0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-I Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng oral.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko din na allergies. Kaya magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: ng ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?

0: Noise FM Live Reporting Competition Year 2 Santayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Isang gabi sa Burol. At ito ang nangyari.
2: Ako si Brother Damaso. Alam ninyo, itong namatay ay napakabait na tao ito. Walang kasing bait. Wala itong nilulukong mga babae. Wala itong sinaktan. O ano man, itong taong ito ay mapagmahal. Mapagmahal sa kapwa, lalaki. Mapagmahal sa kapwa.
3: Anak, bakit po?
4: Tingnan mo nga sa loob ng kabaong. Kung tatay mo ba ang nakahiga dyan?
5: Hey! Hi! Kalingawang time!
6: Ang kampyon na istasyon
7: K5 News FM.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mapatak sa mga butika.
2: Anyway.
3: Doon mga benefits. Ano ang mga bintaha pa?
2: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio is because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
4: Basta. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung inisya ang mga kanto sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Doc Ramil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
5: Correct, no? Isuportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga gusto ko D3 Bio. Kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko. Nga Kaya ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
6: Sir
5: na siya.
6: Boy, kung may D3 Bio ka, dog alsa ka sa pharmacia.
5: Pharmacia, no?
4: Kumulito ka na.
5: So, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy, dugin hakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
4: Diarrhea.
5: Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
2: Kung may super acidity ka, pwede man
5: ang
2: siya.
5: Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
2: Hindi ka magutom.
5: Tunga ka lang, no? Kimara siya, na yun, source of energy.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
1: Yung may D3!
0: Mga butika.
6: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, away ko kabalo. Sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
4: Ay, amo na ta.
2: Amo na.
6: Oo.
5: Realidad.
6: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko litre bayo para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Masugot ka sa hindi. Wala na ikaw ang tataning flu ni. Kay para ma-flupigado ta.
5: Flupigado ginagid.
6: Masugot ka sa hindi. Biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto, draka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
4: kampiyon na punto
6: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
4: Ang iba na ganito.
6: Nangangan ko oxygen, puro lang carbon dioxide niya akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
4: Trust versus anxiety.
6: Once nga naka-Tribayo ka, grabe ang trust mo. May naka-D3 Bio, kuya.
5: Correct.
6: Kaya niya pat yun sa kwan.
4: So, peace of
6: pero kung wala niyo maintindihan ang D3 Bio, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang. Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta so COVID na ni. Ang bintahagin ni D3 Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka-D3 Bio ka, buhi pagyapon sa sila. Kaya man, kung wala ka D3 Bio, pang-atakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
5: Magpupila ka milyonis na nga sila na patay.
6: Kasi siyempre, ang matupad na yaya.
5: Himuon mo pa na liwat.
6: Iyan na kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung naka D3 Bio ka, malikawan ang paghubag.
8: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung nodo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
1: Health News.

0: Sean Sakali Buatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anos.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: TTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: TTX 500.
0: Ang TTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy.
1: TTX 500.
0: Masalika TTX 500.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. TTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Denise, si Alana Pacardo.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Daddy.
3: Ay, anak.
2: Birthday ko ngayon. Gusto ko pong marinig yung mensahe nyo na nakakaiyak. Talagang iiyak ako sa mga sinasabi ninyo para sa akin.
3: Alam mo, ampon ka namin.
2: Nakakaiyak nga. Ayayangay.
0: Station
4: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segment sang DNA sa punta sang aton chromosomes.
5: Daw sa ha?
4: Do binder ni sa doc. Ang yan ni example, ang imoblang shoelaces. Ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
5: gapso amo nang telomeres.
4: Do amo nang telomeres. Siya ang gabind, 'di ba nga ton nga DNA's double stranded nga chromosomes, duha na siya. Kung wala nang telomeres gabind sila dok, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kun ini ang naga-function properly dok, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi do.
5: So sa kadation gali Sir GP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
4: telomeres.
5: Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine pala Sir GP kung 75 years nga constant nga cell division.
4: Sige-sige nga cell division ano?
5: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
4: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
6: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: TTX 500.
5: Ang problema Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
4: Amo na.
5: Dira gid importante ang autophagy. Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
7: I-recycle ka.
5: Ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
4: Pag pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
5: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
4: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kung nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
5: Grabe no?
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
8: When the cell division.
7: Plus, kasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
4: To be honest, pag ulo ko ganit ka-encounter sining telomeres mo, no, may amo galing na siya, galing ka-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
7: Though, ano, though, safety cap.
4: Safety cap siya, no?
5: Grabe, no? Kung DTX 500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sa imo nga selula. Muna, Sir GP, ang power nga mahatag sa DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalatianon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sa selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
4: Pasimple lang magaling, no?
5: Kapila mo na nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
0: pinagpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10:03 rong oras sa agahon.
9: K-Stories with Ridgeline Tornino and Rio Trico. Para sa kampiyon na kwento ng buhay at balita tuwing Linggo ng umaga. Kasama ang inyong mga K-Chika, ka-K5, Ridgeline Tornino and Rio Trico. Halina't pag-usapan ang mga buhay na magbibigay sa'yo ng inspirasyon at kasiyahan. Mga kwento at balitang dala ay good vibes lang. K-Stories with the K5 Ridgeline Tornino and Rio Trico. Tuwing araw ng Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Para sa kampiyon na chikahan, dito lamang sa 94.5 K5 News FM Kalibo.

0: Hi, Dayad niya gahon mga ka-K-5. Good morning sa tanan yung mga tagpulubati. Good morning sa ato niya mga listeners at sa ato niya mga viewers. Happy, happy Sunday mga ka-K-5. Magapagayag na naman, roaton ka nga programa kay Stornis. Ay, syempre ako rin yung mga inalagad ka K-5, Red Jeline Tornino. Petsa sa is, sabugan it Setyembre, dagong 2026. Kamusta ro aton nga mga ka-K-5? September na, finally! Buga na kita it Setyembre mga ka-K-5. Kabay pa nga still alive and kicking sa giyapon. Ilang matapos ro dago, no? Imagine mo ro na sobra katunga na na-survive mo mga ka-K-5. Una kapag ihapon. Anyway, sa ato nga mga viewers, sa ato nga mga listeners, may dayad ya pagpabatian, sa ato nga mga bulantero ag mga bulantero una makaroon sa ato nga Kalibo Public Market. Sa mga nagapagupanindahan mga K-5, sa mga nagabugad na makaroon sa inipan. Siyempre, sa mga nagabubakasyon, nag-unwind kay Bahano Pamilya. Basta Domingo mga ka-K-5, it's family day. Yan dapat high nag-bonding sa aton nga mga aga nag-bisita sa mga kasubaan. Mga kabaybayan mga ka-K-5. Hindi kang gid magpatama. Kapin pa kung may mga okasyon ka mga gina-celebrar makaroon. Wow, di gid permi maduga ro, ino. Siya naka-package deal ko tama mga ka-K-5. Basta nga ni may warang, syempre may video open, may una nga ino. Uy, gitaro exciting part nga ginahugat-hugat ko na matitaton ka nga mga igmang mod. Hindi gid maduga mga ka-K-5 sa mga warang or sa mga bakasyon. At syempre sa aton nga mga listeners nga gina-enjoy makaroon ro weekend. Sana all naman mga ka-K-5, pero sa mga nag-expect it long weekend, aba pasensya wa kita it holiday mo karon nga bugan it Setyembre. Ay tiba-tiba man nakamukubugan it Agosto, sige bawi anta man na makaroon nga Setyembre, waanay man na kita. It regular agnan social holiday mga ka-K-5. Ay, uagwanta. Ay, di bali, 4 months man, mga ka-K-5. Amat-amat na kita, it move on sa tig-kuriit. Amat-amat na nga nagadawa-dawa, mga ka-K-5. Kung tayo nabatsyagan man, it tanan. Pero pagsugod it 4 months, ay amat-amat man nga paghaluga it aton nga mga paha. Gabi man na rupag ang guto, K-5. Kubugan man ay tagusto, madya mautod man mana aton nga hawa. Anyway, sa aton nga mga nagapamantaw, pwede gid ka mo maka pasakop sa aton karang programa. Pinagi sa pagpalagay inyo karang mga comments sa aton nga Facebook Live program sa -K5 News Kalibo. Sa uman, live programs -K5 News Kalibo. Pagabasahon natin doon sa kabilugan ni aton karon nga pag and of course, sa mga drivers naton nga nagapamati una, Eastern at Western Terminal sa mga tricycle driver natin. Yeah, syempre, nagbaka-baka bisan adlaw it Domingo, walang day off. Inupasalamat natin doon mga ka-K-5 sa aton nga mga ginikanan nga syempre, white day off. Do iba, kundo iba, may gina-look forward nga day off. At the end of the week mga ka-K-5, may mga igmanghod kita nga wa nakaka-enjoy ro day off. Pari man na ro day off. Ayaw nga day off pagaling man. Kapot abi mana hang duty tama na ako 24/7. Kapin pa kung full-time mom, full-time parents ka mga ka-K5 ga umgat ana ninyo hay kun nga sa bagay gat aron sanda. Wa kamo ka side tanan nga mga household chores, tanan nga mga budgeting, tanan nga mga arrangement, tanan nga mga hilikuton sa suwid it bagay mas manami patagali mana ro trabaho. Masabu tagali man ang trabaho iya sa bagay. On call kating mana sa tanan nga oras tapos sambaw nang mana hay wa ka man mana taubra iya ka man lang mana sa bagay. Tapos ang bagon ka lang mga ka-K5, may kating mana hayahay taman ang kukuha kating mana it stress ha iya kalating mana sa sugod it bagay. Sinimo mana doon mga ka-K5, may akon mana iya tanan. Sobra pangani mana ako ita kabulig. May pangani mana ro kabulig hay do yun nga may break time. May sweldo pa at the end of the month. Pero kung full-time ka man iya sa bagay, wakat ginapaabot yung sweldo, puro tanan kawang kawang gawa may mabatian ka pa nga istorya. Anyway mga ka-K5, sa aton karang programa, pag-istoryahan natin makaroon. Dahil karabagang nga natabo no nga simultaneous nga safety drill. Wa kita gagamit it active shooter drill mga ka-K5 ba kasi naging controversial da safety drills in school. Duyin ro aton nga termino nga ginagamit kasi nga ni wa kita it ginatawag mga ka-K5 nga active shooter kasi wa man kita gin portray nga scenario, wa kita gin imitate nga actual nga scenario, wa man kita it actors, wa man kita it victim, wa kita it suspect mga ka-K5. Nato nga matandaan una abira nga ginpagawa nga supposed to be kubugan it August. Which is rutawag is active shooter drill. Nga halimbawa may una mga ka-K5 nga naga kriar it kinagamo sa sugod it eskwelahan. May una in short nga shooter. May una nga suspect mga ka-K5. Pero raya, hagin almahan it pilang ka mga expert, na especially mga psychiatrist, mga mental health advocate, mga ka-K5 nga raya hay makabig nga mga realistic nga mga pag ano baga, pag portray it mga kaganapan, pwede nga magdaga it psychological trauma sa mga inunga and sa andakar nga pagpahayag wa man it pagtuon or basis mga ka-K5 nga pag portray it mga actual nga mga scenario hay nagapanaba sa ginatawag nga casualty no sa oras nga may una nga mga kriminalidad nga nagakatabo. Since simultaneous mga ka-K5 tanan nga mga distrito iya sa Aklan nagpatigayon bukod nga ang itanan nga eskwelahan pero per district mga ka-K5 may mga schools nga nagpatigayon it safety drill. Kung sa sino makabig naton main character kara mga ka-K5 bro aton yung mga estudyante ang mga faculty kay bangod diri kara ginatanaw man ubaga ka haom ro aton nga mga eskwelahan man ubaga ka haom ro aton karon nga mga facilities ro aton nga mga classrooms ro tanan bang mga classrooms may lack may jealousy o ba si uwa pa una na sa pihak nga linya mga ka-K5 si Sir Jeffrey Esmundo bilang imaura ro sa bilog sa mga agencies ro aton karon nga mga local responders nga nag-supervise nagtanaw nag-critic sa day karangin patigayon nga safety drill sa mga eskwelahan. Sir, una sa tanan, no, may dayad nga adlaw kimo. Siyempre, welcome sa ating nga programa, K-Stories with K-5 Regilin Tornino.
1: Yes, K-5 Reg, no, good morning kimo. And also, good morning man sa tanan natin yung mga listeners at K-5 News FM. Yes, sa ating nga probinsya at Aklan.
0: Yes. Sir, sa dayang safety drill, mabaho no ro nangin papel itaton karon nga PDR ang mga local responders naton syempre sa pag tanaw itay karang safety drill no sa part sir itaton karang PDR kamusta ro aton karagin patigayon nga safety drill ro aton nga assessment aga syempre pag tanaw man don sa pilang ka mga sitwasyon sa dayang drill nga ginpatigayon sir.
1: Yes, ma'am, no. Tama ro, no. Do aton nga Department of Education through the DepEd Aklan ay dili niya nagpabigayon sanda it simultaneous nga rayangarang active attack sa safety drill iya sa aton nga probinsya. Bukod niya yet sa province sa Aklan,
0: yes.
1: Kundi kay bahan man do bilog nga Pilipinas, no. Ang bayan ro naging response kita ato nga Department of Education dahil sa daywang atong ka-incidente nga natabo no wherein ito nga atong natabo sa Tacloban Eastern Visayas ug likewise ito man sa may part it Mindanao no nga naga-involve nga ni ito ato nga mga may mga perpetrators sa ato nga mga eskwelahan that is why nga nagpatigayon sanda no nagpangayo sanda it at assistance sa aton nga mga municipal disaster risk reduction management council and katon man doon sa province no kay bahan do aton nga mga line agencies like Bureau of Fire, Philippine National Police, agro aton pagid nga ibang agency concerned no sa aton nga safety aton nga mga inunga. So basically ro naging papel no it province kara ay maging support no sa aton nga Department of Education nga mapatigayon nanda no it says aga diyon nga effective bro anda nga mga active attack drill na lang ginahambal naton sa anda nga mga pilot schools dahil sa Aklan may 19 kita ka district.
0: Okay.
1: Aga dahil nga ni initial pa lang no una pa lang raabi imaw ay nagpili anay no itig sambilog ng mga pilot school do kada banwa or district. Agud ra to hay matest or madry run anay no ag raya hay i-replicate day naton sa tanan ng eskwelahan sa bilog nga probinsya at Aklan and likewise sa bilog man nga Pilipinas.
0: Sir, sa bilog sa mga na-observe naton nga although revise na ni DepEdro guidelines kara into more calm nga mga scenario wagon it kung ano nga syempre base kung handukan baga sanda pero may una gihapon sir nga mga na-observe kita nga may mga nagtinangis gihapon nga mga unga kasi wa siguro nakaskid kanda it mayan sir or ano ro nagtabo sa mga inunga especially mga elementary nga ra.
1: Well, kasi five rags, no, very normal din nga ron nga isa yung ka-response yung mga unga nga mahadlukan because there is a state wherein may fear of unknown sanda, ano rumatabo.
0: Okay.
1: Ano ra yun do, may anda nga madangatan.
0: Mm-hmm.
1: So, kung may mga insidente or may mga raya nga ra, mga drills, ay may una din ang pagkakuba at least, no, kubaan sanda. But then, sa atong experience, sa raya nga rang provincial-wide nga drill nato, naging manami, no? Or naging epekto, ag naging manami man doon naging resulta, ito atong nga ginkandak nga drill dahil based sa atong nga evaluation, ay naging effective ro pagtao, it orientation, it aton yung mga teachers no from the Department of Education. And likewise, kay baan man do aton yung mga private, no? Kasi pati ro private, nag-join sa na, nag-participate sa na. So, nakita nga naging problema sa diyon niya pagkandak in drill. Although nga may mga notice kita, no? Nga may mga unga nga, rato nga to sa bilog habang nagdagan niya timeout hay na dusmo imaw no and likewise may sa bilog na tong unga nga nagtangis dahil what nagtangis dahil sa drill kundi why na si mama na. So aran man lang yun doon do aton karahay dapat hay makandak it aro drill nga ra no bukod niyang it once in a lifetime kundi hay dapat maging regular kandak imaw. Agod do fear and panic nga ginatawag naton ay ma-normalize yun imaw sa sistema at mga unga. Agod, rukuba nga ginatawag naton ay isa lang ka normal lang na proseso. Kumbaga, masanayan yun ang dabaga nga hindi yung sanda kubaan sa masunod. Aron ma lang man doon.
0: Sir, sa part it's security like sa aton nga PNP, may mga suggestions sanda ag may mga ano pa ron, may mga bagay pa nga dapat i-improve, no? Sa part it aton, sir, nga PDR as responders, hay, ano mo ro aton yung mga gin-recommend kara, sir, sa aton yung critic?
1: Yes, ma'am, no? Tama ro, no? Ang insako Friday, nagkandak doon kami at provincial-wide na evaluation together with our municipal DRRM officers. No aga maabot sanda nga ginpaabot katon nga dapat nga diyon nga i-add bukod man it kwan bukod man imot saga kundi i-improve lang naton no para mas mapanami pagin naton ro pag-apply kinaya nga ra nga safety drill naton for active attack. Aga kay bahan di karon hay ro dapat hay matest yun naton no nga kung paano ro magiging actions, specific actions it mga inunga pertaining sa pag-ubra it lockdown or pag-integrate it lockdown naton sa aton yung mga classrooms it mga schools.
0: Okay.
1: Likewise, no, nakita man naton nga may ina kita especially sa mga remote areas naton yung mga classrooms facilities it school nga na bukod imaw it pasado no sa pamantayan it pag aton nga lockdown for dahil nga ni nga may na nga mga bintana nga manaba ano pang close sa bintana or anda nga ron nga curtain bukod it ano hindi na masarado pero puwertahan is mga classroom white lock sa tuod no, nga dapat kahit nakalock in mao agud hindi mao masugod no itong sinom pang mga perpetrators naton i-investigate. So okay. Ano no gin-consolidate naton doon aga i-submit naton ro aton nga magiging nga diyon nga evaluation sa aton nga Department of Education no sa tagatapan ni Sir Cian Buenafe aga do aton man nga kwan aton man nga DepEDRRM coordinator agud ato hay posible nanda nga mas mapanami pagid no ro adda nga pag-obron nga masunod nga drill nag-obra man naton do aton nga simulation exercise plan no ro aton nga MCEL agro aton nga diyon nga exercise evaluation guide para maging giya nanda no kung paano nanda ikanda karo anda nga drill. So magadepende lang ra no sa ating Department of Education since sandar aton nga lead agency for this and we are just support no full support gid ro aton nga probinsya Taklan aton nga office it PDRRMO saraya nga endeavor ang da to hay ma-in-place gid nato no ro tama nga preparasyon naton para sa raya nga rang active attack scenario. Wa man kita gapangayo nga yes. Matabo iya sa clan but then it would be good nga ready at kita ready ro aton yung mga inunga, ready ro aton yung mga teacher, ready ro aton yung mga eskwelahan in kaso por kaso nga may matabo nga makurundaya nga rang sitwasyon no recent kami no recent kami ay nag-learn man kami. Nag-learn man kami sa raya kasi bukod na normal kamon niya niya mag-respondit, makundaya, aga realistically niya ni, no? Ay doon niya raya nga rahay first time man namon, no? Nga mag-respond sa mga makaraya nga rahay situation. And hopefully, no? Maka-in-place kita or maka-obrang kita ito niya contingency plan niya ma-ready nato no kung in kaso for kaso nga may matabo nga makorondaya nga sitwasyon diya sa province sa Baclan.
0: Sir, nanotis siya naton ro pag alarm hay syempre mamati anay sandar mamatsyag anay sanda madagagan pa ato sa classroom malockdown pero may mga situation baga sir pag abot sa mga emergency nga syempre basi bukod at lockdown basi kinahanglan ta mag-evacuate or kinahanglan ta nanda nga magpagayo sa lugar ano ro mangin basis abi karon sir halimbawa ita aton nga faculty nga naga-facilitate sa mga inunga nga syempre instead lockdown hay need a nagali nga evacuate or may mga situations nga makaroy sir?
1: Yes, kasi tayo, Bryce, no, unang-una, hay, doon after nga i-standardize, no? Ro aton nga, early warning sa school.
0: Okay.
1: Kasi hindi pwede nga, ro early warning sa fire, hay gamiton naton sa lockdown. Dahil, definitely, no, kapag mabatian ang daro, fire alarm,
0: okay.
1: Ro actions to be undertaken na bigaroon ay to evacuate. Immediately. Then okay. May sunog eh. Fire
0: yes.
1: Alarm. Diba? So, kabaliktaran doon imaw sa lockdown. In which, sa lockdown ay dapat ay hide, run, hide, and fight.
0: Okay.
1: Diba?
0: Yes.
1: Yung doon ang gina-inculcate ka doon. So, kung mag-fire alarm na kita, mag-evacuate na rin mga inumay, baldat aron.
0: Yes.
1: Ma-ano ta sanda, makita ginanda kung sin or mando perpetrator on the way. So definitely ro unang karang pag-obrahon hay i-standardize anay naton ro aton nga early warning system specifically para sa active attack nara no sa active attack nara kasi iba gid ni mao kasi sa brand ro aton nga active attack para nga diyon nga specific actions manik mga uwa no. Kasi pag hindi natin standardized for yung early warning,
0: yes.
1: Hindi man natin ma-expect yung mga unga na mag-react accordingly
0: yes.
1: Or exactly sa
0: hospital.
1: So, doon doon na yung atin yung i-plastar at i-train natin yung mga unga sa specific actions. Kasi aminan man natin, may mga actions pa during the drill nga medyo may mga needs i-improve pagid, no?
0: Yes. Pero
1: atin yung mga inunga at mga teachers natin. So,
0: okay.
1: Bigkaroon kita ma-start yung man, no? Pabaskugon natin ro yun. Parehas man, at ginaubra natin sa fire drill, like earthquake drill nga, regularize natin, no? Pagkandak, ito yun nga drill. Agad, magtatakbid ba nga sa anda nga isip, natawag namun ko na yung muscle memory, no?
0: Yes, oo.
1: Kumbaga, pag nabatian ang daro yun nga, react yung isanda, ay, daya ra, kwanyo tara, makaraga tara. So, aware nga gisanda kung ano rin pag-aubrahon na yun.
0: Sir, bago natin, sir, ginkandakra, actually, abo pa nga ni nga mga pag-revise it mga guidelines kasi nga ni kinahanggan manginmadahan kita sa daya karang approach. Asang bilog, sir, sa mga ginmitingan natin, although nga daya ay parang general imaw, pero may mga nakataga na kita, sir, nga mga psychological debriefing abi sa daya karang nga mga inunga, especially sa mga apektado nga mga kinugbaan, although bukod man gita majority, mga tigpilang bilog malang manda, sir.
1: Yes, no, kay Fibrage, ang alam ko, Hiro, ato ni Department of Education may mga trained sanda nga PFA, no, or psychological first aid provider sa mga schools natin.
0: Okay.
1: We agreed nga after it drill, hay makandak sanda, no, it PFA exercises or do yun nga mga activities sa andang tagsa-tagsa nga school to get, no, do at nga mga result, no, or ano rin naging tuga kara sa mga inunga. At likewise, ma-debrief man do mga unga.
0: Okay.
1: But then, in totality, sa K5 branch, sa ulihi, ay hindi gidra nato, no, pwede nga iwasan nga hindi kita nga magkandak it full scale. No? Dahil makaroon ay bukun it full scale ratong gidkandak kasi nga ni waro mga scenario, waro mga iba nga mga kinahanglan naton nga para makompleton do aton nga simulation gate, no? And with that ay mababalat nga kugang ro essence na
0: okay.
1: It's because nga waro iba nga rekado,
0: yes.
1: Waro iba nga mga gamhay na. So dapat naton nga isipon nga kung gusto gid naton ro ma-simulate ro actual event ag mas makita gid it mga unga kung ano gid ro minatutuod nga scenario ag maka-ready sanda ay dapat ipaagom naton kanda kung mauno gid ta ro ginahambay naton nga active attack makita nanda ro may mga scenario perpetrator possibility nga may mga injured no agud nato hay yun nga makatataksan ng isip nga ay makaragali dapat daya gali ro pag ubrahon no good ma-picture out ng that plus the fact nga maduga ro ginatawag naton nga fear kanda no normalize kanda ro fear nga ginatawag dahil nga ni nga tandaan naton nga learning by doing gidabi no
0: yes.
1: Daya gida ren activity nga learning by doing hindi ata pwedeng a picture out ta no hindi ata pwedeng basa-basahon nya tara sa libro hindi ra pwedeng pagaistorya-istoryahon nya ta kundi dapat hay ipaagong kita kanda no ipa-experience kanda through the simulation through the drill through the actual conduct or of full scale exercise at tabletop exercises. Doon tabi ka naro pinaka bugong, no? Sa makaroon, hay, okay yan, no? Gaumpisa pa lang kita, grade 1 pa lang kita, section 10 pa. Okay pa ron. But then, sa ulihi, hindi gidron pwede nga mahambal natin nga bawal. Paalit doon, oo, pag-abot it actual scenario. May daga nga baril do isa yung katawo paano na namambal nga ay si uncle may dagat nga baril o si ano nga to may dagat ay mga baril
0: yes.
1: Paano na ikasugid
0: yes.
1: So essence dagi it early detection maduga no wherein early detection is very important para hindi nimo mag-abot sa katapusan or sa mas malala pagin nga ugubrahon so duyin ma lang kay Fibrage so hindi ba nato pagbiglaon amat-amat yang no duyin nga ron
0: kasi kung tanawon ta sir sa ano kung tanawon ta sa picture kumbaga man siya wapat katunga ro atong ginatanaw bukod pa bilog kung bagaro picture ag kumbaga parang turn between kita sir sa emergency preparedness ag sa posible nga psychological trauma nga madagakanda kada sir
1: yes so Kasi tanda na to na kapag hindi raya maka-experience sanda it that actual nga drill, pero psychological trauma kung matabo gid raya nga ra, triple. Triple. Whereas kung makaagit sa sanda mga drills, dry runs, simulation exercise, naga-lesson doon imaw. Pero impact kanda mas naga-nubo at mas ma-lesson man naton ro, pero posibilidad niya may mga casualties kita, no? So, do yung do aton karang gina no, gina inculcate no. And hopefully no, sa mga near future nga mga drills naton hay mahimo naton ag maano mag-meet halfway baga ro comfort and safety. Ayan.
0: Okay.
1: So, i-meet halfway naton ro comfort and safety for the benefit it aton nga mga future nga mga inunga kasi hindi man doon pwede nga ipakabuhi na nato sanda nga puro comfort wata kaagi it ano it tangkiri nga learning with the small na ano nga kalisod di ba so doon man lang raton karon kay K5 Brad.
0: Sir, lastly nga pangutana nakon syempre parang introduction pagang ramatuod sa mga inunga sa parts sir no itaton ka nga PDR RMO man o kita ka haom no nga mag-intervene halimbawa no may mga active shooter man na sa eskwelahan may mga panibag-o man ba kita kada sir nga training kasi nagakatabuon man ra sir makaron.
1: Yes, ma'am no, tama ron dahil nga ni sa pag sulpot itlaya nga ng mga bagong scenario nato no, especially sa mga schools nato nag emanate yun no ro requirement it do yun nga tactical medics nato no and do yun ga umpisan kita makaron it mga orientation ga umpisan kita capacity building in relation to capacitating it aton nga mga teams no pag-abot sa raya nga rang pag-respond naton sa active attacks not only in schools but also in the whole community dahil di naton mahambag abi nga sa school yang ratanan matabo no it can also happen anywhere anywhere dahil sa makaron di naton mga sayran no ro ginaisip it mga tawo no and we need to be ready aga rin doon ro equipment nga posibilidad nga kinahanglanon naton ginangan yun man naton i-procure no para sa safety man it aton yung mga responders nga nga gina-train naton so ginaamat-amat man naton kay K5 Red no do aton yung mga nga team ag do yun nga wa ani kami gi-expect nga dayang arahay mag-start yun ano sa makaron but then with the tension nga ra coming from the other country no and likewise internal naton nga security threat so siguro hay sambilog undon sa pagkatauan naton it pagtagupangon.
0: Sir, with this information, salamat gid sir no sa time nga gintao mo sa K5 News FM Kalibo sir.
1: Thank you man ma'am aga thank you man no sa aton nga tanan nga managpagamati in behalf sa provincial government of Aklan headed by our provincial governor no Governor Jose Enrique Mera Flores our office sa PDRRMO ay kami nagkatauman is pagpasalamat no sa K5 at Kimo nga pagtaot kay gayunan nga makatao kita ita information dissemination sa aton yung community.
0: Okay. Dapat yan mga ka K5 si Sir Jeffrey Smundoro head dito aton karon nga PDRRMO MO Aklan. Standby sa aton nga pagpanumbalik pagkatapos nga mang ipilang ka mga reminders.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpapasko nga kapsula. Para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Dream
4: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Dream Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Dream
2: Bio.
4: Dream
2: Bio. Ang Dream Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Dream Bio. With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Erina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhaska. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Inicia la

0: Benjamin Tornino at Rio Drago.
1: Balik kita mga ka-K5 sa ating karang programa K-Stories. Sa gihapon ako rin yung alagad ka-K5, Regeline Tornino. Ay, sinabilin nga mga minuto sa ating karang programa. Sa ating yung mga listeners una nga nag-ausay nga late healthy nga. Siyempre, nasa healthy living stage na mga K5. Sa mga acidic ha, ng mga coffee lovers natin una nga nag-usoy na it alternatibo nga kape. Yan na ro, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Himoraya sa puro natural nga mga ingrediente. Mainarayang ampalaya, chia seeds, and sugar, sugar cane extract powder. Na kung sa sindan, acidic mga ka-K5, pwede nyo gid mainom, no? Any time of the day. Kasi normal ka ton nga mga Pinoy mga ka-K5 nga hala, sige, kape. Nakapilang baso kayo ni kape. Kung lang ikada agahon ro kape mga ka-K5. Ay, kada oras ro ibang nga mga pag-ainom it kape mga ka-K5. Hindi, tama na mabuhi kun, uwa it kape. Since nga nagapakape kaungid, usoy ka lang it healthy mga ka-K5. Nagabulig pa nga mag-detox sa aton karon nga kagawan. Nagabulig sa aton karon nga digestion. Ginabuligan na nga may pagwaro mga excess naton nga mga kinaon mga ka-K5. Yan, ano parang ginahugat nyo ha? Mag-inom DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mayidaya nga pagpumantaw kay Mart Ray, pa-shout out kay De La Vega Claudie, good morning. Kay Moldren Asyong, shout out po ma'am watching from Malvar, Batangas. So isa mga nagapumantaw sa Bahin Karait, Batangas, sa kung sa siin man ka mo nga porsyon makaroon ita kalibutan mga ka-K5. Kung sa siin man ka mo na lopalop ng mundo. Mayidaya nga agahon kinyo ha, sa aton nga mga nagapumantaw sa aton karanga Facebook. Anyway, sa aton karanga pag ililiba mga ka-K5, na istoryahan naton kaina no, rung may kaangtanan sa day karanga safety drill nga ginpatigay. Kasi man dyan nabutang matod kita sa tunga-tunga. Kasi doon dahil yung pag-introduce it day karanga drill. Or kumbaga in short, practice mga ka-K5. Bag-o pa nga mga bagay ra. Sanay na kita sa earthquake drill. Sanay na kita sa fire drill. Nga kung sa Sinhai every year, ginapatigayon, pilang beses sa sangdagon. Gagpaton nga ni siguro naton mga ka-K5 nga ano rohimuon dapat kung may sunog, ano rohimuon kung may earthquake, kung may linog, pero ano rohimuon kung may una nga active shooter sa Sugodit Eskwela. Ngayon, rokotana, nga awa pagid masabat hasta sa makaron kay bangod bag-o pagang raya. I'm sure, kung halimbawa nga may matabo, like sa ibang mga lugar, kita nyo nagapanik ro mga inunga. Which is doing good mataro usual nga reaction. Kasi nga ni kung amat mga ka-K5 nga nakikita mo pa or nabasahan mo gon kung paano ka. Kung una gon aktwal, una ikaw sa senaryo, mapanik kagin. Pero, ro target ko aton karanga DepEd, agi pila pa ka mga agencies, hay ma-normalize do dahil karanga drill. May una nga, muscle memory. Nyo ron mga ka-K5 nga, bisan hindi mo gon pag-isipon, makareact ka. No? Bisan, di ba, mag-park at motor, muscle memory mo, i-close mo. Di ba, mag-sulid ka at pertahan, muscle memory mo, isarado, moro pertahan. Doon ro, kumbaga, gagpat gun, iti mo karon nga gawas. Bisan, hindi mo pag, ay, paaling niya ni Manad, ha? Sa di on pag-isipon, kusang nag-react, iti mo karon nga, muscle memory mo, kasi routine mo na imaw nga ginahin. So, may mga inputs, ro police may inputs man, ro PDR may una man, syempre kabay pa nga hindi iya matabo ka ton. Pero kung amat, kung the more nga nakikita't mga inunga nga sa social media, the more sanda nga nai-influence, the more nga nagabas ko, gro anda nga buo. Pero mga tao ba nga may tendency nga paghimuon ron? Pero, nonetheless mga ka-K5, bro, pinaka-importante nga himuon natin kay kunta more on prevention. Kasi dayang ra is intervention na eh. May natabo na. So that's why nga, ano paghimuon mo? O mag-evacuate ka, add to sa mas safe nga lugar, magpagayo sa perpetrator, hindi magsinangag sa sugod iklas. Pero, kung sa prevention pag ang mga ka-K5, na-prevent na, naging effective for mga preventive measures, hey, di ba, mas manami. Mas mayad mga ka-K5, halimbawa pareho man ron it nagamasakit. Mas mayad nga galikaw ka sa mga bawal kesa sa nga magpabugong ka. Diba? Bisan pa kung amat may kwarta ka, maiwat magpabuong kun ro imo nga gawas ro hindi on magsuko. Same as true sa mga nagakanabo makaroon nga mga insidente sa mga eskwelahan, mga karahasan nga nagakanabo mga ka-K5, mas mayad nga uwa it may matabo. Mas mayad nga nahalikawan gagi or kung bagahay naha-prevent gagi na. Pero ay syempre kung amat kung ginaplano gid matana ug non-negotiable abi man kung amat mga ka-K5 no. Kung bagaro iba wa na naagapan. Kung bagahay hamtang utasan da karon nga isip nga paghimuon ut anan darong nasambit karon nga mga buta. Kay JR Tyco, good morning ma'am. Good morning man sa mga nagapamantaw, no? Kay Cesar Cruz, happy Sunday ma'am. And so with everybody, keep safe. Keep safe man sa aton yung mga igmanghod makaroon na. Grabe ro disgrasya sa mga daganon. Magdahan gid kita mga ka-K5. Kay Auntie Linda Masing, nagapamantaw man sa aton yung live. Boy, good morning kay Auntie. Nag-monitor sa aton karon nga Facebook live. Boy, sa aton yung mga ka-K5 una nga buhay yun nga gusto nga mag-name. Kasoro inyo nga mga ginahimo, hay bukon it effective para kinyo mag-apply. Si D3 Bio, bukon nga imawright anti- bacterial, antimicrobial specialist mga ka-K5, kundi makabulig pa para nga magniwang kita. Bangon si D3 Bio mga ka-K5, saan ka soft gel imawra nga may una nga pressed extra virgin coconut oil nga manggaranon sa medium fatty acid mga ka-K5 nga napamatud-an nga nagakontra sa hunger hormone. Kaya kung amatro aton nga nga pagkagutom man siya artificial man mga ka-K5. Oh, bukon ta ikaw actual nga nagutom pero craving ikaw sa mga pagkaon mga ka-K5. Si D3 Bio nagapromote it fullness. Feeling mo hay busog ikaw. Pinaagi nga ni mga ka-K5 sa pag-activate it ang nakaroon nga diet hormones nga ginatawag. Kung udraya ay manggaranon sa medium fatty acids mga ka-K5 nga base sa pagtuon, hay hindi ikaw pagutumon it. Mayadag in short, hay ganaba man ro imo karon nga number of calories nga ginakonsumo per day. So nga ni si D3 Bio, makabulig ka ton nga magpaniwang mga ka-K5 kama naman ay nagatap na man it makahagalit ng mga bakterya, makahagalit ng mga viruses nga sarang no magtuga it masakit sa aton karon nga mga kagawasan. So ng mga produkto, sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Usuin nyo gamang si Dr. Robert Empenado para nga ma-assisteran ka mo. At kama naman maka-avail ka mo it, libre nga, check it. And of course, sa ating mga igmanghod na karon, mga pinakukubaan na mga ka-K5 bangon sa pag-inabo it mga lifestyle diseases. Ano ng mga lifestyle diseases? Mga bagatian nga tuga it, saga naton nga, lifestyle, way of life. Sagap nga pag pagkuan baga kamada ko aton nga ginakaon kong amat like high blood, diabetes, ano pa, cancer. Package deal dun kun amat mga ka-K5 no. So kung gusto makalikaw, ito yung mga bagatian abi pag amat-amat na nga mag healthy living. And of course, dungan na naton it food supplement nga DTX 500. Patay cancer cells mga ka-K5, the superior antioxidant may una raya nga ampalaya nga nagapanubo it aton karon nga blood sugar, nagapalikaw sa bagatian like high blood. Doon gid no makakuguba makaron mga ka-K5 kasi nga ni high traidor nga bagatian gulpi kagang matumba nga waay pilas. So, nga ni si DTX 500 mga ka-K5, manami ra nga partneran ninyo it Mighty C. Dairo ginatawag nga The Power Duo, mga ka-K5, no? So, makabulig, mapapaskugon, roatun ka ng immune system. Ay, hindi kita madali pagtapnan it mga bagatian. Kung mabaskog, roatun ka ng immune system.

0: Al, sige, may dayon niya pagpamati. At syempre, hindi ginaton pagkalipatan, mga ka-K-Fan. Si Ante Nene Ilin Padrogado, nagapinamati, gid. Kay nung ilad ba, una sa Bilaw, sa Pian, Kapis. Nag-monitor, gid, mga ka-K-Fan. Pagsatanan nga mga taga agkaningay, no? Nagapamati, nag-monitor, gid, pirmi sa atong karanga program. And of course, sa atong karanga mga pump boy, mga pump attendant, ato doon sa Sea Oil Gasoline Station. Kama naman sa Jesse Catering Services, All-in Water Refilling Station. Kutob sa mga butan, itatun ka ng pagpangalagi. Thank you so much, good morning. Mabugid nga salamat. Hilibati kita sa masunod na naman nga Domingo. Every 10 to 11 in the morning, sawa naton mag-greet. Sawa naton ma-shout out sa masunod na naman nga kahigayunan mga kakipay. Same time, same station. At sa pangagan, itatun ka ng CEO kay Dr. Ramil Uy, sa pangagat atong karang station manager, Ma'am Gloria Villas. Ang kumano inyong nainalagad ka K5, Red Jeline Tornino. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3Bio Health News. D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makakas, mga butika.
6: Focus on benefits pa sa D3Bio.
7: Uh-huh. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho ang hampal nila. Gabaho, gana na. You take D3Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo
6: at least
7: sa sulod.
6: One drops to two drops.
7: Kampiyon nga.
6: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
7: Kaginano
6: nila.
7: Banyo sa sulod.
6: Banyo sa sulod.
7: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Cagnan type of
6: Sir JP, sa mga ano,
7: ha?
6: Mga iloy nga may mga kabataan nga may amo na.
7: Hindi mo na may mo sa plain D3.
6: Hindi.
7: It's the VCO.
6: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
7: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
6: Supporting actor lang si D3.
7: Correct.
3: D3 Bio.
8: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausad topically, maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, ha? Not processed by the body, still has lauric acid.
6: Correct.
8: Eh? And lauric acid could basically...
6: Lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
8: Kampiyon na.
6: Mas ganami pagid siya.
8: Ina supercharge ang lawas.
6: Kung mahimo pagid siya ng
8: mono-lauric.
7: MCTs.
8: So, lauric acid, iputang ko na sa akong pilas.
6: Dali kayang lauric acid, di nakasulod sa kwan mo. Sa imo nga system.
8: Hindi nakasulod sa system.
6: I-change sa anay sa imo ano, into mono-lauric. Pero kung sa gwa-gwa lang.
8: Oh, lauric acid lang, kaya na.
6: Kaya na.
8: Kaya na. So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3 Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
3: D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: You may D3.
10: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kang image yung i-massage mo.
6: Kanami. May manog massage man ka.
10: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay-gamay.
7: Amo nila daw ka-shiny, engineer, subong sa imo nga buhok.
8: Hindi. May... Hindi mo napialan ko yan. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
10: May bangs na.
6: Timining pa ang D3 Bio nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may madadrop ka dad. I-massage sakto na engineer.
10: Correct, i-massage mo lang.
6: Ang D3 Bio, nami na siya. Well, permin ako, ibalik-balik ko. D3 Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
10: Boss ka.
6: Damo ka manggad. Pero hindi damo ka manggad, kaya ginawa yan sa kabataan mo.
3: D3 Bio.
7: Kanugon sa paninguha mo nga hindi
6: kaya
7: mo
6: malipaton ka na.
7: Malipaton ka na.
6: Gapirma ka, ngayon mo manggad, yung kuha ng galit sa kabataan mo.
10: Oo.
6: Oy, di, pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imukan, memory. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones sa sir boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3.

0: Tribayo. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio Sir Boy.
1: Correct. D3 Bio.
0: So mo nang namian ko gid, dira ko namian nga nga permi ko ginom 3 times a day every 8 hours Sir Boy. Mm-hmm. Nga inom ko. Kay nga man kaya mahandol mo ang stress sa bilog nga adlaw. Imagine lang may ara ka 300 tubtub ka 300 ka tao.
2: Grabe, mm-hmm. no? Kaya-kaya, gapon.
0: O kaya.
3: 50% may lugtasan.
0: Oo, 50% ang lugtasan. Di Tribayo lang kasaran siya na.
2: O kita nyo,
0: di Tribayo lang malakas.
2: Di Tribayo lang ang malakas.
4: Ang babangga, giba mo.
2: Giba. So, no?
0: Tapos, lantawag lang ipikto sa Di Tribayo.
3: Na? Gahalog ang pulo.
2: Amo na yung pikto sa Di Tribayo, no? So, ang Di Tribayo, tanong-tanan na ipikto na, no? But ang D3 Bio, ginhimo gini para sa imo. Ha? Ginhimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mangkulbaan sa ilanat, ubo kag sipon. So abyan, hindi na sagi pagpakulba, i-D3 Bio mo na.
1: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News! Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Yon sa Kalibo Atlan, 94.5 KFI. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang nadula. Na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Si Alana Pacard and Marapa.
7: Ko, si Joshua Darin de Lovior.
8: Ni si

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sir, palimos po, sir. Magkape po ako, sir.
3: Kawawa. Kawawa naman ito, matandang ito. Ito.
2: Pangkape lang po, sir.
3: Isang daan. Para may pangbili ka ng tinapay.
2: Dagdagan mo ito isang daan, sir. Gawin mo ng 500.
3: Ano? Magkakape ka lang? 500?
2: Oo, sir. Kasi Starbucks yun eh. Sa Starbucks ako magkape, sir.
3: Ay. Starbucks na pagkasosyal mo.

0: 100.
1: Ako si Tomas sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
2: O si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sini nga discussion si Dr. Ramil Oy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamatik at sa tunog sang tubig gatubod no sa stream. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
3: music therapy.
2: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol ka bi.
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum no. Naga-vibrate na sa any sound nga batian nga ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amuman na, no? So amuman ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
3: Mostly ang gakabungol tigulang.
2: Pusto.
3: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is taas ang antioxidant.
2: Oh. Mm.
3: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha.
3: Isa ka na pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Pusto.
3: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one of
2: aging.
3: The reason.
2: Oo.
3: Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo abido
3: kay, kay mayara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like in general ba?
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, dari nagpabalo nga kung puno sang antioxidant mo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amugid.
3: So, yung pabungol ka, way kagainom antioxidant.
2: Oo. Oh.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
2: Amo man na, isa man na.
3: Excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis nato.
3: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. To. Kung naka DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
2: araman,
3: viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
2: Pamatinan.
5: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Lang. Meningitis. Meningitis, isa man, maka-affect
3: sa imong... Pwede apik inflammation sa imong brain.
2: Example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
3: Kaya grabe kita diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kita.
3: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga nagkagubang ang imo nga palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan nato ang aton nga dulongan.
0: DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon inom mirong inom ko. Isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakaroon. pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: ang kakampyon. Ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old.

para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio,
0: ang Physio
2: yung may D3.
0: D3 Bio,
2: D3 Bio.
3: Ako si Boys

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag babuwaska. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tigasin.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay

0: Natin ang ating memoria. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
0: Mabakang sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Biotics,
4: Mighty C,
5: DTX Coffee Mix,
4: Free Bio Coffee,
5: DTX Beauty Soap,
4: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Day of Fresh Roll-On,
4: and many others.
5: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5
7: K5 News FM.
6: K5 News FM.
8: K5 Kalingawan Time!
9: Ah, may pulubi na matanda.
10: Alam na.
11: Iho! Ah, palimos naman, no. Pahingi naman ng limos, kahit 5 piso lang.
9: Ah, 5 piso? Baka ibilin nyo lang ng sigarilyo.
11: Ay, hindi, iho. Wala akong bisyo.
9: Tara, manong, sabay tayo sa bahay.
11: Bakit?
9: Magkikita ko sa nanay tatay ko na ganito mukhap sa taong walang bisyo.
11: Ay, ay, ay.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
3: Okay.
2: Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, kaya mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
3: May mo siya ketones.
2: May mo siyang energy.
3: Puslan siya po.
2: Oo. Wala sang ano mo?
3: Wala tak.
2: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka inom sa D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod. Wala ka risgo.
4: Correct.
2: Pero palalagaw ka.
3: Ay,
2: kinanglan mo. Pero upod sa mga tao, kinanglan mo.
3: Be responsible.
2: Before pa 8 hours, inuman mo na. Amo nang nakadami.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio, isa sa mga pinaka-the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto. Sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
3: Correct.
2: Bioria. Ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
3: Campion.
2: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong pag-toothbrush, dako gid niya makabulig.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo do ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang nakuha nang lingon sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
6: Ari dok nga nga ma D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital hindi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga balya do kayo? Nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Gobyerno nagambala.
2: Prevent.
3: Government na.
6: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
2: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
6: Because of the monolaurin.
2: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh, why gid chance ya ang guwanya? Di maka first base ang kagaw.
6: Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga ati ara na sa D3 Bio.
2: Tama ra permi nato balik-balik plus or GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kapyo na.
3: Kombinasyon.
2: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kaya pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang. Di ba? Kung nami, pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid yan nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
6: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kaya nga aton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
2: Wala. Biskan pulo pa? Biskan 20 pa?
6: Okay, hindi mo nakataas ang D3.
3: Borderline ka lang? Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
6: Tistingi mo, inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid matoxicity if kay taas kayo.
2: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag-inom.
6: Proper timing.
2: Dapat niya hindi magdubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
3: Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kaya may butika ako sulod balay. Kaya kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
2: Sir boy, malis ang kadamuon sa imo bulong.
3: Correct.
2: Kung may D3 Bio.
3: Halog,
2: D3 Bio. Instead nga, inom ka sa kuna, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
0: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ka K5. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sakal di Buatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pambaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Angod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalikan DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Erina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panami gisang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag

0: Pilipinas ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Meet si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin de Lovion.
8: Ni si Kirby John Panes Agravan.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Santayan!
9: You're listening to 94.5
10: 94.5
9: K5 News FM.
10: K5 News FM.
11: Hey, five, kalinga one time.
12: Sweet Joe.
13: Meg.
14: Ano, Meg?
13: Ano nang ginasulat mo nga daw kaina, kapada?
14: Gasulat ko sa hinablos ko.
13: Oh, tinga ka dugay, gitsi mo pasulaton, how?
14: Mahinay man bi siya magbasa mo.
15: Sweet FM.
16: How sweet!

0: Ramil Uy.
1: PTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: PTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres amo ni ang mga segment sang DNA sa punta sang aton chromosomes.
4: Sa usaha?
3: Do binder ni sa doc. Ang yan ni example, ang imoblang nga shoelaces. Ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa sang plastic sa punta,
4: gabso amo nang telomeres.
3: Do amo nang telomeres. Siya ang gabind, di ba nga aton nga DNA is double stranded nga chromosomes, duha na siya. Kung wala nang telomeres gabind sila doc, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kun ini ang naga-function properly doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi doc.
4: So sa kadation gali Sir GP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang telomeres kag
3: gusto.
4: Matapos ang tinuig nga cell division, imagine bala Sir GP kun 75 years nga constant nga cell division,
3: sige-sige nga cell division, no,
4: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
3: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
4: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
3: Oo.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Ang problema Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
3: Amo na.
4: Dira agad importante yung autophagy.
3: Autophagy.
4: Kaysa autophagy, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
6: Correct. I-recycle ka.
4: Ang problema, kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
3: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
4: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
3: Of course. Another thing, Doc, ang oxidative stress, ang causative factor, kung nga, nagapigaw ang telomeres, kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
4: Grabe, no?
3: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
4: Mm-hmm.
3: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
7: When the subdivision.
6: Last kasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga cellula nga mabulos sa iya. Kay tungod, pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka-cell divide, so hindi na siya ka-produce.
3: To be honest, pag ulo ko ganit ka-encounter sining telomeres mo, no, may amugali na siya, galing ka ka-alaga sa imong selula, nga hindi siya maguba.
6: Though safety cap.
3: Safety cap siya, no?
4: Grabe, no? Kung DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sang imong selula. Muna, Sir GP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigula. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sang cellula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
3: Pasimple lang magaling, no?
4: Kapila mo na nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga
0: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: Show sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kaya ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-I Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drop.

0: Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Sang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
3: Arang.
2: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
3: May mo siya ketones.
2: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
3: Puslang gapon.
2: Oo.

0: Wala sa ano mo?
1: Well, wala tak.
0: Pustansya. So, dapat every 8 hours ka, inom sa D3Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3Bio, sir boy. Wala sa upod.
2: Wala ka risgo.
0: Wala ka risgo.
1: Correct.
0: Pero palalagaw ka.
3: Ay, kinanglan
0: mo. Ka upod sa mga tao, kinanglan mo
3: 8 hours.
1: Be responsible.
0: Before pa 8 hours, inuman mo ba? Amo nang nakanami.
4: D3Bio.
0: D3Bio, isa sa mga pinaka-the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gid niya ibaylo sa D3Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
2: Correct.
0: Diarrhea. Ma-correct sa ano sa oil pulling through D3Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3Bio kag imumog mo.
2: Campion.
0: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong mga pagtoothbrush, dako gid niya makabulig.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hondo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka.
2: Ari Doc nga ang ama D3Bio. Kay ang virgin coconut oil, among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital, hindi kay D3. Nagkanto sa mga ospital sa April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ambalya, Doc Ario? Nga the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Correct. Goberno nagambala.
0: Prevent, ha?
2: Prevent. Oh, prevent.
1: Government na.
2: Oo. Oh, and as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experience siya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
0: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
2: Because of the monolaurin.
0: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamato niya patay ang mga ano viral load mo. Tubtub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh why gid chance ya ang guwa niya? Di maka first base ang kagaw.
2: Oh, Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Gobyerno mismo nagambal, boy. Makabulig gid ang virgin coconut oil nga tiara na sa D3Bio.
0: Tama, permi na to balik-balik plus or GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kapsyon na.
3: Kombinasyon.
0: Gikombine ang D3 kag BCO. Kaya pwede mo lang ta mag-recommending nga vitamin D3 lang. Di ba? Kung na, kung nami. Pwede man ta maka-recommending nga BCO lang. Pero lain gidya nga gikombine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
2: Kagarido ka, gimpreparasyonan ta na para nga makamasib dose sila. Kaya nga ton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3Bio.
0: Wala.
2: Wala.
0: Biskan pulo pa? Biskan 20 pa?
2: Okay, hindi mo nakatasong D3. 20
1: ka, borderline ka lang? Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
2: Tistingi mo, inoms, damo sa ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid ma-toxicity if kay taas kayo.
0: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag-inom.
2: Proper timing.
0: Dapat niya hindi magdubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
1: Ako ya, nga gusto ko D3Bio. Kay may butika ako sulod balay. Kay kung masakit ang ulo ko, migraine, D3Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3Bio ko na.
0: Sir boy, malis ang kadamuon sa imubulong.
2: Correct.
0: Kung may D3Bio.
2: Halog,
0: D3Bio. Instead nga, gainom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong, malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
4: D3Bio.
6: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa pagkita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Sakha Libo Clan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gagkatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag eye care gold capsule ka. Ang eye care gold capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye care gold capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagastered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio
2: yung may Physio.
0: Ang Physio
2: yung may D3.
4: Mabuti ka. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.

ng Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May makaw. Kag-labuwaska. Gara ka pataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: ng ating memorya ng
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
3: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
0: Kumpleto sa mga suplemento.
3: Clinica DTX 500.
0: Clinica D3 Bio.
3: Clinica Sport Biotics,
0: Mighty C,
3: DTX Coffee Mix,
0: Free Bio Coffee,
3: DTX Beauty Soap,
0: DTX Herbal Oil,
3: Clinica Deo Fresh Roll-On,
0: and many others.
3: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
0: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: You're listening to 94.5.

0: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mabuti ka!
3: Nga abala! Nga ang D3 Bio, ginatawag superfood supplement. So Dr. Ramil, ano nga ang special ang D3 Bio?
4: What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa binabi nyo kwa dabi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa na inyong mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin,

0: Monocaprin kag monocaprilin nga ara sa D3bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang nimo na sa D3bio the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
1: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pagbuka mo sa D3bio,
0: sa baba pa lang patay ng kagaw.
1: Kagaw na nagakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay, ginapatay ni MCTs nga ara kay D3bio. So before mo siya tunon gin palibot-libot mo na ta, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya. May mga fungal infection kasi in my mouth, kayang-kaya man ni D3bio.
0: So moving down to your stomach, pulling, pag sulod sa D3bio pagkadto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian, like E. coli. Di ang extra virgin coconut oil sa D3bio, gabulig mo na sa production sa imong chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imong tiyan, Sir Boy, para ma-prevent nimo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
2: Grabe, no?
0: So, baba, pag-agi sa imong isopagus, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
2: Wow, no?

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo nami ang tubo sa imo bacteria, good bacteria like probiotics. But anti siya magsulod pagin sa imo portal vein, ang inimbuobrahon niya, padnanamiun niya pang absorption sa imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pagabot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pancreatic lipase.
2: Correct. Ay,
3: ang isa sa ilang fatty acids, mahimo na nga monoglycerides.
2: Correct.
3: Ang lauric acid, mahimong monolaurin na
2: Correct, correct.
4: Kaga amon isang potent ng antiviral,
3: yes,
4: antifungal, antibacterial.
3: Malibot-libot na sa imong dugo engineer ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
4: Correct.
3: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay engineer. Patay. Kay walo lang ka oras siya nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inumliwat eh. Sa litri ba yun? Ang monolaurin, it will turn to ketone.
2: Ay, usaron pagid.
3: Usaron pagid niya yan.
2: Pagid, bayad na bayad
3: ka. And that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
3: Oh. Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita siya ng suplemento. Kung gainom lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: Correct. D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
1: Yung may D3!
0: Mga butka!
1: D3 Bio!
0: Health News!
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5

0: Di Buatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalida sa mga nagkalainday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Erina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: GC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabalik si Bibi. Masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mamabaka sa mga butika. Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin!
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: K5 Kalingawan Time.
8: Sweetheart, ano bang binabasa mo dyan?
9: Oh, nabasa ko kasi sa research na mas mahaba ang buhay sa mga lalaking may asawa kaysa mga lalaking walang asawa.
8: Ay, pasalamat ka kasi ako ang naging asawa mo.
9: Kaya nga naghahanap ako ng maraming asawa para mas mahaba pa ang buhay ko.
8: Ay, ay, ay.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa kuna?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
0: TTX 500.
4: Istoryanta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects. Very resilient ang ilang nga vital organs.
5: How much more kung naka DTX 500 euro to kung naka may tisino?
6: Sa una.
5: Tindi tanan nga tao ang

0: blessing na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history.
1: Mm-hmm.
0: Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa ang taas ng high antioxidants.
1: Correct.
0: Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani, kung nagainom siya DTX 500 kag may TC, bisan paano, blaw? May makneutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
1: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dok Ramil, is obesity.
0: Na.
1: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
0: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
1: Husto.
0: May tani kung gainom ni si Dad DTX 500 kag may TC, kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may TC, ti kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obes. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
1: Gusto.
0: Imagine lang, pag-cancer mo, nagalin niya na. Diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kaya nga pag gusto kaon.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
0: So, tun-an ta, Sir JP, ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Ay, pa din sila nakainom di takes
1: 5 minutes.
0: On the top is Iceland. Kablo kang ila life expectancy, Sir JP, sa Iceland. 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average, ha? Ang sikreto, manggaranon sa antioxidant.
1: Kampiyon.
0: Palakaon prutas, palakaon gulay.
1: Oh, ang mga hapundok has the life expectancy ang mga Hapones. 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
0: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-MITC sini? Ambot pa ni 90 mo. No?
5: Correct.
0: No? Ibaabi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted, concentrated. So, amo na, nami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
1: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sikreto, wala nagagamit oil.
0: Yeah.
1: No? Kalamilig sila, steam.
0: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit ng mantika.
1: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman, sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sang lalaki, 82 ang babae. Ang sikreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsak kag malaka lang magkaon karne, no? Ang source nila protein is fish and tofu.
0: Grabe. Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sikreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
5: Labang
0: ka, inom lang DTX 500 kag may TC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag may TC, daw gakaon lang kasang damo ng gulay. Damo nga prutas, sigurado magalawig ito buhi.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Sean Sakha Libo Aklan, 94.5 KFI News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkibiya nga akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Payanan ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM.
10: Hey, Five! Kalingawan time! Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang habon.
11: Ay, tuod ka! Wow!
10: Oo, tuod-tuod na, Dai.
11: At yan ang akon role, Dai.
10: Bali, ikaw ang kagaw.

0: sa K5 News FM.
1: Bumati ako sa K5 News FM. Tungod kinanamian ako mamati sa ilang programa ay labinagit ang kay Machokolet. Ako si Diana Sangmina, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinabumatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampyon nga istasyon,
4: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati na mo nga may TTX 500.
2: Sa kadlo, kapila ka maginay?
1: Sa pilmero, katatlo, sa subong kadwanan.
2: Subong, kamusta?
1: O, ay, niko ginabatsyan, maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
3: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupunta sin akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies gintunan ha, and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
4: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
3: Mm-hmm.
4: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginaya ginatutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants, nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag MITC, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butanga in maga-prevent para magkanser, why gid sir?
3: I totally agree. But bangon nga ang cancer is the result sang mutation. Permit me balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information.

0: Sons ang cells, either halin sa parents ni mo, or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya, nga may mga cancer, or halin sa exposure, o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
1: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir JP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
0: Gusto.
1: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh my God. Damo.
0: May mga treats.
2: Damo gidya mga...
1: Refined sugar, Sir Boy. Okay, kinapa,
2: spouse,
1: food loaded with additives and preservatives.
0: Arapagid.
1: Oh. May tani kung gainom ka dito X500 kag may TC. At least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka balatian.
3: X500. Catalina Habagat, sang puro kantabo barangay Kamingawan, Caban Calan City.
0: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may naga ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko dua-dua ka kapsul morning o dua-dua ko tapos inang pagkaubos ko sir may alibyo git subong gi-maintenance ko nagit sir ka namin namit nagit sa akon nga mata
4: DTX 500
1: you be race
0: init sang adlaw
1: Kung di bastante mo antioxidant sa imulawas di bastante DTX 500 kag may TC di pwede ka magka skin cancer sa JP no sa mga pagtuon mga 2,000 kataw nga gakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig
0: grabe no
1: while more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma
0: ay grabe di this form cancer na
1: So hindi man pwede nga hindi ka magpainit labi na kung ang ubra mo traffic enforcer. Ano pa Sir GP?
0: Farmer,
1: manguma,
0: construction worker.
1: Oh, di ba? Imagine there are more or less 100 ka types ang gitawag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
0: Sa kadamo, no?
1: Tiyang survival rate sina, grabe. Gadipindi na kung ano ka bakod ang imo ano.
0: Kagun ano nga organ ang apektado?
1: Oh, kag ano ka bakod?
0: Ano ka bakod?
1: So, ang nami ya Sir GP dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag may TC. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer. Subong pa lang inom ka na DTX 500 inom may TC. Nga may inom ka DTX 500 anong suplemento ka DTX 500 daw gakaon ka pulo ka klase nga gulay kag prutas
0: tema kun
1: ang atong ginhambalan ri hindi ang kadamuon it's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500
0: ang potential ya to stop cancer
1: yes so amo na no dapat first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag may TC, or pure C, adlaw-adlaw.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon. Tinig ng reformasyon. Ang programang naghatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo, Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Mga kapamilya, kamusta kamo? Kamo nga tanan nga suki sa aton nga palatuntunan. Perming nag-upod sa aton. Perming nagasubaybay sa aton palatuntunan. Tinig ng reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga kamutanan, yara man sa kayong lawas. Labi na sa tining managasulod nga bagong tuig. Kamay pa nga kamutanan, yara man sa aktibo nga pag-alagan sa Diyos. Kay kawalo na kita nga ang aton kasiguruhan sa sininga kalibutan amulangid ang kaangtanan sa Diyos. Samana nga sa sining aton mga palatuntunan, kamay pa nga dako manin na bulig sa pag-uswag sa inyo espiritual nga kahimtang, espiritual nga kabuhi. Kay sa pirmi naton ginaliwat diri, ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi dari sa kalibutan, amulangid na ang pinakasikrito nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan nga mga nagkaltabo, mga kakugmat nga nagkaltabo sa kalibutan. Amo nang indi ta ginasya pagkalipatan, mga kabiyanan, mga kautoran. Importante katama. Amo nang kamusta kamo tanan, ang aton pangabay nga yara kamo perme sa inyong kayong lawas, espiritual, physical, mental, protection nga permita na ginapangayo sa Dios kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa nga mga helikoton daw secondary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ang mga pagpakamayo sa Dios nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Mag-upda na higin na sila. Importante katama. Nang lima, kung ato na siya mahimo, ang ikalima, protection sa Diyos mana. Pero ang pagpagkamaayo, financial, sa Diyos mana gihapon. Pagpagkamaayo ka na. Tanan ang pagpagkamaayo, halin na sa iya. Muna ang ibalik na si Diyos, ang mga pagdayaw, kagpagpasalamat, kagdakukid ng kalipan sa Diyos. Nang malipay siya ng mga tipan sa aton, iya suguon ang iya mga anghel. Agon nga kita, mayara perme nga, protection ang aton anghel de la guardia, munang aton guardia sa bilog ng kabuhi, sa bilog ng pamilya man, nga mauna, amuna magbantay. Sige, amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta, kag tanan nga mga aton nga ginahasiling nga mga pagpagkamaayo na aton na baton halin sa Dios. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubong, pero antes sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali mo ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin, dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rokremino Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat mga kawani at kaming lahat nawa, kami yung karapat-dapat sa paglilingkod sa inyo, lalago ang aming panampalataya at pananalig upang kami man aming karapat-dapat sa lahat ninyong bendisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. So magpadayon kita sa buong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo. Nga tani, ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na kaangtanan sa aton nga pagtuon diri? Kung masahon ta ang balaan nga kasulatan, ginhambal gina ni Haring David nga sugiran siya sa 90 versikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Ha? Nga man, kay kabalo na kita magutoran nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amuna kakulba man, no? Kung aton lang taon. Kaya nga aman, bangod nga ang balaan nga kasulatan, nagklaro gina sa aton.
sunog nga tumabas sa pamasahon taman ng Old Testament sa ginasiling ko na nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David, sa mga Salmos nga nagasiling sa iyang mga daw, naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo'y kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo, kaalam, mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man, hamal rin o? O Ginoo, tubtub pabala, san o ikaw malugpayan? Kaluyan man ang imo mga alagad. Una kami sa tagsaka, aga sang imo, mapinadayunon nga gugma, agod, magkanta, kag magkalipay kami sa bungkus namon nga kabuhi. Hatagi kami karun sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo sa amon nga mga kalisod, sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Na? Kita niyo ni nga mga pulong? Kanami sa mga ginabal niya po sa ni Hari nga Solomon diri. Sa Salmo, Kapitulo 90, mga versikulo 12 hasta sa versikulo 15. Muna nga, ato niya si ginabasa bangod kay Kunlan Taunta, mga kuturan. Ang mga kabuhi ta, lipot langit katama, diri sa kalibutan. O, ano kalipot? Kamal ni Hari nga David. Lipot siyempre kay biskan mag-edad pa kita diri sang isa kagatos, ikumpara ta na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Hindi wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David, babasa taman sa Salmos 39, versikulo 4. Amal niya, oh Ginoo, tubtob pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, namangkot ka bala utod? Labi na nga, bago na kita nga, nagbago na nga tuig kita. Kay, na, Maldurio, san o bala ako mapatay? Ayay, suguri ako kung san o matapos ang akon kabuhi. Kay versikulo 5, sa kapitulo 39 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos nga kabuhi daw sa wala lang. Matuod gid ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong, matuod gid ang tanan nga iya ginahimo, wala sing kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kung san o sini ang magapulos. Muna nga diri sa mga daw tinaga nga mga pulong ni Hari nga David sa Salmo 90 versikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39 mga versikulo 4 hasta sa 7, diri mayo o nami katama ang mga tinaga nga daw palamangutanon nga kun aton nga ato ba nga binagbinagon aton intindihon. Ano lang kalipot ang ato ng kabuhi? Naghambal pa siya nga, ipahibalutan niya sa iya kung saan o siya mapatay. Kayo ay maging nakabalo kung saan o mapatay. Pero ang importante dere, nga tani, wala man kita kabalo kung saan o kita papahuayon sa Ginoo. Amo nang ginhambal nga kamatayon. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, kari kita sa bagong tuig, nakabalo kita nga ang Ginoo may lista sa tanan nga mga hinimuan ta. Tanan ta mga binuhatan ato sa libro sang anumanan. Ang tanan ta nga mga pangalan kung kita tutum nga nagalagad ato sa libro sang kabuhi. Kag ang tanan ta hinimuan nga sala nga paglapas sa kaubuton sang Dios ato sa libro sang sala, libro sang kamatayon. Ayay. Naman nga magsulod na kita sa bagong atuig nga may matinlo tani nga record. No? Mga nga may tani, okay. Kung kisa, hindi talang ni siya ginabinagbinag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos, saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta,
gani nga kun kita mapatay, may ara ka destinasyon. Ang mga totom nga napatay sa langit sila, ang mga toto o mga hindi totom sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kung kita magpati nga kung hindi kita kayo matarong, hindi man kita kayo do, malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaom ang aras purgatorio nga pangadyaan mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Amo na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan. Tuguti nga matadlong tani ang mga kasipanan. O, kaya bago na nga tuigo. Pabae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himoa nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaan, dulaah ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga magulutod. Wala na siya pulos kay amo gina kung gahaman kita. Gahaman ang tagipusoon tampad nga pagkumpisar mag-aayo sang grabe nga mga kabudlayan niyan. Hapon ang gugma sang Dios sa kalag, mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamiyaw. Yan ang pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton maging paglabot sa tiyo sa bagong tuig, mangin isa kamalipayon nga bagong tuig. Manamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pagabiyabi sang 2025. Kita mismo mahimo nga hindi mabuhi sa pagtanaw sang isa pa katuig. O kung kisa magabal kita o kang kuluyan basi sa dasun nga tuig, magkita ay pagkita. Pero kung hindi man kita magkita ay dito sa kalibutan, dito na lang sa langit. Hindi ba lang? Oh, magkita kita dito sa langit, hindi na sa kalibutan, kundi magkita ay. Kasi siyempre, kung kisa may mga family reunion sa panahon sang Christmas, sa panahon sang bagong nga tuig, may family reunion. May ara pa kami lang sa amon, labi na sa Mindanao, kay parte kadamo ning amon aplido. Estrera nga family, parte kadako ning family. Kanto ka dito sa Samal, dito sa Samal Island, ha? Dito sa Davao, parte ka damo. Labi na gid sa Camotes Island, parte ka damo ni Gapido ni. Amunang panahon may family reunion, o panahon nga may reunion sang amunang Gapido, Estrera Tribe, parte ka damo. Pero pagdason na tuig, ang iban wala na. Di mo na nga. Ang importante nga kita tani kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig. Dulaon ta sa aton nga tagipusoon ang kahisa. Dulaon ta ang mga bugal kag iban pa nga indi nauyonan sa kabuton sa Ginoo agon nga kun papahuayon ka man sa Ginoo. May gintigana ang Ginoo sa langit. Wala ka sa labton kay nagtuman ka sa iya kabuton. Hindi bala naton tinguhaan nga poswagon ang diyutay nga tiyon nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Hindi bala nga magtalikod ang matuod nga katauhan sa Ginoo gikan sa ilang nga pagtalikod. Amot na balon nga may mga simbahan nga nagtalikod na sa Ginoo. Delikado kayo. Hindi bala naton isikway ang mga Diyos-Diyos nga aton nga mga ginaalagad kay bisan ano nga aton ginamahal, aton ginahigugma. Labaw kay sa Dios nga nangin balabag sa aton alagian sa espiritual nga dalan sa pagalagad sa Ginoo, amo na ang aton Dios-Dios. Amo na nga baguhon ta, maghibo kita New Year resolution nga kalimtan ta, talikodan ta ang mga bagay-bagay nga hindi nauyon sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala nato na siya isikway, sikwayon siya kag maghinulsol, di ba? Sa aton nga paghigugmas kalibutan sa mga butang sa kalibutan nga hindi nauyonan sa kabuton sa Ginoo, hindi bala naton tinguhaon nga kita magdaog sa pagkagud kag magbukas sang ganghaan sang tigipusoon sa pagabiyabi sa manluluwas. Si Kristo ang aton patineron sa aton nga kabuhi sa sini nga bagong nga tuig. Kabay nga ang pagsugod sa sini nga tuig 2026 mangin isa ka tiun nga hindi gin malipatan. Isa ka tiun nga si Kristo magasulod sa tunga naton
kag magasiling ang paghidait niyara sa inyo. Kangay sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagpakita siya sa mga gitutunan, naghambal ni Kristo nga, peace be unto you. Ang mamantani na, kung si Kristo amuna ang magtinir sa atong tigipusoon, dayon, may ara kita kalinaw, kalinong, may ara kita kalipay, kag madasigon nga mag-alagad sa Ginoo. Amuna ang mga kauturan, mga kabyanan, kita man naghahandong nga sa tanan-tanan-tani kita makabaton sa isa kamalipayon nga bagong matuig. Nagkakabuhi kita sa mga buhat, hindi sa mga tinuig. Sa panghuna-huna, hindi sa ginhawa. Sa mga balatyagon, hindi sa mga numero sa dial sa tawganay. Dapat natong isipon ang oras paagi sa heart throbs. Anong butang balon? Kada oras tani ang pinitik sang aton nga tigipusoon. Tani, para sa Ginoo kag para sa aton isigapariho. Ngaman, kay sila nagapitik para sa tao o kag para sa katungdanan. Sa mga may ara katungdanan, sa mga ara obligasyon, responsibilidad sa simbahan man or sa gobyerno. Kay ang Diyos labi nga nagalantaw sa aton kabuhi. Sino ang labing nagunahuna? Nagabatyag sing labing dongganon, nagahulag sing labing maayo. Ang Diyos lamang. Amo na nga ang isa pa kada tuig sang kabuhi karon magligad na. Ang bag-o nga tuig nagabukas sa aton nga tumang. Ano man ang mangin record sini? Kay siyempre sige siling ko na. May ara mga record permi ang kada adlaw nga aton ginahambal sa aton na mga paggiho kun pagpaghulag, pag-ubra, tanan ta binuhatan, malain man o maayo. May record na siya tanan. Ano ang isulat batok sa aton? Tani dito sa langit ang masulat dito sa anghel ang wala sigdagta nga mga pahina. Bagong pahina na dito sa langit nga sulatan sa anghel nga tani kita man makabaton sang walay dagta nga record sa sining palabutan nga tuig. Ang paagi sang aton paghinguyang sang tagsa kaadlaw nga nagaligad amo ang magadesisyon sini nga pamangkot. Mga amay kag mga iloy, samtang ginahandom ninyo ang inyong makabataan sang malipayon nga bagong tuig, magatinguha bala kamo sa pagkahadlok sa Dios nga himuon ini nga isa ka malipayon nga tuig. Kaya ang natubo sa aton utoran, mga balkita malipayon nga tuig. Oh, happy new year. Pero nga isa pilala o isa o pilalang kinadlaw nga malipayon, pero the rest ang nabilin sa pila ka inadlaw sa mga tuig way nakalipay. Hindi na siya mo. Kaya mo gani ang maghambal ka gani nga happy new year. Tani, pinsaroon nga ang imong ginmitlang year, hindi week, hindi month. Di ba la? Importante ka tama. Dayon, mga kabataan man, tinguhaon naton, gintinguha bala naton nga tuituyan ang aton mga pinalangga sa matuod nga tuboran sang paghidayat kag kalipay. Sino pinalangga ta? Ang banahon, siya asawahon, ang vice versa, dayon ang kabataan sa ginikanan, ginikanan sa kabataan. Amo na ang importante kayo, nga man, tingmahaon ta, nga tuituyan ta ang aton mga pinalangga sa kabuhi nga, mangin isa ka kalipay ang ilang mabaton sa palabuton nga tuig. Dayon ikonsagrar ta, nato ng aton kagulingon, nga mga tigipusoon sa Dios agon nga makahimo kita, sang isa ka nagapakabalaan nga influensya sa aton mga anak. Ipain naton sa ila, gikan sa sala, kag mga magsasala. O tamalon, aton nga ihiwalay sila, aton sila dalun, nga hindi na sagad himo sang malain sa tubangan sang Dios. Amen. Kaya hindi malipay ang Dios. Kung maghimo kita New Year solution, inabalang bugos gid nga pag-alagad sa Ginoo. Dapat manginbuluhaton sang tagsa kaginikanan ang pagpalambo sang tanan nga maayo kag matuod kag dungganon sa iya mga anak.
Katungdanan sang ginikanan nga tadlungon ang ila mga kasipanan nga punggan ang ila pagka matinas taasong subo nga ang Ginoo nagkinahanglan kay ilay or ili nga punggan ang iya mga anak. Mga amay kag mga iloy, imuha ang pulong sang Dios nga inyo giya sa edukasyon sang inyo mga kabataan nga pirme nagabinagbinag kung ano ang mangin para sa ila palabuton nga kayuhan sa baylo sang kung ano ang para sa iya inyo karon nga kasayon. Ang iloy mahimo maghatag sa iya mga anak nga babay sing edukasyon nga mangin hamiligin pagi sa paghanas sa ila sa pagdala sang ilabahin sa mga lulan sang pamilya. Amo na gali ang pinaka-edukasyon tani sa babay kay kaangay sa anak nga babaye. Damo mga anak subong hindi gani kabalo magbala maglabah sa ila underwear. Oo, sa bisan gagmay lang nagsalig sa ginikanan, nagsalig labi na kun may mga timbang, nagsalig sa timbang. Ano ang matawuayhan kung maminyo na? May bata ka na, adayon hindi mangid tama ka kwartahan, ay di ikaw na mismo ang mag-iho. Ay di ka balo maglaba, hindi ka balo magluto sa mga pagkaon sa balay, hindi ka balo maglimpyo sa balay, ha? Kadamo bulaton. Ay di matabo. Wala mo na nga, mga ginikanan, kung wala man o hindi man makabalo ang aton makabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga maginikanan, napabayaan ta ang pag-irukar sa ila, nga tuduan ta na sila sa practical wife, life. Practical way of life. Importante katama. Muna nga, tandaan ta siya. Dayon mga amay, mahimo maghatag sa ila mga anak, lalaki, sing kapital nga mas bilidohon sang sabulawan o kon mga kadutaan. Pagi sa pagtudlo sa ila mga sa ilang higugmaon ang mapuslanon nga trabaho sa baylo nga mga pangita sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan upon pag-usik-usik. Amo na subong kasi subong nauso na gid. Halimbawa sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsiilang lagaw-lagaw, bangod kay ang Christmas or New Year, wala klase, lagaw-lagaw. Imbis nga makahibalo tani sa mga bulhaton or magbulig tani sa bulhaton sa panimalay, mayo lang kung manggaranon gid nga may ara timbang. Ila ka bilog timbang, ha? Okay lang, pero bisan ka, bisan pa. Kay kung ang mga anak o mga kabataan hindi makabalo sa buluhaton sa panimalay, sa panahon nga maminyo na sila, wala pulos ang kabuhi. Naman, ang banahon, wala idea sa buluhaton sa panimalay. Ang asawahon, bana kagasawa, pareha sila nga wala kaybalo o di hindi makaybalo sa bulhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Ah, wala. Kabudlay. Unagini, magini kanan. Karon ang mga atiun nga pormahon naton ang mga kabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang mga kabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kagulingon, pagpugong sa kagulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra man, taktika sa lain-lain mga bulhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika paano mag-uma. Amo gina. Karon ang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kun aton mahimo ni mangin Dios no nang aton kabataan, may minimize majutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kagrabe nga mga kadamo sa mga adik, kagdamo sa mga kabataan nga wala o napabayaan sa ila magidikanan, wala sila may edukar sa tanan nga gin kinahalan tani basically. Amo na nga mahimo ta himuon ang isa ka malipayon nga bag-o nga tubig para sa aton kabataan. Kung matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang maginikanan. Ang puluyan dapat amo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat kag sa dalom sang tanan
isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Pagi sa pagpatumbaya sa paggamit sing nakagaygong pagpugong, madamo man ang ginikanan nga nagatugas sing dako nga dil indi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanaon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot, indi malipayon kag indi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy, tudloy ang inyong mga kabataan na amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agud mangin matuod nga malipayon amo ang paghigugma kag pagkahadlok sa Dios kag pagtuman sa iya nga kabuton kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa. Ang ginikanan mapakita sa maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutom sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tigipusoon kag ang iya gugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na ka importante ang buluhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan, luwas kun kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kun ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton nga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak. Kag amo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakaltabo sa kalibutan subong. Babaye man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita siyang timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nagkailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natalakay ang mga bagay na kung minsan nakaligtaan ng mga magulang at ang mga anak na papabayaan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rukami Looy at pamilya. At ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpapalaan na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At lalago nawa ang spiritual sa darating na taon upang sa ganun. Kayo po'y malulugod at patumbay at gabay magpatuloy sa aming lahat. Patawaran mo lamang kami sa aming mga pagkulang pagkasala laman sa inyo. Ito ang hiniling sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Sean Sakha Libwa Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mark.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
0: You're listening to 94.5. 94.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto. Pacheck ko sa akong sugar, it's 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakarampila na may mong sugar.
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
4: O si Jean Paul Hineroso, istoryanta ka ron. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig mga kabuhi? Istoryanta na ka ron. Kaupod siya nakadiskasyon. Ang aton CEO, si Doc Ramil Uy. Diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle, kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
5: Kung kampanye lang bi, Sir JP, ginapangita mo, sigurado guro ang Klinika de Alternativo Kagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat. Kung nga, simple, adlaw-adlaw ganoon may DTX 500. May TC, adlaw-adlaw ganoon may pure C. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant, combination sang DTX 500 may TC or pure C, ang nagatap na mostly sa mga balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotence, o wala impotence sa mo niya.
3: Wala impotence din.
5: Ano pa? Damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or pure C kung nagainom sa ladlaw sa GP.
4: O si Saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet, primarily rich in vegetable. Kag isda, unsaturated fat.
1: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong.
3: Silang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
3: So, ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
5: Isa sa pinakadamo, Sir JP, nga nakita ko sa Israel, siyempre nakakadto mo sa Israel, ang kadamo sa ilang ano, olive tree. Kung i-research mo ang olive, isa sa mga pinakadamo antioxidant.
3: Grabe,
5: no? Eh? Amo na ang mga sikrito dito sa Israel. Number 9, Norway.
3: Norway.
5: Matinlo nga hangin kag mineral filled water ang ila sikrito. Kag sila ang may pinakamataas nga life expectancy at the age of 83.
3: Grabe.
5: Ang isa lang ginainom ko halin sa Norway, Norwegian spruce. Antioxidanta from pine tree nila. Kada inom ko sa pinya na ko kag carrots, ginapatuloan ko na tag 20 ka tulo. Aside nga nagbutang ko ya DTX 500, tag 5

0: detects 500 sa ako nga Diyos, may Norwegian Cross pa ko yan.
1: Sa Singapore, anyway, number 8 sila dok, ha, mga Singaporeans. Bangod, ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno. Bawal tuyaman ni garilyo
0: bawal
1: kay sa Singapore. Sa
0: tapos may, gusto may lang. Area gina sila nga para lang sa magsigarilyo.
1: So sa ila to dok, ang ilaya disiplina, grabe. Matinlo nga hangin, matinlo nga pangginawi. Kag of course, full sa antioxidant ng pagkaon, sikrito sa Singapore.
0: Ang Sweden, Sir JP, ara sa ika number 6.
1: Number 6.
0: Balak ko, ano ang sikrito nga ada mo healthy sa Sweden? Low carbohydrates diet. Amo na ila sikrito, amo na ila to, mostly la average sa average. Gaabot sobra 82.
1: Grabe, 82 ang life expectancy.
0: Te, nami na ya. Amo na ang target aton, Sir JP, kung adlaw-adlaw tag-inom. Detects 500 kag by TC, nagakaon ka sang dabo nga utan, damo nga prutas, tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga-intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra paguro, Sir JP. Basta adlaw-adlaw ka binakainom detects, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100 ah. Pero gusto ka nga healthy habit sa mga taga Japan, aras last number 4, Sir JP. Ang oldest population sa bilog ng kalibutan sila aras sa Japan.
1: Damo tigulang sa Japan.
0: Tig 100 years old mong edad mo pag healthy pa. Kaya ang sikreto na, Sir JP, kabalo ka, exercise kag diet Japan.
1: Diet.
0: Puno sang antioxidant. Kag seaweeds, kag tofu.
1: Number 2 ang Italy. Balo kag ilaman, pareho sa Israel. Olive oil rich diet.
0: Mga extra virgin olive oil. Puno sang ano, antioxidant na siya.
1: Anong number one, Doc?
0: Number one, siyempre Spain.
1: Grabe.
0: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi. No? Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikreto, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang taon natin, Sir JP, ang sikreto sa good health, number one, pure nga fresh air.
1: Hindi
0: tapos, fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag madamo nga antioxidants, halin sa prutas kag utan. Kag mag-DTX 500 ta, mag-BTC, kag mag-pure seeds. Kada adlaw. Mangin healthy ka na, nagahubin ka pa.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Si Papa ay na!
2: Relive the golden days.

7:18 ng ating oras at syempre pa isa magandang gabi Metro Calibo Provincia ng Aklat Western Visayas. Madya Domingo pa nga na madya maguyat agagi. Maguyat agagi rogawas. Masako abi kita lately mga K5. That is why nga hindi uraton mabatsagan rupag digagan it mga inadlaw. Dahit aron. Manami mataron nga nagapanguya ikaw dahil sa masako ikaw. Kaysa sa nagapanguya ikaw dahil wa ka it bisan nanong nahimuan. Diba? Kung ka manabit na obra mga K5 na nagapanguya man ikaw, the same man lang man. Kung abore mong ginaobra, agwa ikot ginaobra, nagapanguya man gihapon ikaw. Ay mas may dat aron nga abore imong naobra, abore imong accomplishments. Diba ka? Oh. Tuloy-tuloy lang sa ating mga pangarap sa buhay. Tayong mga hindi anak ng kontraktor. Tayong mga hindi anak ng politiko. Tayong mga hindi isinilang ng mayaman. At masasabi nating privilege sa mundong ito. Tayo na mga patuloy na lumalaban ng patas, isang masigabong palakpakan. Hao mun ka mo nga magbalik opisina inaga. Pagkatugog itimprano. Ay paano ani man nakatugog papa eh ay brown out man mana riya ka init-init man mana. Bisan abi medyo magagom raton nga panyempo no, mainit madanggat asa gihapon. Dayon siguro rong epekto mga ka K5 it ginatawag nga El Nino nga aton karon nga nararanasan ha. Aga according sa aton karon nga pag-asa pwede rayang mag-persist hasta pat next year buton pat at from February to mid 2027 kita hay nasa moderate to strong El Nino pero mas agresibo rung projection it NOAA kara mga ka K5 sa August 13 outlook nanda kara ginahambay nga masobra 90% rung posibilidad nga maging very strong El Nino kita sa latter part it 2026 hasta gon sa katunga-tungaan it 2027. May una man nga 69% probability nga sa October to December ay mag-aabot raya sa antas it makabig nga pinaka malala nga El Nino event sa anda karon nga historical record halin pa ko dagong 1950. Oo. Pero again, this is just a forecast. Forecast pa gamang aga bukon pa it garantiya nga rung El Nino nga aton nga mabatsagan sa rayang 2026 ag early months it 2027 hay magiging record breaking. Pero sa ibang portion ta ita aklan no sige tarong inugan for example sa western portion kahapon baskog daro ugan sa ibahay. Aga pilang adlaw man kuno nagainugan rito. Pag-abot asaba pag-abot sa Altabas. Mga ka K5, what agos ginaugan sa Altabas, magat arong mga halimunon ito naga-brown nyo tagani. Abi mo ta hay summer season. Ro mga tuburan rito hay nauubsan at tubig ro mga bomba. Oh, to ta mga K5. Kung magpagpamasyar ka mo sa Altabas or part yun man na karon man na itabatan pa Altabas, siguro pa adot kapis, no? Eastern portion itaton karon nga probinsya Takran. Haya, mainit yun arong panyempo ag makita mo ron sa mga pananom.
sa mga kwan pa tagage, sa mga carabao grass sabaw nga nagakaramatay naga brown brown tang abi mo tahay summer season. Okay, pag makaraabi mga K5 nga September, hay nag-expect itang roaton karon nga mga halimunon, ang mga pananom hay green green grass of home baga. Ay wat ari to tahay abot ang portion nga nagakaramatay taro mga halimunon ag pila ka mga pananom. Bangod yani sa kainiton at panyempo. Ay tao makara kung nagaugan una ro sa Altabas ay medyo masaw-asaw no, nagaugan-ugan makarang gabi iya sa Banwa Itkalibo. So i-pray lang natin doon mga ka-K5 ay bukot botsing hanon nga El Nino kita ay waunit masugod karon nga mga bagyo. Oh, pero yan iro ginakabaga ka karon ni aton nga mga eksperto nga syempre sa bilog sa mga epekto pag it El Nino hayrong mabaskog kara nga mga bagyo nga pwede nga magsugod agro nga mga mabaskog man nga pag-ugan. For example sa Luzon no, wa nag-expect aton karon nga gobyerno nga makatot at aborong tubi nga ibubo ita mga pag-ugan nato hay habagat pagatara to bukod aratot wat at or may dagaon man doon nga kwan pero bukod man abit ta direkta nga naka-epekto rong bagyo nag-agi man lang to sa ibabaw eh. Pero pinaka reason gid ay ta mga pag-ugan nito ag mga pagbaha is rong ginatawag naton nga habagat mga ka K5. So maari pa ring magkaroon ng tinatawag na above normal rainfall especially sa Western Philippines. Ah, okay, kita part kita karon Western Philippines. Philippines. Ano man no Philippines nga ra. May karne di kara sa akon nga. Nga nabilin. Oo. So posible sa gihapon ha nga makabatsyag ita above normal nga rainfall sa Western Philippines at maaari ring magkaroon ng mga localized thunderstorms na magdadala ng matinding ulan at flash floods. Aside syempre sa mainit no, madangga nga panyempo. At yung expect September ut mga ka K5 syempre nagaano ta kita nag anticipate ta kita sa simoy ng malamig na Pasko. Ay ano ay simoy ng El Nino ta. Ay paalin ron ay may mga plano pa nga to nga mga magpatindog mga paksilika nga to aga arangani nga wa pa kita sa ginatawag nga strong or very strong El Nino ay sige ut aro pag brinan out. Pati man ro MKWD nga ra, medyo adlaw-adlaw man nga naga pundo-pundo ra nga supply ito sa Balete, na ano makonda, kung bukon it run out, matobe. Nagasakit yung akong nga tiyan, hay, ay paalin, hay, ano ro ang ipahid sa akong buli. Ay, wa nga ni Tobe, ay, wa matbumba. O, oh, may swerte, nagyapon ng mga sa baryo, may endat ang bumba, no? Kapin pa kung makakita ka man na tuburan nga what at kwan, what a it, what na bagat katapusan nga tubi rong supply. Oh anyway, batiin muna natin ang mga nakaantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Si Ma'am Nerna Taplera, si Rudo, eto na naman kami nakaabang sa Sunday Golden Flashback. Hello sa mga taga Pinamukan, New Washington. Kumusta na ro panyempo Madam Nerna sa Pinamukan New Washington? Madangga man? O ay kung madangga sa Balite, mas madangga sa Altabas. Si Ma'am Norma de la Rosa Alba ay nakaantabi rin sa atin. Harawin man nag-enjoy gid sa mga music at Sunday Golden Flashback. Thank you so much kay Ma'am Norma de la Rosa Alba. Kay Zonyo or kay Luella Zonyo Taborda. Shout out loads. Loads gina. Shout out loads sa Gapamati sa Makato iya sa tindahan pa request na mag-dancing queen. Bukas pa tara tindahan na sa Makato. Gusto ko man kunta mag ako na bing gusto man mga ka K-5 magpaparindahan baga every market day nga raw. Doon ako nga sa bilog sa mga plano nga content eh. For example, market day man sa Malinaw. Ito man ako sa Malinaw. Market day sa Makato.
Kasi kung gusto mo ko na masayuran rong kultura, aga mga kwandon, mga way of living, livelihood, ita mga pumuyo, ay adto kagid during the market day. Kasi di karon mo makita rong kung gaano ka-rich rong culture, especially sa mga pagkaon, no? Mga kakanin nga ron, mga ginabaligya ang mga pagkaon, bagay doon gid aro akong nailaan gid ah. Kanamiton gid ah. Si Apeng Sarandin, na good evening Papa, i-shout out iya sa Guwang Cobalete nga nagatagay tagay ito ba. Ay, pasamita manabi ako sa mga taga Guwang Cobalete kay Apeng, ha? Kay Claire Hanson, magandang gabi. Nakaron sa Aquino Ibahay, aro Ibahay permit ang nagaugan. Yata sa Altabas ay magat ah, mga ka K5. Si Annalyn Simbahon ay nakaantabay rin siya atin dyan sa Aranas, Balete. O, ko siyang adlaw na kita sa Aranas ha. Nagbisita kita kay Sir Ron Martisano. Ha? Imoron hay lodigid naton nga mahugod. Bantayan ninyo ra anakaron nga story sa akon nga page kay Angelo Cortez. Again, feature nato no anakaron nga pagkamahugod. Nga sa pihak ko ana karon nga pagiging PWD hay padayon imo nga nagakabuhit normal aga nagapakita at ana karon nga talento ag skills sa nagkasari-saring area of specialization amo area of specialization na pero ana gid karon nga specialty aga pila ka years na nakaron nga pangabuhian is rong pagnito ha. Believe kita sa kasi pag nag-ubra ka mga nito products mga K5, grabing effort, grabing tiyaga rong kinahangan para makabuo ka it sarang ka produkto, no? Bisan ro glass coaster ang may isot, malisod ha? Especially kung nag-umpisa ka pa gan. Si James sa Innumerables, ano gina okay mo ka kun nga shout out lang kay mo. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa Kampiyon ay Station. Ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback. On K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibutlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas. Nagali ako ng blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na ako ng blood pressure.
0: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mataas mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibu. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag- DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
9: K5 News FM.

0: si Papa ay na!
1: $7.50 ang ating oras. Kapiling pa rin ninyong Papa ay sa ating programang Sunday Golden Flashback. Atin po sa atin ang aking paboritong kape, ang Clinica DTX Coffee Mix. Masarap magkape, lalong-lalo na malamig ang panahon ngayon sa ilang mga lugar dito sa probinsya ng Aklan. For example, sa western side, nabagito ni Claire Hanson, mauganon ako no rito sa Aquino Ibahay. Hay, doon no inyo karon nga pagkape. Ganun ko amat eh, kung coffee lover ka gid mating ka kape, bisan niya ni kadangga-dangga ro panahon ay ginausi-usoy tagapot kap mainit nga kape. Pero imo karon nga gawas say manjabukon ita kompleto ro ana karon nga pag-function. Kung wa nabubuan it gasolina. Agro-gasolina, it kaabuan. Ay, syempre, rong kape. Diba ka? Ako ay mga makara, tiga dewan beses at ako nagkakape sang adlaw. Ay, kung nagkakape ka mo, ay piliin nyo itong kape nga healthy. Mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Ito ay merong ampalaya, chia seeds, and the sugar cane extract powder na tumutulong upang linisin ang mga toxins sa loob ng ating katawan. Nakakape ka na, nakadetox. Kapha. Batiin natin si Rory Roberto na nakaantabay sa atin dyan sa Cortez, Balete. Shout out sa mga taga Cortez, Balete. Ha? Good evening. Akon gidron nga baryo. Ay nakapangagan gid kakon. Sa mga taga Cortez, Balete. Ano magin pangaganan doon nga Cortez ay? Sisin o bang Cortez rong ginpangagan rong barangay nga runo na sa Cortez, Balete. Sa Altabas, matabi ako nga Cortez. Nakibot agad ako, may akon, agali makon nga sariling baryo. Kaya sa Balete. Anyway. Batiin din natin ng magandang gabi. Nakaantabay rin po sa ating programa. Si Mavic Chudosho. Ayan. Hello po. Shout out. At sa lahat po ng mga patuloy na nakaantabay, nakatutok sa ating programa. Tonight. Tuloy-tuloy muna ang ating dugtugan. Let's have this song requested track. Runag-request ka rahay si Kwan Gidaho. Si Loela Zonio Taborda. Una karon sa Makato. Public market. Pero bago ron, hagin na shoutout man naton si Maria Liza Nakor. Good evening! Shoutout lang kayo tanan sa mga nagatutok sa atin nga programa. Ito na ang requested song ni Loela Zonio. Dancing Queen! Dito lamang sa kampiyon na istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
5: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. Mm-hmm. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga ang D3 Bio importante, kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
6: Importante na sa ako niya. Mm-hmm. Ako yan, matulog ko yan. Hindi magnubo, 8 ka oras.
4: Wow.
6: Gakalipay ko siya ang ka oras. 8 to 9 hours. Mm-hmm. The best na siya.
4: Campion.
6: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka importante yung kakaon ka, dapat matulog ka man.
4: Mm-hmm. Correct.
6: One. Para nga, nami ang imong mental health.
4: Correct.
6: And your physical health. Mm-hmm. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
4: Correct.
6: Dali ka mag-ayos sa balat yan kung nami ang tulog.
5: Kag nami ang imo immune system, Dok. Kung nami imo tulog. There's a reason.
6: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
5: Correct, no?
6: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
2: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
8: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio with Vizio!
9: Ako si Ana, before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
8: Mabakas, mga butika!
6: So paano ang D3 Bio makapanami tulog?
4: Mm-hmm.
6: Amo ni ang theory behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides.
4: Mm-hmm.
6: Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai,
4: mm-hmm,
6: mabulig sa imong nga probiotics or imong nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
6: And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga naka produce ang naming melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulog.
4: Gabi.
6: Panalito pa yan, Sir Boy, dapat dulum-dulum ka tama.
4: Correct.
6: Mm-hmm. Para basdamo pag-inhimoon nga melatonin.
4: Correct.
6: So, Sir Boy, amoning natural nga paagi, magka nami imutulog. Ang iba niya, grabe nang imna na sleeping
5: shot tools. Shot na ila, yeah.
6: So, no? So, ang D3 Bio, natural ganyan pamaagi. No? Hindi ba't pahangop nga pag inom mo dahil D3 Bio, nami dahil tulog? No. Kinainom ka na ay damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after.

0: Dari nga sige-sige mo inom sang ditribayo, amo nang gapanamit ni mo tulog. So aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nang namit tulog once nga nakaditribayo ka.
1: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3Bio regularly, ang baling Dr. Mil. Take a bit, twice or thrice a day, after 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala, but ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon, kagubo, nagnami ba ang imutulog sa D3Bio?
0: Once nga nami imutulog, sir boy, hindi ka basta-basta matapikan, balatian.
1: Correct.
0: Amo lang, sa mga tigulang, importante gid inom gid D3Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga tigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
2: Okay. Mas nami gali ang natural sleeping pills, D3Bio.
3: D3Bio.
4: D3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio, Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
7: K5 News FM.

8:19 on the clock. Kapiling pa rin ang inyong Papa A. Second hour na ng ating programang Sunday Golden Flashback. Ngayong araw na ito ng, syempre, ngayong araw na ito ng Sunday, mga K5. O, sunod-sunod ang mga naitalang aksidente sa mga daan, mga K5. Ha? Kaya dapat mag-ingat po tayo, madulas ang mga daanan. Ag doon yan, ibisan mo ko matmadanlog, hay kung wakita nagahagong. Ay, siyempre, may posibilidad gid nga kita ay madisgrasya. Diba? Gani maghagong kita, mga kaya, defensive driving ang ah. Especially kung gabi, no? Kabi, rito sa may part ita Kalizo, Balete, mga ka-K5, sang ka closed van rong bumunggo kara sa likod it nakaparadang truck, no? Aga inabot git it agos or masobra ganyan ito daywang oras bago nabuoga rong driver sa sugod it anakaroon nga ginamanay nga closed van hay na kwanta naigpit arito ro anakaroon nga sike ag medyo mabudlay rong ginpatigayon nga rescue. Itaton karon nga katapo ita ito ta sana puwersa ug arong Balete MDRRMO ito mando Aklan PDRRMO. Aga syempre rong BFP Special Rescue Force. Sa ginpatigayon karon nga pag-rescue sa nasabitan nga driver nga na-stuck ro ana karon nga si Ki. Saan na karon nga ginamaneho nga closed van nga bumunggo sa sangka nakaparada nga truck. So, defensive driving kita mga K5 ha, ag maghagong gid kita permi sa aton karon nga pagbiyahe-biyahe. Ang oras natin 8:22, yan ahatid po sa atin ng Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Ito ay merong Ampalaya leaves with the sugar cane extract na tumutulong upang mapanitiling healthy ang ating mga cells. Kaya naman para sa healthy na pangangatawan, huwag kakalimutan, Clinica DTX 500 ang iyong kailangan. Sa mga nag-ihapon yon, sa rayang mga pang-orason, enjoy ang kamo sa inyong pag-ihapon ron habang kita ay nag-balik tanaw sa mga paborito ng mga kagantahon ni nanay, ni tatay, ni lolo, ni lola, ni uncle, ni auntie, ni maninay, ag maninoy. Isa ko puntaon pati si ninang ag si ninong ay pag-abuto nyo ng Pasko ang aramang K5. Magpagpabatsyagon kita. Ang magkukanit last week, no? Para ganahan man. Sa inyo karon nga mga maninoy ag maninay. Nga mag-taot Pasko kinyo, hay bisan medyo magayo pa, hay mag-pagpabatsyagon ka mo. Dapat gina-add nyo man sa Facebook. Tapos ay gina-heart nyo man doon mga post. Nag-comment-comment man ka mo rito. Ay, kagwapa kagati mo ninang. Ay, kagwapo kagati mo ninong. Pero may baka mong comment. Kapin pa kung medyo may pagka-vloggerist yun. Vloggerist pa, be. Pero inyo karon yung mga ninong ag ninay. Agos sa mga makaroyong edad man, ano? Ay, abo nga mga content creators. Nga mga mahambay natin nga bisan medyo kanyon thunders yun man ay rin na nagasaot-saot sa camera or nag-document matanda karon nga mga paganawon ay para syempre ganahan man sanda nga mag tao it bisan pila diba sa pag-aabuton nga nga Pasko ay umpisa mako magpabatsyagon ka mo, mag-comment-comment, mag-view man ka mo sa story, mag-share-share man ka mo. Diba? Mag-ano man ka mo, mag-send man ka mo mga good morning quotes nga or kung diba, mahilig ka pero mga tito at tita nga ra mag-send to many. Diba ka? It mga quotes nga ra ho. Oh, ay, hindi nyo ang pag-isin man, hindi nyo ang pag-i-heart yang. Mag-reply man kamo sa mga ginasend nga ron nga mga Bible verse kung nano pa nga mga quotable quotes. Diba ga? Bukon it, bigla kagat imo magpabatsyag sa mismong adlaw it Pasko. Diba?
wani man akilaya kay mo, sino ka? Mangayo kami pamasko kako. Si mangayo pa rin mo't katibayan. Sin mana? Pero aton nga picture pagbunyag ni mo. Oh, med, aron nga magkakilaya at ako bisan sa social media. Ma-recognize ba gagi na ay, ikaw tagali mana refer me nga nga comment-comment kakon. No. Diba nga? Aron nga tawag nga ga-strategize yun na dapat ka mo. Para paldo man. Diba? Sa maabot ka nga Pasko mga ka-K5. Okay, batiin natin na kanta. Bye! Ngayong gabing ito sa ating programa. Si Annalien Laurente Trangia. Ayan. Good evening! At shout out gid sa tanan nga mga nakatutok sa aton karon nga Sunday Golden Flashback. Tuloy-tuloy ang ating dugtugan dito lamang sa Kampiyon na istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM.
1: News FM.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: 90C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: 8:49 ang ating oras at oras na rin para pansamantala akong magpaalam sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours. Programang Sunday Golden Flashback. Pero mapahabol na pa-shoutout muna tayo ha bago tayo magpaalam tonight. Kay Ami Quinton Francisco, naulihi ako sa FB pero sa radio umpisa kaina na katutok idol. Wow, thank you so much. Kay Ma'am Ami Quinton Francisco at sa Francisco family, kaantabay po sa atin sa ating programa tonight. Kasama natin ang D3 Bio, the power of vitamin D3 and cold pressed extra virgin coconut oil. Kasama rin natin si Ma'am Melda Baez nga naulihi man. Aba, tagsahon niya si Ma'am Melda Baez nga maulihi sa atong programa. Kaya naghalin, abi ko nimo sa kagan-an. Banaki, birthday, ano ron? Birthday, anniversary, fiesta. Huwagin ka pang panampit si ano ha, si Madam Melda Baez. Ha? Ano, thank you so much for making habol ha? sa aton karon nga programa. Kay Toto Hans, kay Mami Hana, nga nakaantabay. Hello, good evening. And also kay Rore Roberto. Ayan. Ah, nabasa ko na pala ito kanina. Oh, once again, dyan kay ano, ha, Rore Roberto sa Cortez Balete. Rore Roberto. Ayan. Maging kaibigan na sa Facebook, hanapin lamang Papa A ang Hilo Cortez. At syempre dapat naka-follow na rin kayo sa KFM News FM Kalibo 94.5 para sa kampiyon yung mga balita, drama, serbisyo publiko, kalingawan sa probinsya Itacuan. Kanina na pag-usapan po natin ang patungkol sa El Nino. Narito ang ilan pang facts about El Nino. Isa pala sa mga pinakamatinding El Nino sa modern record ay naitala noong 1997 to 1998. Napakalaki ng pag-init sa tropical Pacific at naging benchmark ito sa pag-aaral ng mga sumusunod na extreme El Nino. Hindi lang po init, ha? Yung kasi ang una nating perception, what ugan-ugan, mainit ng panahon, rong daga at El Nino. Pero maari rin itong baguhin ang rainfall patterns na napakalayong lugar habang nagdudulot ito ng matinding ulan sa ilang bahagi ng South America. Maari naman itong may ugnay sa drought or tagtuyot sa Australia, Indonesia, Pilipinas at ilang bahagi ng Southern Asia, mga ka-K5. Hindi taon-taon ang El Nino. Karaniwan itong bumabalik kada 2 hanggang 7 taon, bagamat walang eksaktong schedule. Ang isang episode naman ay kadalasang tumatagal ng humigit-kumulang 9 to 12 months. Pero may mga pagkakataon na mas mahaba. Ang El Nino ay Spanish na nangangahulugang The Little Boy. Tinatawag din itong El Nino de Navidad dahil kadalasang napapansin ang pag-init ng tubig malapit sa Kapaskuhan. Ayun. Kaya ang pangalan ay tumutukoy sa Christ Child or El Nino, mga ka-K5. Mahigit 400 years na rin na ginagamit ang pangalang ito. Noong 1600s, napansin ng mga mangingisda sa baybayin ng South America na paminsan-minsan ay umiinit ng hindi pangkaraniwan ang tubig dagat at kumukonte ang kanilang nahuhuling isda. So imagine, matagal na rin pala ang El Nino, mahigit 400 years na nararanasan. At syempre, sa modern times, ito ay kumbaga mas napag-aralan, lalong-lalo na yung mga benchmark studies noong mga panahon na talagang pinakamatinding naranasan ng El Nino. lalong-lalo noong 1982 to 83, 1997 to 98, at 2015 to 2016. Yan. Oras natin, 8:54. Adios year round. God bless us all. Panalangin po natin ha na itong El Nino ay huwag nang magtagal. Napakahirap mga K5. Ang ngayon pa nga lang na hindi pa ganun kalakas. Wala pa tayo sa strong El Nino. Paano pa kaya kung umabot pa sa very strong? Diba? Nakakaranas na tayo ng kakulangan sa ating energy. Kakulangan sa water supply. Diba? Malaking crisis ang maaaring maidulot nito kung magtutuloy-tuloy mga ka-K5 at kung mas lumala pa. So let's all pray for that. Ha? 8:55. Wala pa namang masyadong plano ang ating pamahalaan dyan. Ha? Or baka meron naman. Baka hindi lang natin nababasa masyado. Kasi puro politika ang ibinabalita ngayon sa mainstream. I'll believe you this song from Richard Marx. Right here waiting para sa mga nagaantay. Nagaantay na mamahalin din sila ng kanilang mga iniibig. Magandang gabi sa ating lahat.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. PTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pag-yod ka sub.
3: Duha na ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: TTX 500! TTX 500!
4: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito nyo nga pula nga mga karne? Kaupunto siya na karon ng dedikasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. But silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na, Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginailapan.
4: Pula, ya, ilapulor.
5: In contrast sa white meat, timanok eh, pato. May isda, mostly puti, pero may isda, mga kanya kuha na.
6: Oh, may pula.
5: Pula-pula.
4: Oo, may araman na, no? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionists, mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kagrisgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
5: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne di sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas. Damuon mo kaon gulay. Because the only thing nga kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ning karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaon pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
7: Patay.
5: Hey, wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same man na. Kung di malikawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo nang permi na mo di ginabalik-balik para

0: hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi kadali magmasakit.
1: TX500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Makuha magyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Uy ba, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgugid kung kakaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas sang tao ang pag-aon sa red meat?
2: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom ni TX500 kag may TC, pwede kang makanser. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tugang nga balatian, Sir GP. So, inom giga di TX500. Christmas can paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano, sa karne, ma-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling. Prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di bang guro problema. So, I suggest, hindi kaya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX. Kung palakawang kakarni. Inom ka damo vitamin C kung palakawang kakarni. Amo na ang permi na ton ginabalik-balik.
0: TX 500! Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pamanikaw ng inom sa TX 500?
0: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domi-chumi nang ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilo.

GTX 500. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa atong nga programa sa informasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Na diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas ang tumor. Kulol ba, an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So, istoryahan ta karon kag kaupunta siya na nga discussion si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paul Hineroso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali o pagtigulang sa imo cellula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok ang immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga gadalas ang tagtaso, ubos, ipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pasakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga tawag niya mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mammon Pharmacies and leading drug stores.
1: Ngayon nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo. Sumong kapalaw ay na gid.
4: Oo.
2: Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa po to sumong doon. Hindi na. Storyantang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may maambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Mm. Saktan gid. Daw lugits naman lang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor, amuning bukol sila gugatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na tubo bukol kisa sa imong nga pan nga
1: mas tulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ka. Oo. Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw,
2: tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay, tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok. Naguro, mabalkagin nga tawgon mo, tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, kinimo sang doktor, nalantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba kabi nga bukol, engineer, it could either be, una yun ang i-rule out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo,
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta. Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya. Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi, general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer, or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oo, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of myomas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do.
2: Hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oo.
2: Inom ka hubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa, di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign, amuni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang uno dya. Kwan inang ano bla, hindi ya bala tissue, kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas, so cyst dawag.
1: Okay.
2: Now ang importante, engineer, amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boy sa Ditribayo karon ba. Mm. Ining role of apoptosis, apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis kay dapat ang imong cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas. Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ila man nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila koloni yung pound amo na engineer. So nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Aha.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic ya.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa silin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 becomes 16, 16 becomes 32, 32 becomes 64, 64 becomes 128, 128 becomes pila?
1: Millions na after some time?
2: 256.
4: Ang mga ginausal ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napitwan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So, nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginapin pinaka-bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us, kinanglanon tasang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage, kag iban pa. So dapat, paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo na ang balpermi sa mga doktor. Kaon permiutan, kaon prutas, because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan, agod siligan niya itong imo nga tinay, mm-hmm. Hindi ka itong magka-polyps, hindi ka magka-problema, hindi ka magka-colon cancer. Antioxidants makuha ito sa prutas kag utanon, taas ng antioxidant, pagod may arat na ipang bato. So kung dalang-alang tada, DTX 500. Kagparisan, give permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Disiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi kada magsagay painit kay mm-hmm. Because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress. And take a lot of DTX 500 religiously every day. Kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan...
2: Bikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Among kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano tuluwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Alin niya sa famous man nga, ano, nga saying, alin kay DC.
1: DC?
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
2: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP, nami ginpapasan.
1: Namunang
2: ginaulat ko gina.
1: So, atuptosis na.
2: Ang role ni Ditribayo.
4: Okay. Doon na encourage kung magap mo. No, so, nagkanto din sa Sir JP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Memorize yun na iya.
4: Gingaan niya ko sa ginatawag niya.
1: Impromptu.
4: Pangpagana.
1: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
2: Memory na iya.
4: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni D3 Bio, kung iupod mo ang D3 Bio sa DTX 500,
1: wow.
4: kontrakan, sir.
2: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance magditribayo every day. No, hindi lang kontratang kaso ubusin po ang kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso ubusip on kagilanat nga dala sang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3Bio. Gusto ko mag-ayo mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan ta man healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise kag i-manage mo ang imo stress. Amo ning kinanglanon gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton nga skin, dapat pugay ta, medyo maganda ta kag maayo ang aton appearance Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap te ara Sir Boy ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy Sir Boy.
4: Kay nga kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor, that's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kasi mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na singining habon. Regarding beauty properties, kampyon. May papain nga gapaputi sa imo skin. May guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bala sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly kusis ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica DioFresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha. May anti-perspirant kita nga ibutang or ginakakwa natin dyan nga deodorant ining Clinica DioFresh Sir Boy.
4: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica DioFresh gives you 48 hours of freshness. Gamat na matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica DioFresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica DioFresh. Kung gusto mo nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang. Makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, daw hindi bala dry bala Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan, taon man ta kang mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami, mas carrots. Eye care pa magambal ka, eye do ka la, in-house. Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban kapag pagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, Sir Boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pa da, kampiyon ng sabos ni may chia seeds, gangatin lo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer. No? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-clinica probiotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut-derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Muni ang gapanamin sa aton mood, no, and of course ini mga B vitamins hindi lang ninamis sa mga ugat-ugat mo para layo kasi nga tabang mga neuropathy, nami mani sa imo brain health, and of course kabalo naman ta mga happy hormones na muni ang ginahimo, muni ang gapalipay sa imo, no. And ang pinag-importante kidaya for me, nami imo digestion ko naka-clinicas probiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-clinicas probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinicas probiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni what? Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy ang mga flower da sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy niya sabat, no, mag-clinicas probiotics. Basically, ginabalik niya yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, extend food supplement for men.
4: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desirable, Sir Boy.
4: Mm.
1: Best supplement pin ni para sa atun nga stamina kag energy, Sir Boy. Ti para sa mga lalaki, labi na gid sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, Sir Boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sang extend food supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo. Ang dugo nimo amo ang pinaka life kuno sang tao, Sir Boy mo.
4: Mm.
1: Ang dugo kay nga kun wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, Sir Boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil lang bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man ni aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingilingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalang, Sir Boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga Parting words, sir boy.
4: So hindi kita maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, gamat-amat kapaputi, nami, tangang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amuni ang ginatawag natin, para maandaman ang aton mata, mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubos si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kagang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayos sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. DTX 500

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: TTX 500.
3: Storyan ta karon, ano bala ining alcohol related liver disease? Matuod giman bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sila ako ng diskusyon si Doc Ramil Uy, ang amon nga CEO, Doc Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matambo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong ka blagulay, pala kaong ka prutas, pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan sa muatay sa pagtinlo sa toxin. Da pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Siya antig silig, siya antig hugas, siya antig paninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan natanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
2: Kapuyon.
4: Labi na akong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginimo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imulawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya na siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compact.
0: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So, correct kid, Dr. Ramil, no? Basic kid lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano bala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sa batsin na, Sir GP. Botulingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ERLD, botulinum severely damaged na sang alcohol, nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ERLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon ko ba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo. Tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang dokaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gahabok na ang tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Pero may pag-asa pa. Inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
4: Probably, Sir GP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulata, Sir GP. Subong pa lang, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imatay.
0: May family history ba na kamo usang diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
0: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar!
0: DTX 500!
5: Garantisado!
0: Epektibo!
5: Aramis!
0: DTX 500!
5: DTX 500! Health!

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalrika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahala sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
4: Tigasin.
7: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: You're listening to 94.5. 94.5.

0: Dr. Roman
1: 107.1
0: K5 News FM
1: on Zongapo
0: 89.3
1: K5 News FM
0: Cagayan de Oro
1: 103.9
0: K5 News FM Bacolod
1: 88.7
0: K5 News FM Iloilo City.
1: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
0: kampiyon sa musika,
1: kampiyon sa drama,
0: kampiyon sa komentaryo,
1: at kampiyon sa serbisyo publiko.
0: Sa Kalipo
1: 94.5
0: K5 News FM
1: Champion.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga kulturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon, kumalot, galingin dayon ang akong ulo.

0: ay kaayong lawas.
1: Storyan, takaroon, paano bala ang... ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito nyo nga pula nga mga karne? Kaupunto siya na karoon ng dedikasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. We also have Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
1: Isa sang paborito nga kaonon sa mga Pinoy, pigado man o may kwarta, Sir Kevin, amo ang karne. Karne sang baboy, karne sang baka, karabaw, kag iban pa. Ang diskusyonan

0: subong amo ang red meat o kon pula nga karni sang sapat?
1: Sir JP, maghambal tag pula nga ano, pula nga karni, butsilingon mga karni or onod ni sang baboy. Pero may nakita ako subong baboy, green ang kulor.
2: Do nakita ko man do. Green, green ka blue.
1: Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon, Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginang ilakang.
0: Pula ya ila kulor.
1: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, may isda, mostly puti, pero may isda, mga kanya kwa na.
3: Oh, may pula.
1: Pula-pula.
0: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
1: Kung sa personal ko lang opinion, Sir JP, una biswai makugakaon karne ah. Since nga bata pa ko, huwag yung kitilaw, pero hambal na nami ko, no? Pero huwag yung mag-try, ah. No? Huwag yung mag-try. So, pula or puti, huwag yung na ako matilawan. Ang mahambal ko lang, Sir JP, if hindi mo gin malikawan nga magkaon karni sa iyong mga diet, mas mayong damuon mo kaon prutas.
4: Correct.
1: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing kaya nga mo neutralize ang malain nga epekto sini nga karni, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung ang kung sa kan pa sir boy sa isa ka kahoy para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
4: Patay.
1: Patay. Kaya wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same man na. Kung di malagawan ang kaon karni, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amun ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
0: Bagay ni Sir Boy, no? Nga kung kaysang notice yung mga modern subong mga cuisine, may ara sila be red meat, may mga asparagus sa kilid, may mga carrots, para nga mabalance, no?
2: Ito ka na, meet na yung restaurant. Oh. Iba niya, red meat, parisan french fries, no?
3: Pero kung kita ka red potato,
2: kung red meat ya kag may ala kadi nga steam nga asparagus, mga steam nga broccoli, at least may bawi-bawi ka. That is the concept of DTX 500. Kung the more ka nga damo bisyo, the more ka ang gakaon sa mga unhealthy food, the more you need to take DTX 500.
1: Kag MITC,
2: bawi-bawi.
0: And pure C. So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
1: Wala man siyang debate sina.
3: In addition, Sir JP, no, regarding sa red meat nga rich in protein, kag iron, kag iban pa, ina kung ang imo nga red meat is medium rare. Sagwa lang ang luto pero sa sulod hilaw. Kita nga nga Pinoy, wala tayaga kaon medium rare. Kundi luto-luto gid.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, Barangay 1.

0: 500. Actually, ang B12 is importante. Mm. Pero masugot ka sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mm-hmm. Makuha, mangyapon mo bastante nga B12. Kaya, pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Way back, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila nang grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan.
1: Oo.
0: Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas tawo ang pag-aon sa red meat?
0: Ti, ara sa research mo. Ang sige kaon karne, nga wala ka gainom ni TX500 kag may TC, pwede ka makancer. Pwede ka ma-TB. Pwede ka mag-fatty liver. Pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, muna ganit, pero minato balik-balik, digin mo malikawan, inom giga ni TX500. Inom ka may TC or pure C. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano sa karne ma-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang imo schedule, di man guro problema.
1: Ang style sang iman,
0: pero the best gidya kung mag-vegetarian ka. Actually, Sir GP, ang mga processed red meats delikado ni kaya isang bacon, hot dog, sausage,
2: check
0: ham, chorizo, corn beef. Ti, munang namigit. Ni man delikado ko nga red meat pa, butangan pa preservative.
3: Ay. Sir friend ko na ha. Ang bali abi ko boy, kun fermented foods may probiotic, lain yang fermented meat ha. Why na yung probiotics? Ang fermented nga namin na yung mga sucralose, mga pipino, ha, kag mga labanos kag ano, mga mangga nga ginferment na epide, no.
0: Actually ang mga B12 Iron, damos di TX500. Tingin parisan mo may TC, mas dasig ang ano, absorption sa iron. So, B12, pamunto siling Sir Boy, combination sa mga protina sa from the plants, makuha mo na.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Balik ka sa punto sa pagkaon sa karni, imo na yung choice, ya. Labi na ako, hindi kaya vegetarian. Kaon ka lang sa ustos kada mo. Ano po siling ko, Sir Boy? Iba-iba ang sizes ang pusporo.
3: Kasi ang tag 1,000 match pa lang ng
0: kung makaon yun magkakarni, dapat mas damo kaon mo gulay. Pero suli, the moment nga maadi ka sa karni, wala na kagana magkaon gulay. So, I suggest, hindi kidya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa raton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX kung pala kaon kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaon kakarni. Amo na ang perminaton ginabalik-balik. Te, anong himon? Pamangkot, ga-exercise ka? Kakaon ka balas ang pagkaon nga mataas ang taoxidan?
1: Pahil ka kong kakarni, no?
3: Ganti text 500
0: ka pala. Ko, bla, the more nga kakaong kakarni, gadula, gana mo sa kaon gulay. Pero ang pala kaon gulay, hindi na mahilig magkaong karni. Mangkota.
1: Husto.
5: TX500! Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan. 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate.

0: TTX 500.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Para sa mga ano no, sa mga may problema sa baho ng ilok, pwede gid ka mo kagamit sa Santon Plus Herbal Soap.
3: Tamo Sir Kevin, misuna.
2: Hugasan nyo ang inyong alawas gamit sa Aton Natural Germicidal Soap na makapatay sang 99.9% sang kagaw.
4: Ay,
2: viruses nga nagapuyo sa aton nga alawas, ilabi na gid sa aton ilok kag mga hita. Kung sa diin, amo ining nagapabaho sang aton nga kwan na lawas kag amuning masami nga ginabalhas.
4: We kampyon na talking about Santon Plus Herbal Soap at babula ni meaning to say damo surfactant no. So kun ang virus magtapik sa imo skin buka dayon no. Kaya amo man ang
3: virus bacteria
4: bacteria fungi kakas dayon kay nami ang mabula kay surfactant siya. But anyway, suportahan mo ang imo Santon Plus Herbal Soap no. Butangan mo pagid sang pagdugan nga protection. Clinica DU Fresh with VCO gapon ga patay ni sa mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang imo ilok. Kung iban nga deodorant pagputang mo lang after 3 hours baho ng imo ilok, kay wala gin patay ang ga way gin tapna ang mikrobyo nga ga pabaho sa imo ilok. So mag Clinica DU Fresh puti nang imo ilok mumot pa.
5: Kaya nasa nga gaga program ko kay nam kuya DTX Coffee Mix. Kanami isang pamatsyag ko, Sir Boy, kay
3: gatitox
5: ka na.
3: Alert ko? Alert. Kaya kung sa palainam ka DTX Coffee Mix or DTX Premium, alert ka sa
4: alert. Correct. Ako niya DTX Premium, ginaaga pa, no? Bangga muni-muni kung ano imuon sa adlaw nga ini, nag-DTX Premium,
3: pero
4: no?
3: Pero di kaya in general, Boya. After inom niya DTX Coffee Mix, inuman din na niya extend ka pa. Kaang magpamassage na yan. Din after massage kabalo na kanong dasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ano ang mabulig ni Ditribayo sa mga fungal infection? Hindi lang viral ha, hindi lang bacterial, pati fungal infection. Let's talk about it.
4: Sakto si Sir JP no. Mag-ubota, binabasol na tayo ng bacteria, basol na tayo ng virus, o itigili kabalo, fungal infection. Kisa, magamasakit ta, sa dudlawas ta, gatumata antibiotic, antiviral drugs, ay, fungal infection gili. Imagine, kung ga-D3-bio ka, hindi ka na iyakalanan magpatest. Nga ah, kay ang D3-bio ginatap na virus,
3: parasites,
4: parasites,
3: bacteria,
4: bacteria, kag fungus,
3: te, may apat ka class,
4: urot. So hindi ka na magambal nga mapalab ko pumabalaan ko kung ano gini. Cause medium chain triglycerides that are transformed to monoglycerides, tanan-tanan na ara kay D3-bio, hindi mo na makita sa other food supplements, no? Biskan sa other vitamin D3 supplements, hindi mo na makita. Because the combination of D3-bio and vitamin D3, makita mo, of extra virgin coconut oil and vitamin D3, makita mo na sa D3-bio. So ano bala ini? Ano bala ang anti-fungal specialist nga ara sa D3-bio? If you talk about viruses, bacteria, ano? Kung ano man ka
3: viruses, ara si monocaprin,
4: si monolaurin. Ara tag team. Superstar nga tag team, monolaurin and monocaprin.
3: Ano pa na klase nga virus?
4: Ano pa na? Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3-bio tungod may monolaurin kag monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio, hindi lang isa, hindi dua, hindi tatlo, apat, lima. We will have time, we will discuss them all. But today, we will discuss monocapulin, how it kills fungal infection, lalo na si Candida, no? Si Candida, hindi isang traidora sa ano, ha? Telenovela, ha? Si Candida.
3: Di ba may kanta nga Candida, Sir Boy?
4: Dumduman
3: mo. Na. Oh.
4: I'll be cans.
2: Pero ang ina nga kandida, makatol na iya.
5: Hindi lang niya kay Traidora. Pati ba na ni kalalain?
4: Kalalain eh, no? Si kandida...
3: Grabe ni mag-attack yung mga fungos. Specialist kokomo. Dunot kokomo, Sir Boy.
5: Kag sa panit mo, Dok. Attack yun sa fungos ang panit mo. Gililitom.
2: Kag mas nag-suffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP. Dok Ramil, no? Kay because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sang sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ,
5: mas exposed. Oh,
2: mas exposed siya sa ano. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa candida.
4: Mamuna ang mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo ano no reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no? Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan.
3: May nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
4: Kaspa.
3: So, nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin sa lubi, Sir Boy. Wala kaspa mo? Hindi ka pinitrate.
5: Oo, no. Kaga, bati ko na dumong butangan mo siyang lubi, ay mga ulo.
3: Makabulig.
5: Kung arak, may mga...
3: Ang binta, Sir Boy, ang mani, kung ako babae, babe, palainom ka ditribayo every 8 hours, Sir Boy. Ang bintaha mo is, gada mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatsyon niya ang mga candida albicans. Because of the caprylic acid nga ara sa ditribayo. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kwan, ang ditribayo.
2: May nabasahan ko na, Sir Boy, nga research mga Egyptians kuno ang nagagamit ever since, no? Sang kwan, sang virgin coconut oil sa ilang mga reproductive organs as vaginal douching or washing na balay lang.
4: Douching means pagtinlo. So, ditribayo through its caprylic acid could help you in two ways regarding maintaining a good, healthy reproductive organ, lalo sa anong kababayan. Number one, by taking it. By taking it, you basically ginapadamo ang caprylic acid, ginapatay ang yeast infection. Kag, ang kadua, ang balin ni Sir ni Dr. Ramil, ginapadamo ang probiotics para ka translocate. The term is translocation of probiotics. Coming from your colon, magwa na siya sa imo pupo, it will cross to the vaginal area, kag i-repopulate niya ang imo good bacteria sa imo reproductive organ.
3: Pwede man pahidpahidan niya, Sir.
4: Pwede man direkta, no? Amo na nga topical, no? Ang term gigan ni kuno reproductive organ na, Sir Kevin. Amo na pag douching na
3: gyud. Douching.
4: So, caprylic acid.
3: Pwede man ipahid mo kay butang mo sa ipahid mo kay Manoy.
4: Ay oo, ha.
3: Pag-swab.
4: Those who are sexually active, no? Patabi tabita. Let's be professional about this. Those who have multiple partners, you take care of your reproductive organ.
3: Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka namin sa ditribayo, ah. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imong bata. Kung may psoriasis ka, patuluan sa ang gatas ang nanay.
2: Gatas ang nanay.
3: Gaayo ba lang iban?
4: Correct. Nung kapamati ko sa wali ni Sir, Gabe, ni Sir JP nga sa aga, nga ang breast milk, nga arat na daan sa gindugin yata gisan Diyos bala nga ipasa sa bata multiple use anong tagani sore ice na tuluan sa gatas ang
3: tungod sa lauric acid
4: lauric acid pa lang patay na ang virus ang sore ice. Anda mo pa anong pagid kon ang lauric acid na gintransform sa bata ginimo yung muna laulin sa
3: ilawas. That's why nga inong giga ditribayo hindi naman ka pwede magdidi.
4: Correct.
5: Why is it, Sir Boy, ang Doc nga superior ang aeroplano sa Amerika sa dogfight kaysa ilang missile damo-damo, may surface to air, may air to air, may kumpleto ang iyang sidewinder missiles. Array of defense. That's why di siya perdi sa dogfight. Amo nang ditribayo, Sir Boy, may pang fungos may pang bacteria, may pang virus, complete
3: parasites.
4: Daan mo lang kakampiyon sa D3-bio, no? Caprylic acid, lauric acid, all of these MCTs once converted, including caprylic acid. Caprylic acid, once supercharged, no? Can convert sa liver to a monoglyceride called monocaprylin. It could help monolaurin and monocaprina in killing viruses, bacteria, and even fungi gapon.
2: Plus, sir, boy, ang iya pangabintaha is hindi siya toxic. Hindi siya toxic sa aton liver, hindi man siya toxic sa aton nga kidney. It's because nga gani, kaya ang aton nga D3-bio, may extra virgin coconut oil, gina-convert sa aton nga liver, no? Wala gid siya yalatak, wala byproducts. Mabal, hindi puro tanan bintaha ang ginahatag.
4: Correct. Mabalaan mo, Sir Kevin, nga hindi toxic ang isa kabagay si imulawas once na ginausanan mismo sa selula mo. D3-bio converts to ketones, ginausar na mismo sa mitochondria. If it enters the cell, if the body allows that thing to enter your cell and stays there, it's good for your
3: body. Lantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
4: synthetic
3: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, sir boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na mahimo siyang energy. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium imo itugong, nga gusto sang ano na, ordinaryo nga gasolina.
4: Grabe no.
3: Especially ang mga may kwarta, gusto nila mga premium, mga
5: dito ko sa octane.
3: Ato ko sa special ya. Pero ang isulod mo sa imo imuto kuan krudo. Na minaton is puro yap sugar ang isulod mo sa imong kwan kay ga-active ka kuno kung sugar tuod man na. Pero why ka kabalo ang pinaka the best nga fuel sa imo brains the ketones from D3-bio.
4: Correct.
3: Sana kung alam ka D3-bio ka na gid.
5: So amo na no, that is the advantage of D3-bio. May caprylic acid ka na.
3: May lauric acid.
5: May lauric acid ka, may caprylic acid ka. All of those turns to monocaprylin, lauric ang
3: monocaprylin.
5: Ang monocaprylin, struyahan ta na in the future. That is another
3: hindi
5: superstar.
3: Lang hasta da, sir boy. Di ba? From lauric acid to monolaurin to ketone.
5: To ketone.
3: Medium
4: change ay guys, sir.
3: Tapos it changes to
4: monoglyceride
3: makitong mahimo siya kito.
2: Bali ang aton gidya nga D3-bio is mapuslan sang aton
5: ay bawi na bawi kay
2: down to the last
5: in drum. Every changes in every stages from that puslan mo siya gin paglabay sa liver gi convert liwat puslan mo sa gapon
3: monoglyceride puro na siya antibiotic antiviral
2: antifungal
3: after 8 hours
5: ma-change siya
3: mahimo siya nga fuel sa imong brain. Fuel sa imong selula. Kita mo na kung anong bintaha. Di ba tawaran ang kwan, ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3-bio. Kaya wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang kwan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3-bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
4: So, amo na, iambalan ko ni sa akong tatlo ka mga doctors nga family friend namon. Ma'am, doctor, amo na ang epekto.
0: D3-bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon putis. Nag-try ako tumar sang D3-bio kag naghining akon buhok kag magkinis ang akon putis.
0: D3-bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3-bio.
7: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3-bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3-bio.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique,
8: Tiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Anyway,
3: ano mga benefits? Ano mga bintaha pa?
2: Ang bintaha nga gusto ko mag D3Bio is because pag tumar ko D3Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus, ang imo nga cleansing nga tungod sa D3Bio mo, kay coated ang imo nga lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
5: Basta. Isa ka research, abita na ito, ambal dito ni Doc, balang monolaurin is only for antiviral. May isa ka research, Doc, nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya, naturally occur sa aton nga large intestine or sa aton dira. Pero kung ini siya ang makakanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. So ang nami gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3Bio. Kay ang D3Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3Bio.
4: Correct, no? Isuportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga gusto ko D3Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang ang dalon ko. May D3Bio na lang ko, DTX500 kay Mighty C nga. Kaya D3Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara na siya.
3: Kung may D3Bio ka, dog alsa ka sa pharmacia.
4: Pharmacia, no?
5: Kumplito ka na.
4: Do, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Do, ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy, upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
5: Diarrhea.
4: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
2: Kung may hyperacidity ka, pwede man
4: ang
2: siya.
4: Ang pinakanamigit, at akas tunga sa biyahe, hindi ako ay kabaklan pagkaon, hindi ka magutom.
2: Hindi ka magutom.
4: Tunga ka lang, no? Kimara siya, dahil yung source of energy.
3: Namiangi ko, yes, D3Bio. Kabalo ka, huwag kabalo, sino akong mga kilala, kung na-infeksyon na ba na?
5: Ay, amo na ta.
2: Amo na.
3: No.
5: Realidad.
3: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko D3Bio para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Masugot kag sa hindi, wala ni kaong tataning flu ni, kay para ma-flupigado ta.
4: Flupigado ginagid.
3: Masugot kag sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So ang question is, diin kaya mag-gasto? Draga gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or kinang ipasulod mo sa imo
5: kampiyon na punto
3: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni D3Bio kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
5: Ang iba ta ganito,
3: nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikada pa gid nga nakabulig sa akon sa D3Bio, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
4: Amo ginasulod,
3: amo la versus anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka D3Bio ka, grabe ang trust mo. May naka-D3Bio, kuya.
4: Correct.
3: Kaya niya pat yun sa kwan.
5: So, peace of mind.
3: Pero kung wala ni mo maintindihan ang D3Bio, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang.
4: Gairmitan nyo na lang.
3: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta COVID na ni. Ang bintahagin ni D3Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka-D3Bio ka, buhi pag-iapon sa sila. Kaya man, kung wala ka D3Bio, pang-atakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
4: Ang makumpila ka milyonis na nga sila na patay.
3: Siyempre ang matupad na yaya.
4: Himuon mo pa na liwat.
3: Iyan na kordonan niya, para di na maglapta. Kordonan na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung naka D3Bio ka, malikawan ang paghubag.
9: impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, ga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Probiotics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free checkup ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extra. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
24: Eye Care Gold, ang superior eye formula
25: para sa epektibo nga kombinasyon.
26: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
27: kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
28: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: You're listening to

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, natong oras, alas 4.39 at agahon. Good morning, gising na mga ka-K5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Michael Solorio
3: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Well, mga ka-K5, good morning. May din nga gawin sa rin nga mga tag po. Mati sa kabilugan niya probinsya at akin kabilugan makaroon nga Banua. It kalibo mga ka-K5. Lunes makaroon nga adlaw. September 7. Utaan na kita mo ka. September 7, 2026. Good morning, good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning sa rin nga mga tag po. Mati sa kabilugan niya probinsya at akin Banua. It kalibo ang sa 327 barangay kabilug nga probinsya. Makita man kita sa Bilog ng Kalibutan pagi sa ating official Facebook page live programs das K5 News FM Kaliboy. Follow, like, and share para maging updated kita sa mga balita lokal ng mga balita national pati sa mga international ng mga senaryo mga K5. Inyong anchor man sa talasay sa gahon K5 Michael Silorio makaroon nga adlaw nga Lunes.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Sa ating pag ililiba mga ka-K5, ano makaroon dati nga managapon ng mga balita, no? Good morning, anay, sa mga negosyante. Timprano pa nag-katad ka ng mga baligya sa Kabanituting Reyes at sa ating nga daywang ka mga temporary market sa Banuit Kalibo. Good morning sa mga driver. Good morning man sa mga nagapamati sa mga panimagay, mga tatay, mga nanay. May klase, may pisina, makaroon nga adlaw. Matama, tiyan nga hait, pamahaw mga ka-K5. Ano rato nga managapon ng mga balita, nagapon na natin yung mga headline.
1: Headline!

0: para makaroon sa ating mga nagapuna, mga headlines, mga ka-K5, mauna kita sa ating mga headlines sa mga balita lokal. Resolution para sa reactivation ng Barangay Council for the Protection of Children sa Kabarangay Kalibog, Intalakay, Sangguniang Bayan. Banoit Kalibog champion sa best both cities and municipalities category sa 137th Travel Mart. Career Academy, paghihwatan mo sa Banua, Ita, Kalibo. Ibabagin natin yung mga headlines sa mga balita lokal. Dato ba nga nakahitan ran sa sangka estudyante mga kakay-vibe? Aywa, tagihapon makilaga. Pero pagpasakaan daya ita kaso, ita daya nga makato PNP. May aton mga balita sa aton nga Kalibo PNP. May aton mga sa aton karon nga Newsroom Department. Sailo sa mga balita national. Impeachment Court hindi makapag-uwat desisyon kung may TRO o Supreme Court. Project NOAA, 1 billion rugin alukar nga pondo. Sailo sa balita international balitang abroad. Amerika ag Iran, dayon do bagayluhan it pag-atake. May dakunta kong regalo ga bagayluhan sanday. Regalo ay bumbat, abi. Pag-istorya it Amerika ag Ukraine, ginatanaw nga may manaming resulta. US, ginaduso ro. Pag-istorya it kaibahan ro nasyong Russia. Dayon mga balita, mga K5, anay ratan may hatod kinyo makaroon. Agraya karon yung mga balita. Ginahatod ka ton mga... Kaka-K5 makaroon it DTX Coffee Mix ang healthy ka classic ka pinaka-copy ka naka-detox ka pa may anak ka rin nga chia seeds may ampalaya may anak pagkid nga DSE o di sugar cane extracts ang kamampait nga party itubo para masukan do aton karon nga mga diabetes mga kaka-K5 mabakayron sana sa aton nga klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center iya lamang sa Refender Building Osmania Avenue Kalibo Aklan sa printed dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa aton karon nga ABL Sports Complex.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Una kita sa mga headline balita international. Sus ka namin itong ginigop kape. Magamig-gamig nga agahon mga ka-K5.
1: Balita K5 sa umaga.
0: At ang balitang abroad, ginasugin makaroon do Amerika ag nasyong Iran pa dahil do pagbagayluhan it pag-atake. Mga KK5, ag daya mas naglala kung dahil nagtaliwan nga Domingo. Matapos daya nga sambugan nga medyo kukalma, nagbagayluhan yung pag-atake. Ay, suno sa US military, it had permanently disabled 2 Iran link oil tankers, including one at Karga Island completely destroyed a third in a Gulf of Oman. Bakit Amerika tatlo gidamanan ng daywa gidamanan ng kabarko kararo aton nga dali sa dayang nasyong Iran.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ay ginkonfirma matat daya karon nga Iran ro daya karon nga pag-atake kandat Amerika no. Natabor ani karasa daya nga ni karon nga anora. Ina confirm mat Iran nga nag-atake man sanda ay natabo man dikar sa Strait of Hormuz. Ay daya matapos sa pagbagaylon yung pag-atake matapos sa kinbaliwala karon ni President Trump pro anda karon nga plan nga pag-ug istorya aga kon sa sinya ni Ron ay do Iran nga ray bumago si tapag atake mga K5 matapos nga ni karon nga humambag taron daya gali kara nga si Higset na si PT Higset nagsugat sa anang social media simple man lang manaron ni kun do Iran man ay umatake ay sa daya karon yung mga barko at Amerika ay amon man man sa nang atake o nagpaugdangon ko no o ay di nagbumbahan taron dun ay na yung mga pabati-bati buha ko niya si inak ganon
1: sa umaga.
0: Grabe siya na ito mag-agaway mga ka-K5 no. Samtang aduan natin makaroon yung mga balita sa ating pag ililiba mga ka-K5 yung mga balita ginatudgaton makaroon ita Extend Food Supplement for Men manggaranon sa amino acids at phytonutrients sa kapanit makarot at klabuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity at erectile dysfunction nagkapataas pagidit potensya at passion mapagayaki man akong mapababayin nagkatatik sa enerhiya nagkapataas man it libido nagkataman it extang performance mabakay sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Refender Building Osmania Avenue Kalibo Aklan sa printed dating Garcia College of Technology yung mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Sailo kita sa mga balita national.
1: balitang K-Fi sa umaga. Ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM.
0: Ginasugid makaroon nga may unang 1 billion nga pondo para sa Project Noah. Randaya nga Project Noah nga mga K-5. According sa report, ay sang ginatawag ra imo nga bali acronym ra imo. Project Noah is Nationwide Operation Assessment of Hazard. Meaning ron ay para sa rondaya nga ma... Ano ra sa daya karon nga mga posibleng nga mga magayon nga epekto kung may mga kalamidad o... Oh. Will bolster mana. NOAA will bolster the government capacity to respond. Capacity to respond effectively to typhoons, floods made worse by climate change. Dugangan pa abi makaron nga sigit aro daya karang pero kon imo tangko tanon do mga mataas nga leader ay mas manami gid ako may una gid ang mga flood control ay. Iya ka din sa Pilipinas makakita nga may abong flood control ay abo mang baha. Grabe ta no. So now sa daya kay Lagmay, Executive Director of University of the Philippines Resilience Institute said that with the additional funds the Project NOAA can focus on strengthening flood management, hazard monitoring and disaster risk reduction system as the country confronts the effect of climate change. Pagi man adikara ay mapabaskog Pedro flood management. Galing ron ay kon especially daya nga pare sa mga flood management man nga hazard monitoring okay taron. Ay taw ay kon ano ra nang plano kara wa kita ka side kon ano plano ra nang pag-atubang kara pero kon iya taradon karon yung mga pundong karat mga legislator ay ibutang tanandara sa ron daya karon nya mga daya man na karon nya flood mitigation project. Mas manami taon ay imo tang amigong kontraktor do gadaog kon. Naman man namay kay may bidding man, may bidding matangani pa. Sino gambang what bidding ko sakto matas papel. Sa interview kara kana kay Lagmay sang ka UP geology professor. Okay tara project nawo para kaon okay tara. What at gabot do mga flood control karat mga public official ha? Okay tara yang ra Project NOAA para ka. Ay sa interview kana di daya man nakaron nga Project NOAA will continue to transform scientific knowledge into practical action that protects lives and health build safer, more resilient and sustainable communities. Ngani ro daya kar scientific knowledge meaning study taranda kara. O aga daya man ay ikabutang man sa daya karon nga practical action meaning ay maka ubra karit mga proyekto nga maka protekta sa rondaya karon niya aton karon niya komunidad tama man
1: litang K-5
0: galing ay basic kon imo tang kutanon karon mga official like kun man ay mutang man nato nit daya karon niya mga daya karon niya mga DK nga ra oh pa baskugon punon man nato DK mga daya mga revetment wall. Butang man nakita mga flood control project rekato sa mga lugar man nga to. Usually, do yun tayo. Ay manami, mataan na kung may anak ka nga agdaya nga pundo. Kasi study taranda ka rin. Pero kung tanawon, tanimaro ka po. Kung mas gusto, tananda ka rin mga ka-K5 bro. Kung mas gusto, tananda ro daya ka rin yung mga proyekto, tanang mga ginasiminto.
1: Balita K-K5 sa umaga.
0: Iyakat, imo sa Pilipinas, makakita nga kabo-abo nga flood control projects nga sige, taro binaha. Agkon, ginabaha, Metro Manila, hingawa kating sa Dabaw, tanong pabangdan, baha. Pero wakat makita sa TV, bisan sa national media, may baha, tatos Dabaw, yan sa Pampanga, Bulacan. Ay, siguro kung nito kita gaister sa lugar nga. Iyakating kakita, mana Mike, nga may daya nga sa Pilipinas kating moton makapanong nga rubaha sa Luzon sa Mindanao taro investigation. Iya ka man makakita tung mamutang sa Pilipinas ka pares ka raw kung may kita ka mga gansang ron yung mga kalawangong gansang sa karsada sigurado gida sa unahan may bulkitan sa Pilipinas ka kaon. Aga mga ka-K5 iya mo man masairan nga sa Pilipinas ka apan man na paalin. Mas kapin kung pasyente ka, ay tugma mong sa Pilipinas, kung ginikon, ikaw pasyente, ikaw pagkakrudo sa ambulansya, kung ginabiyahi ka, kung sing banwa. Sigurado mo sa Pilipinas ka. Good AM, Sir Mike. Good morning. Mike Alones, human, kabay pang arugrasya at Ginoo ay Diyos ay una katuntanan. Sir, isa gani retiro, sir. Good morning. Kanamiton nga mga mensahe. Kabay pang krasyahan kita. Good. Makabulig man kita sa daya nga mga nagakinangan. Eh, kung kita man abing arake, mang buligan man kita. Nga naman kung maghamba kita at makabulig kita sa ibang arake, mang kukandidaton kita. Doon man abing ginahamba na, ay kung ako taman na maka... Ibutan niyo sa pista, magabulig gitang man. I-refer ka rin dito sa malasakit ko. Hindi manabirsa na mag-kwan ka ng personal ginang kwarta. Ay, wag ito man at budget. O, so meaning, ay, wag on doon. Ay, kung wag budget. Wag, mang ita ako, takim ang kwarta. Tapos, ay, pares ko mga vlogger nga pero kay iba na alawi ba, mang ginabinatikos, pati ako nagtaot bulig ito sa mga bagahaon. Andangan ni ako mga amo, ay, wag nga, itagabulig ito, ita, ubog, subaha, itagtaot, grocery. Padayon na, tanini, iba na, rin mong kwan yan, imong, tausa. Ay, bukod matimot politiko, di ba? Anat ang aning personal nga kwarta, eh. Claire Eaton, good morning. Always listening here in Morales Valete. Shoutout kanday Auntie Aida, ag Uncle Tigboy, si Buhano, ag ng Bibing Ambrosio, ng Larry Ricardo, Igso, on Lilian Nimes, nga always gid nagapamati. Kagid ginapamati, and God bless. Thank you, man. Oh. Good day, M. Kay Sir Jack Socate Terrazona, nagpanamati man kami sa imong kampiyon nga balita with stress reliever. Regards and God bless you always. Good morning, man, Sir Jack Socate Terrazona, ag kay Mrs. mo, kay Ma'am Jonaline. Text messages, good AM, good AM, Tito Mike. Ay, K5 Mike ta, Tito Mike ta. Ara, ay, may manami siguro. Ay. K5 Mike, ay, ako pagtawagang Tito. Good AM, Tito Mike ta. K5 Mike, ang o. Si mga late 40s, ata kami ni Mrs. Nasa menopausal stage ni Mawag Abo, utara ginabatsyag. Mainit ton, da, anang pamatsyag, masakit da ugo. Ag makaron doon ay makaron gid mataron kay pay Mike, masakit daw ug pirming mainit na ng pamatyag. Ikon ako ingkutan nun, hay tao ay wa patang gamin upos man. Hindi, iroga kita ay andropos, daro tawag mo at menopos. Tawag ang abi. Sang bilog pa Mike, wa utay mo itgana sa labing-labing. O, gayon gid tagbata kami, ayo, naintindihan niya tanaton, ni medyo may edad yun yan, man, no? Hambay na naman nakakon. Siguro, hangay mo lang hambay na nakakon. Si Paon naman at pinangayo. Diyos, kung mauron tayo. Oh, masakit pa matay man yung paghambaga. Si Mr. Mong, si Paon naman at pinangayo. Panambaga net mga magugang ka tayo. Si Paon naman, mag-aganghit kasi naman kukuring. Ah, ginamauron ko. Hay, alinon mo ay, pagpilita. Wow, tayo mo at gana. Aga... Makarang gin mata kong ginamino po sa ikutan na biro doktor ay tabo ko nabi kita doktor. Base gin mata bang utana ka sa doktor ha. Nagkonway matgana, intindihan mo base sa anak karon niya menopausal stage si Mauho. Kono wa matgana dayo man lang ron sa anak menopausal stage o kon base kon ayawan yon man imaw bon ayawan. Ay may unang hagambagot magugang anay ka ta ni lututing nga mapait nga ni man ko gamay kon busog gaon. Ay magugang anay ito sa amon barkada kang lolo ay hindi ako magkaanay. Pait nga ni man nakagamay to kon busog gaon. Dumduman ko anay kay kata. Intindihan lang anay ha ay alinon mo ay menopausal stage ginmat anana siguro ba siyo. Maron gid matangan intindihon lang nato sa nakapares man ko nang pagintindi ka aton kon na nagapangayo kita og pangayo. Miss Gracil Ibanez, good morning kay Five Michael. Basi gid mata kasi may mga hot flashes and down eh. Di ba si ginahangag-hangagan ka mula na ng sipaon nga ron eh. Ana mo lang joke siguro galing ba si nakulitan mo. Then ang baga to it mga sa mga magugang batian yung sipaon mo mag-ganghit ko. Ay, alinon mo. sa ating karoon yung pagpadayon, sa ating pagpanumbalik mga ka-K5. Dadaya makaroon yung Banu at Kalibo, back-to-back champion. Sagin patigan karoon yung Philippine Travel Mart. Ano ro Philippine Travel Mart? Balikan ta ron, mga ka-K5. Pagkakasuhan nyo at makatopin, pero daya karang nakahitan ran nyo ito. Bagas, isang kaunga. Balikan ta tanan tapos at mga reminders.
1: Itang K5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
3: Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast.
4: Mm-hmm.
3: Hindi ko na mayo kay wala ko nung pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
4: Correct.
3: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
4: During the morning.
3: Kag the only food nga less ang free radicals.
4: Atak ang free radicals.
3: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da.
4: Mm-hmm.
3: Isa pa gid, nga nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy.
4: Okay.
3: Hindi ta magtambok.
4: Mm-hmm.
3: Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kay siyempre may aras siya kuan mo extra virgin coconut oil,
4: mm-hmm,
3: no? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga aras sa D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang mga leptin,
4: mm-hmm,
3: mga ghrelin,
4: mm-hmm,
3: kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning ga-control sa imong ops, untat ka na ka. Gutom, mm-hmm, ka na. Ops, puno ka na. Hindi na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
5: D3 Bio, no?
6: Yes.
5: For ketogenic diet.
6: Yes. Mm-hmm. Another benefits ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell.
4: Mm-hmm.
6: No? Kasi lima hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Sa tuwing nga lawas, basta
3: nang D3 Bio. Dali mapatay ang cancer.
6: Mm-hmm. O dali mapatay.
3: Kung palainom ka D3 Bio.
6: Kag at the same time ginapadamo niya nga aton nga NK cells o natural killer cells,
4: oh,
6: no? Bala naman kita kung anong ginapatay sina, including na ang ginatawag cancer cells.
3: Ang lauric acid sang D3 Bio, ang gasimento sang cancer cell.
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom, nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
8: Mm. Ano ginaubras ang lauric acid?
9: Una, na-coat niya ang mga cancer cells.
8: Wala.
9: Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy, iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat ni D3 Bio, gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
8: Correct.
9: Pero mas nami, ga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, i-coat niya dayon, kag ang nami, Pastor Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
8: Uy!
9: Causing cancer cell death.
8: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
9: amo to mapatay siya mismong free radicals?
8: Free radicals, kiginputos siya ni lauric acid niya kay D3 Bio, mapatay si cancer cell.
9: Gusto.
8: And that is proven by research and studies, no? By NCBI, that lauric acid has the ability to coat cancer cells, bali, gina-inhibit niya ang cancer cells to release free radical sa sulod sa cell, amun, mapatay siya.
9: Siyang bali, Dr. Ramil Blanc.
3: Sir Boy, hindi na madala sa isa lang kaso.
8: Correct.
3: Ang sigi-sigi lang.
6: Pinanadod
8: lang. Continuous.
3: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3 Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
9: Ang bali, Dr. Ramil, sa inyo, it only last 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana, puway ko na yung subong.
6: No.
8: And D3 Bio has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
3: Hindi nila paborito ang ketones, Sir Boy, sa cancer cells.
9: Correct. Baralan niya to.
6: Magutman sila.
3: Mapatay na lang sila.
9: Hindi ka sulod ng glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
8: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose.

0: gusto yan magka-cancer.
1: Correct. No?
0: Pati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, ragin man siya, sir boy, go for a ketogenic diet, then damoa inom sang Ditribio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng Ditribio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: Ditribio! Ang Ditribio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! Ditribio!

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik kita sa mga balita, alas 5.2 na, alas 5.1 na tagahon na doon yung oras.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Mga ka-K5, balik kita makaroon sa aking mga balita, no? Dali ang bawasan ta mga mensahe. Makaroon, Eleanor Placido, good morning, mana ka-K5 Michael. Yes, good morning, ha? Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay, ano ra, Nay Nancy ag Reynaldo Salazar, ita Daha Norte. Good morning, gida, Nay ha, Nay Nancy, thank you, gida. Ag kay Nikki, no? Sa imo karon yung unga, no? Thank you, gid. Ag, dugan na ito niya mga balita. Ruban Wait Kalibo, wapay ona si K5 Broms dali ang ha. Robano ita kalibo mga ka K5 sa makaron hay nagadaog no sa rondaya nga ano ra sa rondaya makaron nga ginpatigan karang nga Philippine Travel Mart mga ka K5 rondaya makaron nga Philippine Travel Mart nga ra. Ro daya karon nga katuyuan hay daya nga pag katan pagpakita it mga best practices especially sa tourism mga ka K5 no agro katuyan karon ay daya ba karon nga business opportunities ay magabasog especially sa mga hotel nga una sa imo karon nga banwa especially imo ron nga ginanoy imo ron igto nga gina ano ra gina showcase yon mga ka K5 no agi na pabasog paro ekonomiya karon bukod nya sa imong banwa kundi sa daya karon nga regional economy nga ginatawag mga K5 ginapakita pagid karon ton dayang cultural heritage no kapresko aton nya ati-atian sa bilog ra posible nga ginbida igdora sa daya nga 137 Travel Mart mga K5 ay makaron dubanwa ita kalibo back to back champion sa ginpatigan 137 sa dayang 37th Travel Mart. Pakiayos ni K5 Red ang headline no 137 tarang ha type 37 Travel Mart mga ka K5. Ang agin kilagaro LGO kalibo matapos ang makabaton it award sa Philippine Travel Mart SMX Convention Center no. Wow, nagtaliwan karon niya September 6 mga ka K5 no. Aga naiuli na nakaraw best both award kun sa si Indon ay sandaman do ko nagtaliwan nga ro kalibo manugin na deklara karon yung champion ko nagtaliwan niya dagon sa bilog karon dugin pakita ro hand pinya woven pinya fiber ag mainip na do pagbaton mga bisita kanda mga K5 ag syempre no ginapasagamatan do bilog nga team agro LGO kalibo sa pagpangunan ni Mayor Joris Bautista Socro
0: dito K5 sa umaga.
1: Kampiyon niya mga balita, K5 Bromi.
0: K5 News FM Live Report.
1: Yes, K5 Bromi, good morning. Ay, uwa pa si K5 Bromi. Uwa pa, Imao. Medyo may gamarchang Raina. Good morning, anay, sa aton yung mga tagpagamati, ha. Nga ni Ron, ay, naborate, Banuit Kalibo. Congratulations sa team, no? Sa Department of Tourism, sa ano para mga ka-K5, sa TICAD, ano ra? Oo. Garaton yung mga local officials, no? Aga pagkatapos ay maging pangunahan ka ni Mayor Joris Bautista Socro ag sa bilog na team mga ka K5. Congratulations. Samtang nga dugang paginaton makaroon yung mga balita. Una gon. Makaroon tag nakabangga ang ato mga ka K5 nga driver o nakahit anran sa napung dangon nga unga nga gaki. Pagkapasakan ita reckless imprudence resulting to physical injuries ita aton karon yung makato PNP. Ay wate man nagpundo eh. Ano pang minugay ra ng biktima? Balas ubas klaseng kamote rider daw. Bisan gin buligan na lang konta. Anat ang dinagaganan?

0: abay nga makilaga ka, pero pag-filean mo at kaso, Ray. K5, Romy.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yes, sa pagpanumbalik, good morning.
2: Yes, sa K5 Mike, good morning sa aton karang mga tag-programati, sa aton mga natipon ng mga balita. Naantay sa aton nga Kalibo PNP Station. Pero wag na K5 Mike, no? Saan ka sa Sinta Indus Anews karang lula, K5 Michael, no? Ginapanawagan nga imo kabira yung turnover ya sa aton nga Kalibo PNP. Alin ko ni mura sa may madalag K5 Mike? Karang pangagan karay sa 13 Josephine Yulalio, sino ka na? Agwat yung mga direksyon na K5 Michael kung yun yung matko. Dahil ito mo nagkatugat pilog ng gabi eh. Iya sa aton karang Kalibo PNP, mga pasado alas 11 ng oras kalat gabi, yung turnover mo iya sa aton karang atatapan. Nga nang ginapanawagan aton, no, kung sinorong may pamilyang kay Josephine Yulalio kung imugin manda, at kung may mga ginikanan kamulula nga na maduga, kung pisa kabi eh, ilang at tunis sa aton yung Kalibo PNP Station ay pwede mo direksyon ginambay, yung alam ko sa Kalibo yung mga ato, pero ginambay kung sino lugar, ag may gahambay yung mga tagamadalag, ag di masayaran kay Michael kung sino mo paadura, ag ano ang rason kung naman. May mga binagtong yung mga dira kay Mike, so paki-ato lang no, ko sa mga pamilya nga nag-ausoy ko, nakarang nanay, ag anang lula, kaya sa aton nga Kalibo PNP Station kay Michael. Medyo may isang kirimo kay Michael nga, ito no, kung may dementia or medyo hindi medyo malipato nga kay Pai Michael or hindi kita makakot parang hindi makakot ng Kipay Pai karang karang ka. Pero normal mo kung istoryahon. Pero ay dawe nga magkun medyo hindi na nama sayran kung siya mo naghalin at kung siya mo paad to Kipay Mike.
0: Nag-akuan ng Kipay Bromi ba si ginatawag nanda nga rang may kuha no? Daya nga siyempre kung mga may una-una kung na ginatawag ron yung mga Alzheimer's o nagkakalipat-lipat yun ho.
2: Ay, pero mga pobre
0: muli anon ba? Mga makatong pobre magmapinanaw kun kita sa uli kay Pebromi ay man muli anon manara Michael nga raw. Ay pero kon mangaranon.
2: Ay kapi-kapi ra mo kay bike pakarana ay gipakapila man. Yan ay.
0: Kimat na. Hindi ta kakilaga ka pangalan. Anong pangagan? Anong pangagan ma?
2: Anong panganay si kon ko ni Josephine Yulalio?
0: Oh, kon sino karara paryente baga basi hindi ta man tingo mag-uli.
2: Ay wa tarong kay bike hindi lang ni mo mamba kun si mo maadtura.
0: Ay kay kagooy man. Makaron
2: ka ba? Ay, kung sino lang una nakakilala man duga ka mong lula o nanay, ay suwa ka lang yan sa ating Kalibo PNP. Agud na, sir, basi ganin nuso yun, baka si Pep Michael, siyempre.
0: Inuso ito. Oo.
2: At disinti mo, tas nanay nga ng ayos, no? Disinti mo, tas Pep Michael, mo sa malataron nga nagbinarang. So disinti mo, tas kahambal mo, tas ako ng istriyahon. At rin yan, siguro, basi ka tayo, siguro, si Pep, tapos si Daron, may narin. Pero bata pa, siyempre, nga rin si Pep Michael. Bata pa tarao. Yan lang sa Kalibo PNP, kay Pep Michael, no? Kung sino nag-ausoy sa mga karanga pangin po. Kabira mo gitong offer mga bandang alas 11 ng oras karahit sa gabi.
0: Oo, sa akwa niya kay Febromi, kung pobre ka nga raw, tapos si Bede makaroon ni ko mag... Tapos o nga, mga bayi nga nagatilinangis, sir, ho. Ay tawag na dahil may mga, ano, ginatawag karang ano ra? Daya ba nga post na... Oh, daya nga, ano nga nitawag kan? Postnatal, daya karon niya.
2: Postnatal po,
0: postpartum.
2: Postpartum.
0: Postpartum. Mas kaming kung manggaranon ka, ama na may postpartum, ima, manay, manag nag-umang-umang, pero kung pobre ka na itawag ng day, bughat. mana, bughat. Mana, pahilutan yung mana. Kagooy, takitang pobre nga na kay Pebromi.
2: Yan eh. Tawarin ko sa lupa kita kamanggaranon ka
0: na. Yan eh. O, sige, padayon, nabi.
2: Kipay Mike, sa dugang gihapon nga balita, yes lang nga Kalibo Pindley. Padayon, gihapon, si Pay Mike, drawing investigation ni Tatong Karanga Theft and Robbery Section. Ita, Kalibo Pindley, sarunday ka nga pagpanood nga, sarunday ka nga mga manakaw sa sangka putstola kay Michael ya sa mga barot Kalibo particular kaya nga rin 37 degrees ka rin nga coffee shop kay Michael di ka sa may buswang old buswang ya sa Manway ta Kalibo mga kusin wala ka rin nga ma-recall kay Michael ay may mga nagkalat ka rin nga mga uto mga kusin dahil wag ka mga tinuga parang nagbuo ito dahil ka rin nga kwarta sa mga cashier at kama naman sa dahil ka rin nga tipbacks at identify nga ni sa CCTV footage yung dahil sa bilog sa mga itsura kay Pai Michael. Ito dahil ka nga manakaw. Nga kung nasiin, ay padayon pa pangkarag gina at ginakuan mo gina-identify ron at karang mismo nga identity kung taga-singgit man sundara kung iya sa Banot Kalibo. Ag angot sa nasabitan ka nga balita kay Pai Michael ay Rwanda galing nga gingamit ka nga getaway vehicle na ron dahil ka nga miyo nga sa nga motor ay na-recover man kay Pai Michael di karang mismo sa may portion ita puro ka size at sila sir na kay Pai Michael. Ay bangod nga nga matapos nga ma-report doon dahil karang extensive sa of course nagkaalat sa Facebook ay isang kaginikanan karo nag-postman ang nag-coordinate sa aton karang kalibupin, pingarong motor nga rin agin buo, itong day karang mga suspect, ay ana mismo ka na karang unga kay Pai Michael. So, nabuo matara sa nabalik patasitag ana, ang siyempre, so, yung box sa kay Pai Michael, is motorsiklo, ratorog yung gamit, is pag-distong kar, kung day karang mga suspect, nga nakasugod sa day karang sangka coffee shop, iya sa aton karang panuwa, itagalibo, no? May mga kutsilyo, may mga screwdriver kay Pai Michael, nga habuo kay Pai Mike, no? Pero kasi makarangkatsimpo, ay patayin paghihapon karon doon ang pag-monitor, no? Kung sinigid man doon ba nga suspect karang nag-uli. Agarbos it possible nga may mga record man na siguro iya sa aton karang atatapan. Agar sa ibang nabinatang kay Pai Michael na halos bilang Domingo gun nga hindi kita ma-absent. Ulitat na reported nga adlo-adlo nga may mga nagkakatabo nga runday karang pagpanugod. Itunday karang mga commercial establishment. Iya sa aton karang panwat kalibo particular. Makarangkatsimpo nga ranga. Mahamba naton Berman sa kay Pai Michael. So patayin gihapon, investigation, it aton karon nga kalibo PNP station. Samtang sa dugang gihapon nga balita, masalo kita balita kay Pai Michael sa Ribano Wakarat Makato, wa pagay sa identify kay Pai Michael, it aton karon nga Makato PNP. Kaya nga rang motor rider nga rang kay Pai Michael nga nagbunggo, naghapit, sa sangka na punggag on para nga minor kitas. May partikara ito sa karang nga Makato kay Pai Michael, particular na taburo na yung aksidente sa Maya Diversion Road nga sakop it banwa karat Makato kay Pai Michael.
0: Oh, what a gapon makilaga ra kay Febromi. Ano karo pag file it kaso karon jando la siguro no. Ano ra tawag
2: ka? Ay dili na siguro matabo karat kay Pai Mike no, regular filing. Dahil ngani nga malabo pa ta punuro para yang CCTV footage parte sa nakara nga plate number aga pero na identify do motor na Yamaha Sniper 150 kula itom, may stripe pero importante ay nakaparag to rin, naka-jacket rin dahil karang kwan, naka-jacket rin dahil karang driver, ag may helmet, yan hindi ma-itsurahan kay Pai Michael. So, kung may anak punta karang atay number nga ma-identify rin number, ay posible masayari kayo kusin o gidot nga daya kara. Pero pa dahil gihapon makaraw pag, ano, pag secure ko mga CCTV footage, no? Ay siyempre kung halin mo ito sa may western part pa ito, pili mo sa kalipo, ay doon i-backtracking ko aton karon nga Makato PNP. Agud makita kid no ag mas bayad la siguro nga nga mag surrender lang imo kara ag magpulig lang sa ray kara nga minor data ay ro dinangatan dati ko minor data kara kay actually ro natabo abi kara kay Michael ay pagbunggo gali kara kana bali lumikid day mo ra kay Pai Michael ron day kara nga napungdag undra ko nga ag sa pagligid na kay Michael ato ta nag ag possible day kara nga panog ra nang rakugo ag mukos ito sana ko na pagbunggo kay Michael ay nabugtan imo kundi pag-apo ka na katot imo nag bagugon tag katot ani may mga last ko sa nang ugo ag kuko ag para tanik kay Michael may mga indikasyon ta nga nakitaan ta nga may banog ra na karang ugo kay Michael pero naingagaw man dala ko anang pamilya ay matap malasig man ta nga kindaya sa katribadong hospital ang nataon man tanggal ko karang pagbugong pero siyempre ay pag hindi ra magatubang ron dai karang suspect kay Michael padayon siguro ta mag-file class kaso kung dahil karoon nga pamilya nga ra itong dahil karoon nga biktima standby karoon doon na ay may kompleto karong investigation so atong mismo karoon nga news day pero panitahin ko na parang nanay agka man naman rong statement watong karoon nga hippie ita makatopin ba angon sa tabo nga ron nga aksidente kay Pai Michael sa katapusan lang nga balita kay Pai Mike kaya nga rang kaso nga ra inatabo nga sunog sa may banwa karat makatopan. Ako sa scene ay na totally burn gitar day karang sa company may sa may sitio at saga parang ay kalangkang sa hapon si Pai Mike no ako pan kara kahapon ita kita singko pa tayo ita hapon ako sa scene ay mga ginaparagihan tayo mga Garcia family kay Pai Mike aga ba si abis investigation ko aton karang a fire pero unga na nakarang sa nang panimay kay Pai Michael nga medyo basang kiri ba ang pan si Pai Michael mentally challenge kay Pai Mike. Kaya rin na tatawa ni Karnailan base kung sa bangod nga mahilig sabi magsinuga, magtapong.
0: Basi kakita at posporo kundi lighter, tao yan ha?
2: Oo. Galing may ginatan ako pag itong fire nga base kung ang circuit breaker ay medyo may nangkiri kung nung difference na karang circuit breaker. So ginatan ako para tayo wa, either nga nagsuga o anang hunga o either kung dahil karang circuit breaker ay kapahutay. May tabi mo it, concrete at same light material. So base abis sa kabahong kong building bagay, 70 square meter na gabot-abot at 840,000 pesos. Or anda karon nga danyos, no? Tuwas sa roday karang kapag David itong day karaktak Anang Garcia una mismo sa nasabitan nga panimay nagpanaw tabiro anak karang tatay kay Michael ay so habilin sa pagay ay anang harap unga at arong tatay kay Michael ay pagbalik ay angin uling para na karoon nga panimay kay Michael. Kay Mike manager karang nga balita halin niya sa karang nga area ako si Pai Bromi kahil para sa kampiyon nga balita Servisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM
1: Live Report.
0: Apo si Amat K5 Bromi sa kampiyon niya mga balita. Agda mga balita mga ka-K5 ay ginahatod gaton makaroon ni ita Ditribayo. No? Rong klinika Ditribayo, ginibaro ka basko git cold pressed extraverting coconut oil. Ag vitamin D3 sa sangkasop gel capsule. Rodewang ka mga sangkap nga ra. Nagabrat na maka-importante ang mabahong nga papel para sa pagkontrol nga hindi magbawar cellulite cancer. Ag bisan do pagbumis mo yung cellulite ko cancer. Dong Ditribayo, ibuko niya mat magranon sa vitamin D3. Ginapanami man ng absorption ng mga vitamins magaling sa aton yung maginakaon. Arong fat soluble nga bitamina sa bilog sa nagapangon ng sangkap ay kinanganan para makaobrat mabasa kong klaseng protina nga magasuporta sa atong immune system para kontrahon do cancer mga ka-K5. Mabakayron sa atong niya klinika de alternatibo medicine and wellness center. Defender Building Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Sa prente dating Garcia Kalan sa Technology mga pitman sa EBL Sports Complex. Mga ka-K5, gising na alas 5.17 na ita agahon do oras.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Bawasan tanero mga mensahe nga Ramis Colin Maming Fernandez. Good morning ha. Good morning man Sir Michael. Good morning man. Kay Ma'am Cha, Inyero Morato. Ma'am, good morning. Oo, kay Ma'am Cha, good morning. Thank you for listening ha. Irene Gipulia Guarez. Good morning K5 Michael. Watching from Agnana na Fabia Iloilo. Oy, good morning ha kay Eileen. Naga Fabia Iloilo. Jose Nelson Delphine, good morning K5 Mike. Sa issue bangan nakatutokon sa balitang K5 sa umaga. Oo. Ano ra? Maganda na programa. Kampiyon number one. Kalingawan, Kalibo K5 News FM. God bless K5 Michael. Thank you. Thank you, Gid. Sa ito makaroon nga pag-apadayon. Oy, pag-ano ko na, dayang ano mga ka-K5 mo, daya bagang bugtawa kundo mga estudyante. Oo, ay malisod kon. Ano ra mga ka-K5 mo, dayang malay tsanda. Oo, mas kapin kon. Daya nga magdugungan sanda ita ano ra ho gamit it daya karon nga CR kalisod-lisod gagawan din sanda eh, may ano pa dayang may klase pa makaon aga daya nga ano ra may opisina pa oh di ba ga ay malisod ron magagawan pa sanda oh one time nga nikan may isang kababay sa sugod mo CR ay daya mga ka K5 nga ano ho daya nga may kumatok sino tao sa sugod ay ang baga ng kumpare. Ay, ang kumpare, ito man ang gwapo ra. Ako man na pre, dali ang man na pre. Ay, so, hindi ani man na pre, dali, hindi ani man at sugod pre. Nakapanti ako. Ay, sige man na. Tapos sa mambay, man na pre, sugod yun. Wala akot panti. Gamkot ako na ano, gutang nga. Ay, man na, hindi sugod. Nakapanti ako pre. Mga na nga na, ayaw ko ay pre, sugod yun. Uba ko ng panti. Ayos din. Balita sa ating Newsroom Department. VAT sa systems loss nga gina-charge sa mga konsumidor posibleng kakason sa masunod nga bugan. Hay, sagamat. Sus, daya pa man nga bugan. Ita, dayang Agosto binayaran kataas-taas. Pero bill naton sa Akelco. Tapos kada hapon sa kiring hangin-hangin, brown out. Ay, kung pasugiro na kilko, ay, doon man nga pag-charge man, iwan man nakamon ga. Adto ron, ay, ito mataginatao natin sa mga supplier, ita power, baga. Okay, taron. Misan magtaas-taas, mataratong bagayran. Basta, na, kadahangin-hangin, tayo pagong, taro, supply, ita, kuryente na, no, taro. Presko, pangayawang adlaw, na, kusang adlaw nga to, umugan, napagong. Kabi, kahapon man, medyo sangkiring hangin-hangin nga pag-ugaw, no? Ah, pagong ta mga ka-K5. Eh, mga kundali, ta magbanos tong salad, gra. Agdugan natin yung mga balita, temperatura sa kalibutan, magasaka pa sa masunod nga mga dinagon, suno sa mga eksperto. Kampiyon nga balita, K5 Teresa, good morning!
3: Posible nga kakasunoon sa buwan nitong Oktubre o Nobyembre rang value added tax nga ginapatong sa system loss nga gina-charge it mga electric companies sa mga konsumidor. Raya rugin pahayag it Energy Regulatory Commission kun ERC matapos gintalakay komisyon rang Resolution Number 26 Series of 2026. Angot kara pagamanduan man it ERC rang mga distributors o kun electric companies nga bag-uhon reformat it anda kara nga mga bills. Dugang balita ng National internasyonal ginagauman man rung pagsaka pagidi temperatura sa bilog ng kalibutan nga posibleng madugangan it masobra 1.5 degrees Celsius sa masunod nga mga dinag-on. Rayahay base sa United Nations Environment Program kung siin posibleng sigon nga mapanubuan pa rung temperatura sa kalibutan apang kinahangan rung madasig nga pagpauntat it emission ag pagkakasit carbon dioxide nga una sa atmosphere ag nagaiba sa hangin. Rung padayon man nga pagsakay temperatura sa kalibutan ay ginaturong rason sa paguntad it mga kalamidad, kaparahat bagyo, glacier collapse, at iba pa ng mga butang. Balita magalihin sa K5 News Center, hatod gaton at DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa tong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si ka-K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: At sana makaroon nyo pag padayon mga ka-K5, dugang paginaton karon nga mga balitaan sa atin nga pag ililiba.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Dugang paginaton makaroon nga mga balita mga ka-K5. Roaton karang ano ra? Roaton karon nga Banoit Kalibo sa Kalibo alone nit anara mga ka-K5 bukod at bilog ng province sa Baclan. Dumduman yo ron dayang kampanya ngadto sa measles rubella vaccine o sa dayang sa tipdas. Oh, dayang sa tipdas sa mga ka-K5, sobra pangani sa 100% target ro ina ro haabot ko Banoit Kalibo explicar nato na. Ay pero kung tanawon man ang bagaran ni Sir Lawrence haabot nato 100% target para sa measles rubella vaccination at vitamin A supplementation campaign. Oh. Ay sa interview naton kana kara Nurse Trier Imog-Imor in charge sa vaccination. Ro kabilogan niya bakunahan hay umabot 3,601 kontra sa dayang atipdas. Agro target sa tangani karon is 3,571. Oo. So, 3,601 ro bakunahan pero supposed to be ro target 3,571. Oh, nga nagapangidaran ni tanong nga buwan hasta 59 months. So, katumbas ay 100% nga 108% nga vaccination coverage base ron sa aktual nga population ko Banuet Kalibo. Ay gin paliwanag ko tanaw kay motuman kun naman makot nag ro target ta man to is 3601 nga mga inunga pero ha bakunahan is 3571 ag sunong ani kana nga mataas no numero it mga bakunahan dahil may mga ano ra dayang dahil ro dayang mga ibang mga ginikanan ay iyat na nagpabakuna sa Banuet Kalibo kadto siguro mga working mother nga kundi mga working parents nga ra nga what oras ba kon Lunes ta ita Biyernes kadto ay gin-schedule abi nga may vaccination sa mga mall sa mga Gaysano sa mga City Mall mga Unitap ay iyat na nagpabakuna sa Kalibo so na i-record it Kalibo iya kanda nga ni 108% ang mga ka K5 halinta sa ibang banwa baga. Ang ani hay kon imong tan-awon mga ka K5 hay sobra ta 100% no. Pero sa ginset man it DOH tangani sa Banuet Kalibo, dapat ro andat ang projected the population it Kalibo is 7,163 mga ka K5. Di ba ga iro ano gat ana ro daya karon nga target is 3,571 do target it Kalibo. Kon sa parte ta DOH dapat man ay 7,163. Agin ko tanan ako ni Mayaman ba kun sir igain ta ro target it DOH kinyo ginset nga aboto ninyo. Aga gain mataro inyo yung actual population dahil nagbase tagaliro DOH sa rondaya karon nga ano ho sa rondaya mga ka K5 nga Philippine Statistics Authority nga mga live birth baga mga ka K5 ay syempre kon haling ka sa ibang banwa iya ka ginaunga sa ospital i-record ang sa Banuet Kalibo ay siguro gaumtay DOH ay rato tanan taga Kalibo ta ay ngani kon sa andat ang huyapon no, sa live birth mga ka K5 is 7,163 pero sa actual taan ng Kalibo at ana dapat hay bali 3,571 ay ngani ron higin paliwanag na mata o kasi dapat ay sakto kita sa mga figure ng mga ka K5 ngani kon imo matang tanawon bisan 7,163 ro targeted DOH para sa Banuet Kalibo ay sa habakunahan nga rang 3,601 ay naka 50.2% man gyapon ay nagkuan pa ni nag-extension pa eh ro dying vaccination ay August 29 to September 4 supposed to be kuna na akong interview is September 2 to 4 gata pero ginumpisa na 29 tiagi hasta about the 3% remaining mga ka K5 may dra para may herd immunity hindi mag masakit itipdas o mga unga ay kalisod-lisod ang mga K5 nga magmasakit makaron ka magmahal ti agiro dayang ano ron dayang bagayran sa ospital so you know ma-ospital ka makaron ang pag-abot halimbawa pag ospital mo may una sa pedya ti agi o check up ti agi o tapos kung ma-confine ka pa so kalisod-lisod ay kung mga makatang nga nga mostly sa mga Pinoy iwat at budget para sa pagmasakit insakto gat ana sa kwarta roan nang insakto gat ana nang kwarta sa ronday pagkaon trabaho pagkaon ho tapos kinahanganon nit mga unga what at budget kita sa ano ra sa dayang nga para sa atong pag-ospital gayenta kun sa abroad gat imo gabayad gat buwis mag-ospital kay libre ta ayeta sa aton mag-ospital ka imot ang sarili at your own expense overtax sa mga Pinoy pero pag-abot sa dayang nga serbisyo medical pigaw mayumit ang tax atong ginabayaran real property tax sugta income tax wa paring sweldo habuunan da agabayad pa kita't VAT, kabuabo pa ta'na. Basta tanan nga mga tax, bayaran ni mo. Oh. Pero pag-abot sa dayang, ano ra, dayang health services, sugod ka sa mga government hospital, ay bukon it moron ka nami o servisyo sa private compared sa private hospital. Private hospital manami, man. O galing ay sa emergency room ka pang ginabasahan ka nyo, do kwarto man ay 2,500 halimbawa. Kada bisita man na didok ay 1,500. Anang professional pay, 30. Eh, sino pa abing... O pares ka, no? Nga ni kalisod ang magmasakit yan sa Pilipinas. Nga ni kung pwede nga mapabakunahan talatong mga unga. Ay katotana sa among chimpo at masugiran talata ka mo, no? Sa among chimpo at katakon mga... May mga tipdas kami ginapunas-punasan yata. Napunas-punasan yata. May tipdas na napakakanaman at itlog. Kung magwa man na ro... Magataw man na ng tipdas. No? O, di ba ga? Wa, taga-pa-doktor ka to. Tao, wa, tangani haus ka to, taga-pa-doktor, no? Ay, makaron ta, ay, grabe ta. Ay, kung amat yata, anak ka to, ginapunasan ka, tiyan punaya, ag-ihi nga na. Mayad ka, timor na. Kato, kato ha, ginatuo man, taro gampunaya, butang at sangkiring asin. Tapos, ambawon dahil nanda ni, ambawon dahil nanda nga, adagaman na kay lula mo, agod anang ihian na, yatang ipunas kayo mo, agamayad ka, agyan. Abi man na ihi abi man na ipunas sa Singapore. Gamayad ka tingagil. Sobra pang alcohol da ihi nga ta. E para malikawan ta mapa-hospital ay pabakunahan ta tong mga unga. Ay one time kami nagpa-check up sa doktor. Anang masakit bagahi sa anang panit may anak karon nga daya karang kurikong. Siyempre pobre kurikong. Kan mga manggarano na ng skin disease. Ay, pagbalik na after 1 week, kami ko Dr. Hara Roseta, ha? After 1 week, balik ka, iya. Ay, di, mauron yun. Balik ko maig to. Ah, natanghabaw siya doon. Naano man ang ginresita nga, Radok, nga. Bayo-bayo man na akong pahid. Ay, wag naman na magmayad ra ako niya ra nga. Skin disease, ako yung kurikong. Kami ko, Dr. Casual, o tama na. Daya man na pinaka the best nga buong para sa imong kurikong. Wa tama na magmayad tanaw dok ay tama ta nag tapat tama na nagusag tama na ho nagkuanta baga naglala tama ning sakit sa panit sin mo man na, gin, pilang bilog man nga ka kuan ning ginbaka ka pilang ka daya karong ka cream ring binakal ah na baka man na dok ay nato ay yeah. Tama na pati man na sing buli ta ho magmag tama na ho chinik up dok na baka pa tama na dok ay ho tama na ho taron na ba ko doktor. Ay, gamo ko taman na, uway, eh, ano man ang ginpinahid, sing bulik nga rag, sing panit, taging resita, ga taman na do. Paano magmayad? Ay, kung taging pinahid na to sa buli, resita, ga ta. Bakas ko man at dasok, sang buli, adlaw-adlaw, wag man nagamayad, eh, resita, ga taging pinahid. Alas 5:30 na tagahon na itong oras. Sa atin nga pagbalik mga ka-K5, dugang ang mga balita pagkatapos at mga reminders. Standby.
1: Itang K-K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K-5. News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na nga akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold.

0: Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Murubo.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa likas, epektibo. DTX 500, mahiko ba na ang Ibu dugo? DTX 500. Masami ka pala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavior.
4: Ni si Kirby John.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Mga ka-K5, ratong makaroon yung oras. Oy, alas 5.35 na tagahan. Do oras na yung mga balita. Ginatagato ni DTX 500. Isang ka-superior antioxidant supplement nga abo karoon yung benepisyo sa atong ikayong gawas. Nagapon ng epekto ginasukan do oxidative stress ang kaproseso kung sa siya nagkakasama do cellula bangon sa sobrang mga free radical sa mga molecules ang nagataot premature aging. Pagi sa mataas antioxidant content ang kabulig raong DTX 500 yung protection ng do cellula para hindi ramasama nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon do DTX 500 may potential nga masuportahan do tawo nga may type 1 nag-type 2 diabetes. Bangon sa mataas ng antioxidant content, ng nabar inflammation, ng nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level, parehong importante para sa kando mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, huwag ama nag-bulig sa pag-detoxify. Tiyawas, kunin nag-serving natural ng suporta sa healthy ng metabolism, malimpyo ang agawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapares ko diabetes. At syempre, mga ka-K5, do partner karon is vitamin C. I said man kita, vitamin C, nagpapabas ko resistensya sa kagawasan. Pero mas manami, kinakanala ko na imong vitamin C ay alkaline, which is makita nimo sa Mighty C, mas pinabas ko klaseng vitamin C, protektado ratong tuga, nagkasukasuan, ginadugang ang collagen production ko, panit para manami imo tanawon, bata katanawon, pagkatapos ay ginapabas ko ratong immune system. Mabakay sa klinika de alternativo medicina, Noel Center. Yaron sa Refender Building, as many avenue, Kalibo Aklan, sa Parente Dating Garcia College of Technology. Magapit naman sa EBL Sports Complex.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Good morning, Anaya. Ma'am Tessie Sukgang. Good morning ka K5, my God. Bless us all. Good morning kay Ma'am Leia. Gali, ha? Ma'am Leia, ag Boy Regalado, ita Otsando New Washington. Good morning, mga ma'am, ag mga sir. Aga kay Ampod Ralph. Good morning, Pod. Gabihan siguro na uli. Ray mo ba si Halima sa prayer meeting ra? Ampod Eric nga ra, si Lorio nasa Otsando man. Timprano gabog tao ra eh. Medyo nag-altar boy tabi dati ra. Imaw ra, naikator sa kiling-kiling ba yung anak may misa? Magtindog ang tanin kiling-kiling-kiling eh. Imaw ra na eh. Alin ta ba masulbar ng mga mga minor de edad nga ra nga naga pinanakaw ta no. What an outside gini kananda. Sus ang budlay ta ba kara ba si may sudlan sa nang bagay baga pagkatapos kun ano ta kanday obra baga syempre kun himugaw mugawan kay hindi ko timo kapangutan kon nat imo ga panugod sing bagay ta ko tanon mo ta ano sir minor de edad ka ay wata ni kun he shotgun ta ay sus pore matabo man kaguhoy man. Daiwa man lang ron, no? Kung sanda man makaobra at saga, saan nang isig katawo kung makasugod sanda sang kapanimagay. Sa diso, des, banod kalibong ani, pagpatrolya at barangay at kapulisan na gina-encourage sa ginatan kada gabi.
0: Alita, K5, sa umaga!
1: One time, may killer, hanugod mo sang kapanimagay ba? Sudlan, takong nanarubagay at mag-asawa. Oo. Nabagay ita, killer, ay, sino mo pangagan? Banan sa bayi ba? Bago, tamo lang man na barilon, ay, kutanon kayong pangagan. Sino yung pangagan? Sabat it babae. Kwan man na sir, si Birta rang pangagan sir, si Birta. Tumangis, pero killer mga kakaipan. Ay, manasuri, gidaman ay sa imong pangagan man ng Birta kapangagan mo, gidaman na rang nanay man. Dumduman ka mo kabuot, gidaman ang klaseng nanay pamandatos nanay Birta. Hindi talang man na pagbarilon. Ikaw, ha ba nasa ng asawa ni Birta? Sino man ang pangagan? Ay, hindi ko tabog barilon si Mrs. Mora. Kapangagan kang nanay nga si Berta. Ikaw siya niyong pangagan. Si Pedro man ako. Sir, pero ginatabog man nanda ako nga si Berta kung ama. Ayos tayo ra. Pedro naging Berta na hadlong mat barilon ay. Hey, good morning ha. Sa atin yung mga tagpagamati, mga K5. Dugang paginaton makaroon yung mga balita sa ating pagpadayon ka na miton, taghinigop ka piyo. Balikan tada yung mga minor de edad, abing nga na. Pares di kara sa sangka coffee shop, yung sa Banuet Kalibo. Ay sa post kara sa social media, at dayang 37 degrees coffee shop, di kara sa Old Buswang. Ay kita, gadara, itsura, itsospek, karag minor de edad. Gwapo, gidman galing mayad. Ay gabi nalik-balik, nagapin... Ay sus, pinanakaw tanang trabaho ka. Wata na usuya ka ng ginikanan, da? Pare, sabi ka na, no? Magain yung dahin kung himitiran mo, kung hinugod sing bagay. Pero, grabe ta nang ninobrang aray. Siyempre, kasaliga minor de edad, ay siyempre, pagwaon malang mandayon. Kung pag, depende sa assessment, it daya karon nga DSWD, pag mahambag sandang, daya nga may andang, kuan mga ka-K5, may andang, May discernment, pwede makasuhan. May kung mag below 15, may wala. Diet ang mga kakaibay. Kasubo-subo. Binalik-balik lang ito. Adel, sa laying arang sobrang pagpalangga. Oo. Ay sa sobrang pagpalangga, mga kakaibay, ay hara, nag-abuso tayo mga minor de edad. Pabalik-balik lata. Gagson it police. Pagyagas police. Idakpan. Patugon sa police station. Hambagan ni DSWD pagkaaga. Buyan. Pagkagabi. Nakaw. Kami tanay ka to. Kat mga unga. Paka mga minor de edad kami. Amot ang natripan ka to. Mga manig at ang maginagabot-gabot. Sa kanon. Baga. Oh, mga habyon. Muro mga santo. Ang bukot imo. Man. Oh. Diet ay gapanugod-sugod at mga bagay gapanugod-sugod at commercial establishment. Grabe ta. Anyway, sana makarang nga pag-padayon. Aton karon nga, maging patigayan man sa mga eskwelahan karon nga, Nora. Active daya karon nga treat drill sa mga eskwelahan. Aga nangin manami ra mga ka-K5, no? Ay, doon nasabitan karon nga tika ang hay para matawa din kaigo karon yung informasyon do mga maestra, mga estudyante. Yagon. Sa line number 7, K5 from Visayas, good morning.
2: Sir Daddy Bates, kag kay Sir Robert na. Mabro si Pasko
3: ang... Sir Rex. Sir Rex. Sorry.
2: Kita naman anay. Mabaskog ang signal do kaangay sa mabaskog nga naguob kag kilat sa amon kay grabe sumod naguob kag kilat sa amon, no, may thunderstorm advisory ang PAGASA. Baskog ang signal, ah, naka-detect copy mix na para sa mabrubog daw nga tiempo. Balik si mo Bacolod.
4: Salamat gud si Rex Oreta sa Iloilo, mga KK5 kadtuan ta na mga KK5 mga aton sininga.
5: Oh, tamyawon ko lang pamati kay Sir Rick da sa Gimaras, kay sa frequencies ang Gimaras sila pamati. Estelioro, Idanga, Clarito, Elevencioni, Hamula, Maravilla kag Sigwa family.
4: Kampyon, kampyon. Sige. Kapis, Sir Jobert, Kapis, congratulations sa bago lang naga anniversary. Sir Jobert.
6: Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region, Sir Babe, Sir Robert, kasi aton mga kaopdanan. Paskog ang signal sang Bacolod, kapareho sang kabaskugon sang tuhod ni KK5 Babes Cantalao.
4: Salamat! Okay,
6: back to you, Bacolod!
4: Kampyon, Sir Jobert Lago, mga KK5 sa Capiz. Katuan na ito ng antike, ang tambalang ni Smar, Sir Nestor, and Sir Milmar.
7: Happy birthday to you!
8: Happy, happy birthday kid sa atin nga Vice President for Operations, Sir Eljan Castanyo. Nagapamati ka, sir. Happy birthday. Why get that? Kampiyon signal dyan, Sir Daddy Babes and Sir Roberts. Kag nakapuro pa nga pirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka ninyo, Bacolod.
5: Birthday sa bang ni Sir Eljan Castanyo, tanan nga mga angkor sa balitang K5 sa umaga. Pwede ka mo ka kaon sa gusto nyo nga kanandra sa inyong mga lugar. According kay Sir Eljan, pagkatapos bayaran nyo lang.
4: Sileng ni Sir Eljan na you are all invited to eat my house. Vanessa, mga kakip. Sige, katota na mga kakip five sa Kalibo. Sir Michael Silorio.
1: Good morning, K5 from Visayas, Iloilo, Antique, Rojas, Kaga, Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert Tanan. Good morning. Kampiyon ng signal, long life, good health man kay Sir Eljan. Guwapohon, Sir Eljan mo. Good morning, naka-detect. Coffee mix na kita, Kaga. Baskog, signal man na yan na yan. Siyempo, this banos ang Kalibo. Balik sa imo, Bacolod.
4: Salamat, good. Sir Jobert, Sir Michael Silorio sa Kalibo, mga kakawib, o din rin na kita. Kulo-kompleto na mga kagivay ang ating samahan. Ang ating barkadang tunay aawit sa'yo. Unahon na ito ng Iloilo, si Rex Sorita, si Iloilo.
9: Ma-happy birthday ko, anay. Basi kami makalapos si Iloilo. Happy birthday
4: ko sa
9: mga Vice President for Operation.
4: Kantahe, kantahe.
9: Ano?
4: Kantahe.
9: Happy birthday. Happy na birthday pa. Ari kita sa madalag ko kung mabalita. Diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang droga di sa amon daw ay katapusan na. Mauna pag-uba ang kalibutan kung sa madulang iligal na droga. May maglibin partner naman si Syudad Sang Pasay sa barangay Tubod, nakuhaan sa masubra isa naman ka bilyon. Kag sa record niya sa ICPO sa sulod sang 8 kabulan, may 100 million pesos sa balor sa iligang aduga ang na-confiscate nila. Amo di ka nga isa, amundi ang iligang aduga dumay tuburan, huwaay nagkakahubsan. Sa piyak kabahin, masuboy nga balita dito sa may Banwa Sangsara, may alam katuig nga bata nga babayi, no, patay ini kay nagasakay sa motorsiklo. Pero binyong gasakay sa motorsiklo kung bilak-bilog. Anong kabilog ang nagasakay sa motorsiklo? Long tiny, isa ka pamilya, no? Ang patay drink, anong katuig nga bata nga dala sa motor ang ila amay, si Rolando De Velos, nakabunggo na sakyan nga motor sa nakapark nga salakyan kay tungod ang amay, hubog. Total ni ang tanan nga mga kabataan sini, ang isa na ipagidaron sa 8 katuig, ang anong katuig ang muning napatay, may 3 katuig, no, nga upod pagid, may 4 kakabataan upod nila, di malas ka muning anong katuig ang napatay mga kakifan. Can you just imagine, alima or anom gasakay sa motor? Ano pa matyaga nila ka motor, train?
4: Ano na panghabal-habal?
9: Ah, pindi to sa sarat, laban-laban, wa ito ma-check sa makaumahan na to, namun niyang uuso to.
4: Ah.
9: Kaga lakip man, sa duga pa na to nga mga balita dire, ang patay sa dengue dire sa probinsya sang Iloilo, 12. So along kita kay Timaulanon, gyapon tiyempo na to, dapat hindi kita malipat ang pagpatuman sang 4S sa aton sa ni nga mga lugar. Balik sa inyo, Bacolod!
4: Salamat gid Sir Rex sa Iloilo mga kaki-five katuan naton si Sir Jobert Lagos sa Capiz. Sir Jobert.
6: Mga nagapangunang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas, isang patay mga kaki-five. Bangod man sang daan nga hilugutanon, ginlutang sang isa ka suspitsado ang isa ka mangunguma samtang nagalawig sang iya sininga ot Karabaw sa Uyapad. Kung sa talamnan, ining biktima mga K5 nga base sa impormasyon na ginpagwa ni Police Lieutenant Steve Bautista, ang in charge sa Sapian Municipal Police Station, amo ining si alias Bert, mga K5, legal ang pangidaron, kag pumuluyo sa barangay Bilao, Banwasang Sapian, mga K5. Parinte niya man ang iya sining kontra ang nagtiro sa iya mga ka K5 kag wala makapreparar samtang naga himo sa iya sining kasapatan sa ila sining lugar mga ka K5. Ining suspitsado nagalakat-lakat sa kahon sa Uyapad, nakita niya ang nasambit nga biktima kag didto no ni alias Sansan ginhan usan sang long barrel nga armas mga K5 ang biktima. Duwa ka pilas ang naangkon sang nasambit nga biktima mga K5 sa likod kasadughan ang samad ang igo sang armas mga K5. Doon sa investigasyon sa PNP nga madugay na ini nga wala nagaintindihan ay ang nasambit nga suspitsado mga K5 kag biktima. Samtang may 3 di katawo matransaksyon ng tani sa Banwasang Panay sang bangka kay matabok sa isla. Dito gin-operate sa aton makatapos ang kapulisan magluwas nga may ara armas nga na-recover sa ila. May ara pagali mga K5 nga shabu nga na-recover ang aton sa ni Panay Municipal Police Station sa sining 3 ka mga suspitsado mga K5, si alias Rick, si alias Bugoy, kag ining si alias Edmond mga K5 nga residente sa barangay Pundol kag barangay Agbanog sa Banwasang Pontevedra. May mga recoveries, may armas nga na-recover mga K5 ang aton sini matapos ang kapulisan kalakip man ang itatlo ka sachet sang ginapatihan nga illegal drugs mga K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you Bacolod.
4: Salamat gid Sir Jobert Lagos sa Capiz mga KK5 kaduan ta na ang antike ang tambalang ni Smart Antike.
8: Mga talalupang dunamon nga balita diyan sa probinsya kay 5 Western Visayas sa Banwa kang Dao, Tobias Fournier ginrelieve ang hepe kang nasambitan nga Banwa matapos ginreklamo kang pagpanakit kang mga minor de edad. Apat kabilog ang complainant na tatlo ka 17 anyos kag sangka 15 anyos. Ang siste kay bangod nga nagpatigayon gali kang piyesta diyan ukon may selebrasyon sa kasadyahan sa karsada. May banda-banda tinaglantaw ang diyang mga minor de edad. Alauna, ginsaway sa nakang pulis. At saka naglambot ko na sa punto nga. Nanapungol rin ko na si Hepe. Ginrelief na naka sa pwesto. Kagtemporaryo anay nga gindisarmahan. Samtang nagapadayon ang investigasyon.
3: Sa dugang pagid nga mga balita, isa na patay. Ito ang nakasurvive. Matapos na nagkapan ang isaraka sa kayan nga MV San Agustin sa may barangay or sa Liwagaw Island, barangay Sibulo sa Banuakang Kaluya, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Suno kay punong barangay Kikay Lim nga naghalin pa katong Sabado mga last dos sa hapon sa may si Mirara Port padulong kontani or kunraad sa Kaminawit Port sa San Jose Occidental Mindoro ang diyang sakayan. Sa talad regyan rin sa hilaway nga kondisyon ang pito ka mga survivor.
8: Para so far mga balita sa probinsya ka Antique, back to you Bacolod.
4: Salamat gid tambalang ni Smart Sir Nestor and Sir Mermar mga kagiba sa Antique. Kadto ang tanang kalibo Sir Michael Celorio kalibo.
1: Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo, kabilog nga probinsya akla nalabot sang Banwa sang Kalibo ang 100% nga measles rubella vaccination kag vitamin A supplementation campaign no kay ginasugid according kay Mr. Lawrence Lacerna ang nurse trick kag in charge sa vaccination program nga ang target sa target nga 3571 nga mga bata nga nagapangidaron anom tubtob anom 6 months tubtob 59 months mga ka K5 no sa subong. Nalabot nila ang 100% target mga ka-K5 kag may extension pa kagin patigayon abi after sang August 10 to 28 ani naghiwat sang extension no nagkandak naman sila sa vaccination August 29 to September 4 para sa 3% pagin nga remaining tubtob na abot ang 100% mga ka-K5. Samtang isa man ka panimalay nasunog sa Banwa sang Balete ginapanagiyahan ini sang 73 years old nga senior citizen kay Lula Diana Quales ginasugid abi mga ka-K5 nga nag-umpisa ang klayo pasado alas 9 bisang kaagahon kag suno sa fire investigator wala pa man makasumiti sang kun anong gid kadako ang kapirdihan pero sa ila operational manual mga 10,000 gid lamang kay human ini sa light materials mga ka-K5 na sunog ang mga importante nga dokumento mga ID kag kinahanglanon kag mga kwarta sa nasambitan nga panimalay kag ang Banwa sang Kalibo para sa kampiyon nga balita mga ka-K5 back-to-back champion sa 37th Philippine Travel Mart naging patigyan sa SMX Convention Center sa Metro Manila, no? Best Both Award kung sa diin sa nagligan nga tuig ang Banwa man sang Kalibo ang indeklara sa nasambitan man nga Travel Mart mga ka-K5. Sa Philippine Travel Mart, ginapakita sini ang cultural heritage kapares lang sang aton at amon at iatihan. Ang pag-pinya fiber kag iban pang mga manaming talanawon diri sa Banwa sang Kalibo kabilog ng probinsya. Amo na mga balita di sa Kalibo. Balik sa imo Bacolod.
4: Salamat kay Sir Michael porteng dago o ba labation pa di o kung dirigid sa aton na yun. Salamat kay Sir Michael Salorio dira sa may Kalibo mga kakibab diri sa amon sa syudad sa Bacolod in preparation sa sining Mascara Festival mga kakifive kahapon ang may gipatigayon nga audition para sa K5 League of Champions Retro Dance Showdown mga kakipag din patagayon diri sa Arwayo Multipurpose Hall ari ang mga finalists mga kakipag sa League of Champions Season 5 ang Freak Time ang K1 Crazy Bets Morsha Force Gravity Counterclockwise Mongolok kag OBS Negros mga kakipag sila ning mga sambua sa patag sang retro dance sa palaboton nga Mascara Festival sa Bacolod City Public Plaza.
5: Habang nag-uob ni Samon, bago ang amon nga regional directors.
10: Balitang K5 sa umaga.
1: Sana makaroon niya pagpadayan mga ka-K5 inyo karoon nabatian do kabilugan nga mga balita sa ating pagililiba makaroon niya agahon ng kasalas pagatod karait mga balita K5 Romy Kahilig sa atin karoon niya news from department K5 Teresa Igid mga ka-K5 bags technical engineering department K5 Fred Batoy sangan kami station manager ma'am Gloria Villas Manyog sa among CEO kay Doc Ramil Oy mga ka-K5 aga doon na kabilugan sa ating pagliliba makaroon niya agahon hinaga it's a date mga ka-K5 Jason Atabio good morning sa gabon ako sa K5 Michael Silorio para sa kami yung serbisyo publiko galingawan sa kalibo K5 News FM
0: K5 News FM
10: Dominate the lives of the Filipino
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy
12: DTX 500 27 lot 57 akong edad
13: Ano ginabatsyag mo sang una?
12: High blood gid ko magasuka ko tason akong ulo daw mabuka pagkuan sang DTX 500
13: Pag kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino
12: 3 times a day ginakon ang DTX okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure nubo na
13: Pila sa una ang imo nga blood pressure
12: 180 over 100
13: Pero subong pila na lang imo blood pressure
12: 120 over 90
11: DTX 500
14: Kun may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions it's the liver ato natay ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo pagkuha sa mga toxins kag waste product halin sa pag breakdown sang fat sa small intestine during digestion ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma
15: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
13: Husto, good. Correct.
15: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
13: Sige atar, dagan. Sige carbon deposit,
15: ano? Lang tawab lang tambutso.
13: O, tambo, sige man aso.
15: Pero lang tawab lang, wala.
13: Gandar. O, tinlo.
15: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga dito X500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP
14: isa sang pinaka common Dr. Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis
15: but silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay
13: naputos ang tambok
15: normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fat sa atay, ga problema na
13: say mapati liver ka na. Correct, no?
11: DTX 500!
16: Ako si Tomas Jol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
13: So good lang nag-inom ka DTX 500.
16: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500? Almost 3 months na.
13: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
16: 3 times hindi.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na.
11: DTX 500!
14: Ang sobrang fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation, as in hubag ang atay mo, ha? Kag ang paghubag sang atay, ang nagaguba sa tissue sini, kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver, ang nagaresulta sa liver failure.
15: Ma-liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani, DTX 500 adadlaw. Para ka ng sobrang mga toxin, sobrang tambok na, imetabolize siya, pahaboy na lang na. Ang muna tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung matay.
13: Correct.
15: That's why, kung tanawin sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
14: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudi baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
15: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gina sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal lang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung so, pala inom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaon ka mantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kun mayara ka sang family history sang liver disease or na infected ka sa mga any kind of hepatitis virus nami ginacheck ginaya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
14: May manong silig ka?
15: May pag-neutralize ka sa free radicals kung sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
14: DTX 500. Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kila tong score gani?
17: 470.
14: Sang sano ka nagsugot inom na DTX 500?
17: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
14: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
17: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
18: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag-kontrolar sa imo blood sugar. DTX.

0: K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas sa isa, tres itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Balitang headlines.
1: Para sa ato yung mga headlines sa Balita Lokal. Driver nga naka-hit and run sa napuong dagon nga unga nga gagaki pagapasaka ni kaso nga reckless imprudence resulting to physical injury suno sa Makato PNP.
2: Ang headlines Balita Lokal, coffee shop sa Kalibon sinugodit manakaw hitsurate suspect nakita sa CCTV.
1: Samtang sa dugang headlines sa ato niya Balita Lokal, LGU Kalibo back-to-back champion sa best booth sa 37th Philippine Travel Mart.
2: Ang PDRRMO Aklan, gindayaw rong resulta ay active threat drill sa mga eskwelahan.
1: Headlines sa ato niya Balita Regional, masobra 100 million niya balorit illegal nga droga na kumpiskait Iloilo Police Office sa sugod itwagong bugan.
2: Sa Balitang Regional, gagaki nga una sa impluensya at makahigilo nga ilim noon, patay matapos nga maaksidente sa motor sa Sibalom, Antique.
1: Headlines sa ato niya Balita Nasyonal, 64% budget cut sa Office of the President hindi makaapekto sa operasyon na suno kay Executive Secretary Recto.
2: Ang balitang nasyonal, Malacañang ginpasiguro kay VP Sara ag mga kaalyado kara nga uwa ay pag-aobrahon nga magain ng PNP kontra kanda.
0: Balita International.
1: Headlines sa ato niya Balita International, naiwang ka mga piloto patay matapos rong naguntad nga air show jet crash sa Greece.
2: Sa Balitang International, flights padto sa Jakarta, Indonesia kanselado, bulkang Anak Krakatau nag-alboruto.
0: Balitang negosyo.
1: Headlines sa ato niya balita sa patagit negosyo. Inflation rate it nasyon naghina sa 6.1% ko Agosto suno sa PSA.
2: Ang balita sa negosyo, ACPC mas ginpadasig parong pautang para sa mga mangunguma ag mga mangingisda nga apektado it baha.
1: Headlines sa ato niya Balita Sports, Gilas Pilipinas ginutos rong Korea sa andakan ng ikaiwang at tune-up game antes rong 2026 sa Asian Games.
2: Ang balita sa inampang kinay star Alex Yala na tigayon nga natapos rong kampanya sa 2026 US Open.
0: Balita Entertainment.
1: Headline sa ato niya balitang showbiz, 1 million pesos gintao nga reward ni OJ Diaz sa anak rang unga nga nagapabilin niya.

0: single sa kanang ika-25th niya birthday.
1: At balitang showbiz, Nadine Lustre nag-collab kay Apple D.A. para sa anang bagong kanta, Donuts.
2: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
2: Ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:08 raton nga oras. Baka K5 nyo nabati ano nga panguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil nga agahon na Banwa Itakalibo. May dahil nga agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Lunes, pet sa 7 sa buwan ni Setyembre, dagong 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trico.
1: Aga kumain si ka-K5 Regilin Tornino.
0: Aga sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
0: Pagkapasakaan, it kaso nga reckless imprudence resulting to physical injury. Pinaagi kara sa regular filing rung driver nga naka-hit and run. Sana po ang dagon nga unga nga gagaki sa sunok kara sa Makato PNP. Sa interview at K5 News FM Kalibo kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, Chief of Police sa ita Makato PNP. Nga padayon niya arong ginahimo karang investigasyon at follow-up tracking at mga CCTV footages para matungod rung identity at nasambit nga driver. Apisar nga nahagi praya sa CCTV rung driver sa natabuan karait insidente. Napasiguan pa karang matumod rung anang plate number it motorsiklo bangod may kalabuan rung buo karang footage sa suno ka sa makaroon. Sa nabuo nga impormasyon, nga roon na karang motorsiklo ay isang ka-sniper 150 nga kulay black na may blue stripes. Kung sa siin ng driver ay nakasuot sigon, itom nga helmet, itom nga jacket at medium size rong pangagawason. Matandaan niya nataburong insidente ko adlaw karang Biyernes, Setyembre 4, bandang alas 6 kara ita gabi sa bypass road sa sityo Tigaw, barangay Poblasyon, Makatokong sa siin. Nagatabok sigon rong biktima at gulpi gamang mahapit kara it motorsiklo. Rason nga matumbarong unga karang agagaki aga nagligid pa ag tumama rong anak karang ugo sa simento. Sa makaroon nagapabili niya confined sa sangka pribadong ospital rong biktima ag under nagapabilin nga under observation.
2: Balita lokal.
1: Pang retalya at balita lokal sa pool sa CCTV footage rong pagsugod it sang kagagaki nga nagapanakaw sa uko nagpanakaw sa sangka coffee shop sa barangay Old Buswang Kalibo. Pasado alas 3 itinalikdan niya adlaw ko September uko na Setyembre 5. Sunod sa social media post, 37 Degrees Coffee Old Buswang Branch nga nahagipit footage rong itsura ituwa pa makilan nga suspect. May nadaga sa manraya nga mainto ka kantidad. Ita kwarta maghalin sa nasambit nga establishment. Nahareporton man sa Kalibo PNP ag barangay rung nasambit nga insidente ag ginapahalong itag-iya rong publiko kontra sa nasambit nga kapareho nga insidente.
0: Samtang sa piyakabahin dugang nga detalye at aton yung mga balita lokal. Umanya ginkilaga rung LGU Kalibo matapos nga makabaton it award sa kakatapos nga mga 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center sa Maynila. Kahapon karang adlaw it Domingo, Setyembre 6, 2026. Sa idagom it Cities, Municipalities category na ginuli it Kalibo rung Best Booth Award. Kung sa siin, Sanda man rugin tagana nga best booth ko tagtaliwan karang adagon halin sa hiblang handwoven pinya fiber asa sa mainit nga pagbaton ug mga bisita nga nagaagi sa SMX hagin pakita it mga kalibunhon rong kadagagan para sa mga master weavers hardworking team ug sa tanan nga nagasuporta sa ilog kara nga expo.
2: Balita lokal.
1: Italia at balita lokal, ginagaw it Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ACLAD, rung nang resulta at kinpatigayon nga safety drill para sa active threats sa mga eskwelahan. Sa interview kay Mr. Jeffrey Ismundo at PDRRMO ACLAD, nang inepektibo rung orientation nga gintao sa mga manugtudlo.

0: Bagarong drill, aguwait may nakita niya wabaho nga problema. Sunukan ng kaparte, raya itikang iti Department of Education, bukod nga mga insaklan, kundi bilog nga pungsod, bangod sa mga nailista nga shooting incident, nga ginakaimbulbahan ni estudyante sa mga eskwelahan. Yun punto man is mundo, nga importante nga regular nga igapatigayon, nung mauraya nga drill, para malikawan nung hadlok ag panik it mga estudyante, ag mga normal gun lang pagpaukon kaparte, itanda karon nga pagpahaum ag pagtugon sa active threat. Sunod sa evaluation, may pilang ka mga problema sa pasilidad ita eskwelahan kakip ng mga samad nga bintana, mga pertahan na kortina, ag iba pa nga posible nga makaapekto sa epektibo ita lockdown.
1: K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May tinsyon!
1: Bitang Regional.
4: Alas 6:13 ang aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa. Masobra 100 million nga balor it illegal nga droga na kompiska it Iloilo City Police Office sa suot ita wagong bugan. May kampiyon nga balita si ka K5 Karen Badilla, please kami.

0: Pungko bilang ICPO Director. Base sa accomplishment report, 487 ka-drug buy bust operations ang napatigayon sa din 593 ka-drug suspect ang naaresto. Mas sobra naman sa 15,000 grams ng suspected shabu ang nakumpiskar nga may standard drug price nga masobra 102 million pesos pag mariwana nga may masobra 98.51 grams nga kabugaton kag may balor nga masobra naman sa 11,000 pesos. Sa 593 ka naaresto, 162 diri ang high value individuals, 413 ang street level individuals, kag pito naman ang naklasify nga not listed individuals. Samtang ginapasalamatan naman ni Parilia ang tanan nga ICPO personnel bangon sa wala untat kapag panikasog sa pagtapna sa illegal nga droga sa syudad sang Iloilo.
1: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
2: K5 News FM. Balitang
3: Regional. Balitang Regional, gagaki nga una sa impluensya at makahilo nga ilimnon, patay matapos nga maaksidente sa motor sa Sibalom Antique. Sa Kampyon nga balita, ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
4: Dead on arrival sa ospital ang isang kalalaki matapos nga nadisgrasya sa ginamaneho nga motor sa Barangay Udyong Sibalom, last 3:25 sa hapon adlaw kang Sabado, Setyembre 5. Ginkilala ang lalaki kay alias Reggie sa legal nga pang-idaran sang kamanguma kag residente kang Bugasong Antique. Sa impormasyon nga nabuel kang K5 News Team, halin sa Kansadan San Jose kag padulong sa Udyong Sibalom ang lalaki apang pag-abot sa kurbadahan nga portion kang dalan, aksidente diyan nga naduraan control sa manibela kang anang motor. Nagresulta naman diyan sa anang pagkatumba kung sa diin nag-overshoot kag natapa sa steel barrier ang motor kag nahulog sa sementado nga dalan. Nakaangkan naman ang among lalaki kang samad sa anang ulo nga nangin rason sa anang gilayon nga kamatayan. Apang sa duga nga impormasyon, sa idalom man kang makahurubog nga irimnan ang amo nga lalaki. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa Kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: Ang Kampyon nga estasyon, K5 News FM. Balitang National.
5: Samtang sa aton man niya detalye ta Balita National. Ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag nag-regulate ita blood sugar level. Inasiguro ni Executive Secretary Ralph Recto nga hindi maapektuhan ng operasyon it Office of the President. Sapyak it 64% nga buhin sa budget para sa dagon nga 2027. Inendorso it House Appropriations Panel rung 10.5 billion pesos nga budget it Office of the President para sa masunod nga dagon nga mas madaba kumpara sa presenting nga 28 billion pesos. Suno kay Recto, bastante rung pondo para imaniharong operasyon it gobyerno gabigon sa pagsabat sa mga emergency magatod it serbisyo publiko subaybayan rung mga programa nga pang-ekonomiya ag protektahan rung national interest. Maliwanag ni Rektor rung dahilan it budget cut ay bangod sa tapos yun rung gagastuson angot sa pag-host it Pilipinas sa ASEAN Summit makaroon nga dagon.
3: Balitang National. Ang balitang National ito siguro ito pala kay Vice President Sara Duterte nga hindi pagamito ni Administrasyong Marcos rung Philippine National Police bilang yabi agod sa Kiton Raya uruan ng taga-suporta. Raya rung pahayag ni Presidential Communications Office matapos ang bagon ni Duterte. Nga nagakahawag raya para sa anang kabuhi agwa nagasalig sa kapulisan, korte ag mangin sa security team nga gintagana kana. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pagpahinugutan ni administrasyon nga gamiton it PNP rung anuman nga sahi it karahasan.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
5: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international na balita sa Guwait Nasyon, pinatod kato ni T3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik kag agnat o buag sipon, mag-inomit T3 Bio baka sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Patay rong daywa ka mga piloto matapos nga mag-crash Rosangka Phantom F4 jet samtang ginapatigayon Rosangka Air Show sa Tanagara Air Base sa Athens, Greece kung nagtaliwan karang adlaw ita Sabado. Nabagbag rong nasambit nga fighter jet pilang gatos rong Ilang gatos metros gamang maghalin sa mga nakasaksi. Inabubanta nga linibo manong nagtambong sa airshow ko adlaw karat Sabado agwa man it may nailista nga naninahan. Suno sa Air Force officials sa ita Greece nga nasa panugawas itaywa kara ka mga namatay nga piloto sa palibot Itanagara Air Force Base 60 kilometers sa north ita Athens.
2: Balita International.
3: Ang balitang international, temporaryo nga ginkansela ag delay dit masobra sa 200 flights padto ag pag-white Jakarta, Indonesia kahapon nga adlaw ita Domingo. Kadungan raya ay temporaryo nga pagpasara sa Soekarno-Hatta International Airport matapos nga mag-alboruto rumbul kang anakra katawa ag nagbuga it madamo nga abokan sa Sina Aberia. Rumasobra sa 23,000 ka mga biyahero nga na-stranded bangod sa pagpasara it nasabit nga paguparan. Samtang suno sa Geological Agency at Indonesia, nagpakitagon it mga senyales rung pagiging aktibo ito sambit ka bulkan. Adlaw it Sabado bago raya nag-alboruto ku adlaw it Domingo.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow!
2: Baik ko sa Balitang Negosyo. Negosyo. Negosyo.
5: Alas 6:20 ron aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita sa patagit negosyo. Ninatod ka aton it Mighty C rumasking pabaskog ng alkaline niya vitamin C. Naghina it sang kirerong inflation rate it nasyon hasta sa 6.1% inagtaliwan nga bugan it Agosto alin sa 6.2% kubugan kara it Hulyo. Sunda sa Philippine Statistics Authority o PSA ron nagapanguna nga nagduso sa sang kire nga paghina it inflation rate ayrong mahinay man nga pagtaas si presyo it pagkaon ag non-alcoholic beverages pati manong sukot sa transportasyon ag pampubliko nga pasilidad. Abisar nga nakalista it sang kire nga paghinay nagapabilin sa gihapon nga taas rung nasambit karangang level sa targeted gobyerno nga 2% hasta 4% sa bilog nga dag-on. Inpahayag ang economic managers nga paday nga ginabantayan ng gobyerno supply chain na magapanguna sa mga nagapanguna ng produktong pang-agrikultura agod nga mapunggan na rung uman nga pagtaas at presyo at pagkaon sa mga lokal nga merkado.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Balita sa negosyo, maskin padasig agin pasimple at Agricultural Credit Policy Council arong proseso it emergency loan para sa mga mangunguma at mga mangingisda nga naapektuhan it pagbaha. Sa idagom it calamity loan component it aggregate recovery program, rumakwalipagkado nga maintok nga mangunguma at mga mangingisda ay mahimo makautang it 35,000 pesos. Sunod sa ECPC, uwasigon it interest sa guwa nagakinahanggan it collateral. Kung sa sinong nasambit niya loan ay mahimo imaw mabayaran sa sugod itatlong dagon. Kinahanggan nga mga rehistrado ng aplikanta sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o kon RSBSA ag may valid nga bank account o kon financial account para direkta nga makredit ng nasambit nga utang.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita Sports. Sports. Sports.
5: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sports sa balita sa patagit tinampang ginahatod katon it Klinika Dio Fresh may bisi og vitamin E nagapaputi nagapakinis ag nagapahumot it aton nga mga underarms para sa 24 hours total protection sa aton nga mga kilikili maggamit it Klinika Dio Fresh. Ginapier date South Korea ita South Korea gilas Pilipinas sa anda karang katapusan nga tune up game sa score nga 69-42. Raya hi antes rong anda karang nakatagana nga pagpasakop sa 2026 Asian Games sa Japan. Kung sa siin rong Philippine National Team hay ginpaunahan it all PBA roster. Naguto sanda ita Korea sa piyakit anda karang pagtinguha nga magpanguna ita nga sa pagpanguna ni Magnolia Fly high flyer ni nga si Zav Lucero nga nagkamada it 14 points ug anom ka mga rebounds. Pagabuksan ni Gilas rong title defense sa Setyembre 11 kung sa siin sanda rong magahampang kontra sa Bahrain.
2: Balitang Sports. Sports. Sports.
3: Dugang nga balitang sports, nagtapos ko ang kampanya ni Pinay Tennis Star Alex Yala sa 2026 US Open matapos si Mao nga utuson it American player nga si Iva Jovic sa sangkahugot nga hampang sa round of 32. Manami rin ang inimbukada itampang para sa daywang ka mga atleta nga parehong nagpakita it agresibo nga pagpang-atake kung sa sin matapos rung dikit nga pagbagayluhanan ag mahaba ang rally. Unang nga nabuo ni Jovic rung unang set sa scoring 7-5. Insigida man niya nagbawi si Yala sa pangaywang set ag mas nangin agresibo rung Pinay star ag nabuo rung momentum. Rason agad nga kontrolo na narong hampang ag buon rung set sa scoring 6-3. Agad nga itabla rung hampang sa tigsang bilog nga set. Sa ulihing hampang nangin mapagon si Jovic ag natigayon nga ginsarada rung deciding set sa scoring 7-5. Agad nga babuo rung kadagagan ag maka-advance sa masunod nga round.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
5: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa balitang artista. Ginatod katong ita DTX sa beauty show. Gintawan ita 1 million pesos nga valor ita reward. Ikomedyante ag talent manager nga si OJ Diaz. Nung anak karang unga nga nagpabilin niya single ag white unga sa edad karang sa anak karang 25th nga birthday celebration. Sa birthday vlog ito nga karanga si Erin ang emotional raya samtang ginbaton rong check it na sambit nga amount. Sunod kay OJ nga ginobra na naraya agud nga mainganyo rong anak karanga unga nga ma-enjoy rong youth days antes nga magsugod sa sangka relasyon ukon magbilog it kaugalingon karang pamilya. Mapumat ang mga netizens rong nagpahayaga ipagka sana all.
2: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
3: Sa balitang entertainment, tag-team-up si Nadine Lustre kay Black Eyed Peas member Apple D.A. para sa anong panibagong single nga Donuts. Nung nasambit yung track, higin release, magkaroon nga bugan 8 Setyembre. Sana nga social media, ang pakigbahin na ni Nadine, rung anang kalipay nga nabatsyagan, nga makaibahan at makabignan ng legend sa pag-obrite musika. Rung Donuts, higin pag-uwang kasunod itnaunagon nga single at actress singer nga personal.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
7: Wow! May puso.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
5: Alas 6:26 ng aton yung oras. Baka K5 niyo na batian ang nagpauna nga balitaan sa programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Monday edition, September 7, 2026. Para sa dugang mga balita hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos. Kaibahan si ka-K5 Leonard Vira. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si ka-K5 Rio Trico.
3: At ako naman si ka-K5 Regeline Tornino.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula kag ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brin Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs 4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, Kabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Daily Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Daily Fresh.
9: Nagabasa na naman, balaga.
8: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Daily Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinica Deo Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5

0: Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.
0: K5 News

0: ang kampeon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray, puro pelos pomos. K5 News FM. Yan ang radyo ko.
1: Wow, Mike.
0: Komentaryo nga patas ka. Serbisyo nga wagas.
1: Kampeon, kampeon, kampeon, kampeon.
2: Good morning, Pilipinas. Mayadayad niya gahon, bilog ng Western Visayas. Welcome sa tonkerang palatuntunan.
3: Puro de los Pueblos.
2: Puro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon kerang Lunes. Hoy, petsa 7 ha, para sa bugan. Itadaya kerang September 2026. September 7, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre, sa nakaangdan, renew ka ng anchorman, K5 Leonard Viray.
0: Leonard Viray,
3: puro Pelos Pons.
2: Maga ililiba kita, daywang oras sa gatunga. Sa pagkatod kinyo, pinanaton ka mga nagapanguna, mga preska, bago ka ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Aton tawan ito oras, aton niya pangga ililiba. Well, partner ko makaroon sa technical side, yes, sa studio, si K5 Fred Batoy. Nasa tanan, nagapabot kami pag-abiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome sa aton karang mga suking, mga listeners. Nga nagatutok makaroon sa aton niya pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 na aton, nga nagapupamati na sa makaroon niya pangurason sa mga sindahan. Aw sa mga public market sa bilog ng probinsya Itaclan. Aton nga mga negosyante, bolantero, bolantera, good morning. Nasa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Agdi ka na sa may Juliana Market. Kaya nagapinamati maniya sa aton ka na nga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
2: Well, good morning sa mga suki manaton. Nga tagpamating ang mga driver, sweet lover. Kaya sa mga terminal, nagamat-amat na tila. O riba, nagabiyahe yun. Agong kita sa pagmaneho, ha? Paton nga mga tagsa-tagsa ka mga siyakyan, bihikulo. Di magkalipat nga magpangamuyo bago pumanaw. Romata sa karsada, alima sa manibela para iwas kita sa disgrasya.
0: Foro de los Pueblos.
2: Good morning sa mga listeners ta nga mga ginikanan. Una sa ton ka nga mga panimagay. Kaya nagapamati pagi sa ton nga transistor radio. Riba nagaprepara ipampamahaw kanda nga mga pinalangga. Riba may klase, riba wa. Depende ko na. Kaugdan ka makaranga Lunes, pwede ka magsugod. No? Minak ko naman tabi nga bisan Lunes, madya yung agang gidman na, bitin pag gidman na nato yung bakasyon. Ah. What's so good, Biyernes, Sabado, Domingo, pamanan tapat Lunes. Kapin sa nagatrabaho sa gobyerno, no? Good morning sa mga nagapamati, una nga nagapreparal, banda nga mga pampamahaw. Sa mga nagabalikotot pa rin na, o na, no, paro ginuhungat. Abi, bangon yun kamo sa mga nahadlok na malate, sanda nga mga trabaho. Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bangon na!
3: Puro Pelos Pons!
2: Magmamahaw kita. Mamahaw, ano man naman naming ipamahaw. Akon ra, DTX Coffee Mix. So, aga, malunggay pandisal with cheese. Ito makon din pinanawagan, makon nga di ka na nagbakay ba kutuan sa may part at kapitolo ay. Kaya ako nagbakay ko akon yung tinapay kina. Makon din nga tiniyabaw, makon nga lang pinanaw. Kali ay malunggay pandisal with cheese. Kaya makon bi, pabinit ay sa mitanta. Kami makon na yun kung may mga malunggay si Nana. Unang kagat, baw tinapay lahat. Sinto makon. Sinto makon do cheese. Karagon. Sige lang ah. Naka, tamakon nga nag-preparar. Tamakon sa itong programa ay DTX Coffee Mix man makon kita. Good morning sa mga listeners naton abroad. Kaya nagapamati sa itong ka ng Facebook Live. Pagay sa itong yung Facebook page. Strong live programs dash K5 News Kalibo. O sa mga gusto nga magpamantaw sa itong Facebook Live, magkomento sa itong comment section. I-search lang sa search bar kinyong Facebook. Wrong Live Programs dash K5 News Kalibo.
0: Foro.
2: Good morning sa mga listeners naton sa kabukiran. Aton nga mga mangunguma. Aton nga mga mangingisda nga nag-monitor naman. Aton nga mga kosinero, kosinera. May nagapamati mga ka-K5. Na sa mga restaurant ka bukas ha, sa mga banwa makaroon. Especially sa may Kalibo Shopping Center. Para sa may Juliana Market. May nagapamati man makaroon. Intrada pang kasinigabong na rukipay mo. Sa may Jazzy Catering and Services. Yan kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nandang staff. Good morning, kinyo tanan-tanan. Mga Nanamit nga putahe agkon mga baka malang nga mahumok ba o Ginoo ko. Madya daw kadumdum ka nagakaon kat marshmallow ba o. Nakahumok at sadya si catering and services na yan. Good morning sa COL Estancia. May nagapamati man mga K5 sa mga duty na nga pump boy at kasirong duty. Sa mga gwapo tali na nga mga pump boy, good morning ha. Ag sa may pastra na ubos kay Daddy Harley, good morning. Aga kay Madam Jean Yap, di karon kay Bro Alex Yap sa may crossing Vinturanza, ay nagasinigabong ro radyo 8K5. Ag sa kutob, kumabutan ka ton nga signal, magkarangad lawit, Lunes. Welcome on sa ton ka nga Monday edition. Ita ton nga palatuntunan.
3: Puro Delos Polos.
2: Ano ra ton mga nagapangunang mga balita? Naton tawan it oras sa ton nga pangga ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Balik kita sa ton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa ton nga mga headlines sa balita lokal. Aton iplastar mga kakifive, bro, na yan nga nga may kantanan sa makasugubo man nga natabong ra. O sa isa yung ka 10 years old nga unga nga gagaki o. Again, hit and run to sa may diversion road sa Makato. Kunang taliwan niya lot Biyernes. Pero pamilya, nagayo itbulig kung sinorong maka-identify, nakakilaga sa driver nga to itmotor nga nakabangga sa nakarang unga. Atong pamatyan ni Dona rong pahayag it na anakara mismo nga nanay. Oh, ay kahapon ang kapasyamat kita ay natawaan man kita na nat oras while nga bantay imaw o nasa sangka private hospital sa nangaunga, no? Eh mako mo, uguro last to nabungguan ay pwede mo inapok baga sa kilid karsada, tumama raan ang ngayawas ag ugo sa siminto. Wa pa karon do ka na, impact pa karon it motor nga nagbangga ka na. Eh nakuhan taron? Nakaangkon timo at baho nga lastro sana ka nga ugo. Inhit and run ako driver nga ng haslo man, no? Aton balikan din doon ay sa aton nga pag ililibas standby. Samtang sa pihak ka nga parte, Makato PNP, malayon parong inimong investigasyon sa natabong aning nga nga hit and run. Napasigurado ka anda ka nga hepe nga kon ma-identify ra, no, sa pila kadlaw dahil may andang buyot yon nga CCTV footage. Una kita ro magawas ko driver ag tsura ka ng motor. Hindi ko na ako kimo toto, mag-surrender ka na lang sa PNP. Ang makipag-istorya sa family, family willing matanga makipag-istorya, basta ilatag ko na ano ro rason, ag na ano ro tabo ba? Sadang unga nga ra. O diba, kung may kasagaan, nanti dapat kong tangin buligan mo. Natangin ay wana nabi matapos nga mabanggaan na. Balikan taro latest investigation ka na. It Makato PNP pagi sa interview na K5 Sandro Salazar standby. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagid naton nga mga balita lokal. Kalibo, back-to-back champion, bau kampiyon yung man. Oh, sa rayang ranga bilang best boot category sa dekada ng 37th Philippine Travel Mart mga ka-K5 sa SMX Ron sa Convention Center bahay ibagid daro preparasyon ita local government unit it kalibo ibagid kong ginapreparahan ito tanan-tanan do anda nga mga staff sa mayor's office aton nga mga sangguniang bayan member ito mando iba nga mga department heads, no? O local government unit it kalibo. Tanang yung kabuligan ang tayo, bagay matabi, unique na nga mayad eh. Parang wang mabalibari nga back-to-back champion sanda, no? Eh, may bilang best boot sa municipal or city category. Grabe nga abilidad man at LGU man. Champion. Samtang, kapitan, malunosan, yun pa siguro nga safe rong tupad beneficiaries matapos nga magpamugot at basura sa sapaho sa may mabilo ni Washington. Ay ginugan it positibong reaksyon, ginugan man it negatibo. Man at over man na roan na nga rang implementation kung tupad. Wag yun pag-usong na tama na rito sa sapa. E paano man na kung mga bayig madagom naman na? Ah? May mga pag-explicar matakaroon si Kapitan Manonosan. Kasi riba matami nag-question, yung mga waga nga may nagapalakpak ka na, eh harun tama na rin tuntuod. Bukod niyang manat, attendance, picture, pugot ritot basura, huhilamon sa kilid kalsada, pagkatapos, pirma na, 5,000 pesos! Pagbato niyo na itayuda. Kaya tarahan, mas kon, iba kitabi kon mauraman matuod, no? Nga daw, rugi na bayad man kanda sa mga beneficiary, So, okay man, kasi gin kabudlayan na tosto man ba? Pero request na siyempre na ng safety. Pero sinay kapitan manulusan na, o safety man mana. May mga butangan isang dawa, managin naging gamit. Ang mga laki matama na ginapasuong tarito sa mga matdughan o dagom, ituroy niya sa pa. So mga bayi ito ay ito man sa unahan matama na nagpamuhot ko basura. Nasadya tama na kami, okay tama na ramo implementation nga na. Sila pamatian pero pagpahayag nga na ni Kapitan Mamina Manonosan in interview na ito ni mo kahapon, mga kakifime, standby. Samtang sa pihak ka ng aparte sa Balita Nasional, Senate Bill 1962, pasado ron sa third and final reading, it's Senado. Kay rakat batas nga ginaduso nanda, no, hagna nga ginaduso nanda para nga mangin batas, I mean, nga kung ikaw government officials, hindi na pwede ka buog at mga kontrata sa kung ano nga proyekto at gobyerno, ay dapat yan. Kabuhayin dapat kunta man da. Kato pa kunta nga mga 19 purgatin ginpasara. Ay sa kababot at nakapanipos, di ba nga? Kamu nga nagpamati. Halimbawa na kung sample ko nga, may politiko o nga nagpaproject sa anang abimana nga barangay or banwa or kung ano pa rin nga posisyon sa government, di man na maglalagay tayo ng tunay. Aton man ang butangat karasada. Bisan hindi pwede, butangan nato na. Importante may projekta. Sino man nakaraka, pero mga kontraktor ay dapat simpe may mga bidding-bidding. Sa'yo man na ninyo nung kando tama nga proseso ah. Oh. Sino pa man na dapat padag-on takaw na sa Bids and Award Committee? Dapat man na kat parinti man ni Kapto o kung kat hindi parinti kilala na to nga pwede nga makakwansan na makapangayo sobra. Ay mga mauron doon ay bawa yun doon kaping kung pinamilyata na nakita mo sana sanda man na tanaw nag-asinso. Alas 6.50 gon daton nga oras ito raton nga mga headlines itawan nito oras ito nga pag ililiba mga check it at dugang nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby na sanda nga mga areas of responsibility. Kalibo PNP pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Agbalita sa ton nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangunason mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
2: Before na ton i-check, raton nga pag-asa DOST. Oy, pangapianay ka mo, pangapi. At siyempre, ambay ko nga ni, nami nga papare sa pamahaw, wrong healthy nga kape, ag healthy man nga pamahaw. Ito nga ni, ambay ko kina, manami man ng mga malunggay pandisal, nga rin, may malunggay man. Malunggay pandisal with cheese. Uli hero cheese, gali, uling angkit, magimata malasahan do cheese na. Nami kong partner, DTX Coffee Mix, pre-bio coffee, ag DTX Premium Coffee. Manami nga klaseng kape, healthy coffee, in-endorso ka ng mga doktor because nga rong healthy coffee nga ra what ako na nung halo nga mga chemical that's why healthy coffee nga ni what man wamat may mga halo gid nga sugar oo aga roam pala yan una sa DTX coffee mix said ka mo merong anang duga karon do pait na may charantin isang kabayo active compounds nga nagabulig para nga kun may mga diabetes ka mo hindi un maglala ag kun wa pa maprotektahan na kamo maron ka abtik ro kape nga DTX coffee mix plus may chia seeds pa nga nga burn it extra fat sa imo ka nga gawas tunaw na ro mga tambok sabayan mo't ehersisyo maginom kat sang katas at DTX coffee mix tanawon to kundi ka pa magniwang diba? Tapos may DSE para on the sugar cane extract powder rong pait nga parte tubong agin butang sa DTX coffee mix para nga mas makatabang pagid sa may mga bagatian nga diabetes. Isiin pa ka mo. O, may mga maurong abilidad yung kape. Na, mga kapinmilig ka mo sa mga in-one-one nga ron. Sus, tatlong higop, limang higop mo. Kapag ginot na rin suksukan, inatake ka na galit, hyper-acidity. Bulok, ay, isa man ka mo nga sa sarit-sari nga mga kemikal. Mag-switch yung kamo, ugaan nun sa bintana, ag mag-switch ka sa DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. May kape ka na, naka-detox ka pa.
3: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
2: Alian, good, i-check na ton si Sir Algizar de Aurelio sa dayagan ni Tiempo magkarang adlaw itna Lunes. Ano ba nga kung ganun kita ay madya daw may una nga rahong nga gain ni Tiempo sa may part ita daya karanga Eastern, Northeast, ita Luzon. Medyo mga yo matani kunta pero Rohabagat, ginabira na marunong nga nag-uwan-ungan sa ibang mga parte ng Pilipinas. Kaya na ito sa detalye ko, nagagan ni Tiempo. I-check naton si Sir Aurelio. Sir, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes? Good morning!
4: Magandang umaga. Mababang susalidad na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong International Ning Croban o si dating Bagyong Pilandok. Kasalukuyan, nasa layong itong 1,155 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong bagyong ito ay pinapalakas ang habagat, kaya nakakapekta pa rin ang habagat sa Luzon at sa Visayas. Bukas at sa Miyerkules, inaasang pa rin na makakaapekto ang habagat dito pa rin sa Luzon at sa Visayas. Sa lagay ng panahon, pamisa-misang pag-ulan ang inaasahan sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, ganun din sa Batangas at sa Occidental Mindoro. Habang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at may kasamang thunderstorm dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, sa lalabing bahagi ng Central Luzon, sa lalabing bahagi ng Calabarzon, at sa lalabing bahagi ng Mimaropa. Sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng fair weather o may time pa na masisilayan si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin na mga bigla ang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Dako naman tayo sa Visayas at Mindanao. Makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa lalawigan ng Antique. Habang sa lalabing bahagi ng Kabisayan, ganoon din sa buong Mindanao, ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kasamang isolated ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. Ngayon, inaasahan tayong malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ang mga lugar na makakaranas ito ay sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, inaasahan din na malalakas ng pag-ulan sa Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas at sa Occidental Mindoro. Sa araw ng Miyerkules, inaasahan din na malalakas o matinding pag-ulan mostly dito sa kalurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang mga lugar nito ay sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at Antique. Kaya sa makapagbayad po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging handa dahil dyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na po sa mga mababang lugar at malapit sa kailugan. Walang galiwaning ngayong araw o wala tayong inaasang matataas ng alon. Pero paalala po sa ating mga kababayan na papalaod sa ating mga karagatan, huwag kalimutang mag-ingat, lalo na naman sa mga karagatan po sa Luzon. Ang araw sisikat sa ganap pong 5:44 ng umaga, sunset sa ganap na 6:04 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa PAGASA. Maraming pong salamat.
2: Thank you so much kay Sir Aurelio sa dayagan ni Tiempo. So part ba tatang tikiro sarang pag-augan nun magkarang adlaw it Lunes. Sabi pang di man iya katon kaabot ba? Agod masilak, manami ratong Tiempo magkarang Lunes, manami rin bukada. Alas 6:56 ra oras, sa atong pagbalik mga ka-K5, aton pamatian, rengrang pahayag itisiyang ka nanay. Ano natabo sa anang rang 10 years old nga ungang ngayaki? Kadao istorya baga, why mo expect nga makaroon taro dangatan ka nga unga, nga nabot sa puntong unat at makaroon sa isang ka private hospital, gin CT scan, ag found out nga may anak agali nga lastro sa ugo, ag nakwanta na nakangkont at damage ra nga brain baga, daw nag-aob ta baga, dahil nakalog itos to, mawadon, nabuo na dahil nag-alog ito stora na nga ugo. Dahil sa impact ko, pagkabangga ka na, dugangan pa nga pagkatumba na ito pa mo tumama sa siminto. O mga K5. Now, konsan naman ko, nagpangayit bulig, kung sinuro mga possible nakakilaga sa driver at motor ay may unit at motor, ginlatag ko PNP, ag kung ano itsura at driver that time, suksok na na, no? Kung kapamati man imo ra, much better nga na mag-surrender di imaw, agod nga mas malatag ro mga dugang nga detalye kung ano man na natabo. Kasi mabaton pa ko pamilya. Kaping ko mga pangayok at pasayloy, mabuot man do pamilya nga ra. Handa malang kung taman ay kung tagin pasayod dyan na kung ano natabo, ay kung mga wata madaga sa ospital timprano, sus Ginoo, kung ano taman na matod na tabo sa unga. Pamatian to istorya ang hindi na, ha? Sa to niya pagbalik, matapos siya may importante nga mga pahanomdom. Standby!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
1: Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
2: Ang akon nga D3 Bio, nga may extra virgin coconut oil.
1: Nga ma-D3 Bio ka, hindi ka
2: may D3 Bio D3. Ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio, may lauric acid. Nga nagapataas ang akon nga insulin sensitivity. Subot silingon.
1: Sa tayuyon mo nga inom sa D3
2: tayuyon
1: Bio?
2: Tayuyon ko nga inom sa D3 Bio, ang akon nga ginakaon, masuslangid sa akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtugabalatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
1: Ang sa D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid. Checklist
3: nga D3
1: to.
3: Bio ang akong gusto over ordinaryo nga vitamin D3. Kaya ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala
1: galuya
3: pwersa
1: tuhod.
3: Galuya ka. Pero kung magka D3 Bio ka, may pwersa ka na. Kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Sa nguna, Sir Boy, da mo kukuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2,000 IU, may 5,000 IU. Ginapahigad ko na to, Sir Boy. D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
3: Correct.
1: Nga, gusto ko nga mag-edad ko, hindi ko uli anon. Nga aman, kisa makita ko gay nawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
3: mana.
1: Ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ilang ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ilang ginikanan. Number 1, nahatag na ang mana. Tapos number 2, naguli ano na. Ang sikreto, Sir Boy, amuni, bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imuulo.
4: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ginahanglan inom ka D3 Bio.
3: D3
1: because
3: Bio.
1: Because the ketones in D3 Bio gapan nami sa imo nga paminsaron.
3: Correct.
1: Biska nag-edad ka nubintasin, nami pa imo paminsaron, hindi ka intuon sa imo mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Ops, amula na ang imo. Dapat may mabilin sa akon. Kay kung wala sa may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
3: Ay,
1: ang sekreto, D3 Bio. Nay, tay, D3 Bio ka. Kay once nga mag-uli anon ka, sigurado,

0: Sa mga users ang vitamin D3, upgrade na. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sina si from America.
1: From America. Ang raw materials na.
0: Pero ang BCO halin sa aton. Kay ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
2: Halin sa
0: So lain gid kong nakatandim ang suplemento, Sir Boy.
1: Correct.
0: Dako nga bagay, especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective again sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw, mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi. Pwede magamitan sang D3 Bio. Sir Boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
1: Correct.
0: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, da pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
3: D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan na ko sa resistensya, nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa kon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabat sa salawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mamakal, sumangmuti ka. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan. Sa pagkita. Maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonard Viray. Foro de los Pueblos. K5 News FM.
5: Alas 7:03 raton nga oras. Balik kita sa aton kanangapagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Siyempre, sa gyapon ninyong anchorman, K5 Yonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, no, sa mga nagapabot it mensahe. Good morning kinyo tanan-tanan. Thank you, Gid, sa mga nagapabot it message. Sino na balikan ko ron, ha? Mga K5, amba ni Rob Galardo, Malunggay, Pandisal, Witches. Pero mas highlight sana all, Papap Dol. Ayaw call bata ko. Marketing strategy. It mga taga-Siargao. Eh, tama matamato. De, paghamba na kinat Malunggay, Pandisal. Tapos mabuhay pa hamba doon nga, Witches. Eh kaya na pagsamit matod nato na sa katapusan mo kita matod masamitan do cheese ay makima ko mabahaw paro bahaw pa makondo ka no. Dati mat kwan ta ron eh aratilist bahaw makaron madjak ko kwan data madjak ko paminta lang. Tipid-tipid bang kima ko matod sanda pa ng ingrediente ron ay mahal man matod gasolina matod tanan-tanan. O anong ginagamit ng LPG kon mahal man. Di ba? Parang ilang estilo man matod dun strategy ah.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
5: Well, sa aton karang mga ka-K5, aton pamatian first part, no? Ay mabahaba rin mao. Rin nga nga pahayag it nanay, it mismong 10 years old nga ungang gagaki. Kung anong tabo to ko Friday afternoon, kat nag-ulira ng unga, nga nangawa ba kayo, curious mo, nga dyan daw nag-iba taruhugag ka ng unga, nga nagpabalik-balik sa CR, nasa sagaming, nagatanaw ka ng itsura, ag, iba taro anang ginasabat sa anang ginikanan, may mga pangutano ro ginikanan ka, na nga hano ka, naalin ka, iba taro anang sabat, parang daw na, daw nagkakalipong tabagay mo nga raw, gawa ta sa anang piniino, no? Asa kuli, nagsakit lang ugo, gindaga sa ospital, ag fanout nga haron tagali, nakaangkont at lastro sa anang ugo, bangod sa kabasko kong impact, nagkwantara na maga tara na nga brain. No? Mga K5. Sararo pahayag it anang nanay. Pamatian nato na ginun isunod ta karon latest investigation it makato PNP. Okay? Harana yung unahon na tondo pahayag ko anang nanay. Pamatian ta.
3: Foro de los Pueblos.
6: Mga K5, kay ba naton makarondong nanay ita day ka nga 10 years old no nga unga nga gin hit and run last Friday afternoon akong sasiin ay gindaga tangani makaron sa sangka private hospital ag naka ICU no bangod sa inangkon nga head injury mga K5. Ma'am, pakistory bikamon ma'am, paano nabot sa punto ma'am nga na kwanta ma'am no natukiba naton nga ruin tagli na hit and run anaro imo nga unga nga ma'am.
7: Bido yung time nga ron, busy gid man ta kami, nag-prepare ako it pagkaon. So, mga 5 nga ron, inapati mo sa amon doon.
6: 5 p.m. ma'am.
7: Balik yung 5 p.m.

0: gintawaan ni mo sa ni tita na it 200 pesos na kwarta.
1: Mm-hmm.
0: In saway ko pa mo nga ibalik kay tita ron pero gintaw tabi ko na ni tita nok tokana. Mm-hmm. So nagpanaw imaw ginbak pa na nato it parang head flashlight nga ra.
1: Uh-huh.
0: Ay gamito na kuno nga kumagpanglamang kuno imaw sa mga hardin-hardin nga na sa mga puno ay gamito na kuno to.
1: Agaw tapos nag damang.
0: Tubakar na hat. Mm-mm.
1: Okay.
0: Pagbaka na hatog in charge na matagagi sa amon tapos gumawa imaw.
1: Uh-huh.
0: Ay usual siyempre ano ba taro no parang daily routine yun ang aton dun sa amon. Tuwa matakakon. Ay, mga 6 na na, mga tapos itbunok nga to, mga 6, napaduguman yun. Ay, di nga, nagsugod imaw sa amon, may ginaubra ako. Gira, anong bit-bit nga to nga balingka, nga sa plastic, ginbutang na sa akong iping.
1: Okay.
0: Pamatay mo, hambang-hambang akong alin, ginbutang naman lang to sa iping.
1: Oo.
0: Tapos, naghambay mo nga, ma, hindi akakita akong sambilog na mata.
1: Mm-hmm.
0: Naging sabat na kung ikaw nga haman na alin ka, siin ka nag-inagtuay. Aghamat ka basa-basa katugan.
1: Mm-hmm.
0: Ay, kuway mo nagsabat, pero nakita ko yung mga tatlong beses imaw nagbalik-balik sa among sagaming.
1: Oh.
0: Kuso na naraan ng mata, gintabunan na nanalo sa bilog, gintabunan man nanalo sa bilog. Nagkinuso yung mga ginapinusok-pisok na na.
1: Mm-hmm.
0: So, what matak? Ratulat ang nagserbahan ka na. Tapos nagpungkoy mao, nagpamuhundong, mga na nga, naghambaw man imaw, ma, paano ako nakauli?
1: Okay.
0: Haman ma, kung sirin ka naghalin, ikabasa-basa, kasi ka naghalin, pinansay mo ma akong nga maugan, pinabasa-basa, pinaugan ka,
1: uh-oh.
0: At ang ma akong pag-ilis yun to, hambaw ko ka na. What a sana nga lingo-lingo, nga ron sana nga isip, eh. Mga na nga nangutanaw matimaw, mapaalin ako nakauli.
1: Oo.
0: Ay, nag-asa ko ka na, naalin ka, hamba ko ka na.
1: Oo.
0: Kasi makon ko na inkanto kagunta sa buwa, agto makon na ikusiyon ta.
1: Oo.
0: Hamba ko ka na. Uwa matagihapon. So, mga hunangan nga na, nagawa imaw. Tapos nagsugod, hamba ko sa asawa nga, di, makon na si kasuha, kundo nga, pailisa, kunda ay may ginaubra nga ni ako.
1: Hmm.
0: Pangutanay mo sana ang mga kung sino mo naghalin. O aman mo it ginatuyo nga sabat.
1: Mm-hmm.
0: Tapos
1: tagali mo gapan ma'am, parang nakauli mo sa inyo, parang pag-abot na sa pagtanaw nyo ka nag observation nyo, parang kwan tabay mo ma, parang sa lipong tabay mo at mo kasayod, parang
0: oo, doyan nga. Oo, doyan ta imo parang may takanang observe. Di ba habang ito mo sa gawa ginagaubay may to gina pinapangutanay mo ni daddy na kung siin ka naghalin haman ka basa ka o what ay mo ginataong sabat so di naakin kundaan ng ama nga na nga siyempre utang di kami kasayon nga rato tanong tabo ka na nga haman kung siyempre kung ka ako naakig anak ama nga haman to ama ko ginasabdat insakto kapangutan ako kung naalin ka sin ka naghalin o what ay mo tatao ka mong sabat.
1: Mm.
0: So nakaubay
1: sa last room kasi naman ni mo nagabalik-balik mo sa inyong salamin magkapanagamingat na tanaw na siguro ng itsura sa itsura na wakamot may nakita nga mga lastro gaob or nina
0: wakot nakita wakot sana itsura wakot nakita kasi basa imaut ugan nga parang nagapamagagun nga ron ho sanang init itgawas.
1: Mm-hmm.
0: Makaroyan na ng itsura so ito sa gawa nag-ubaw ni Matyambong ito nakabrief imaw tapos mga na nga nagsugod imaw.
1: Mm-hmm.
0: Napansin na ako nga nagsugod maagto imaw sa kusina maguwa mga naka 10 times man siguro imong nagmakaroon hinarang ko imaw.
1: Okay.
0: Kumbaga ko naalin ka suman na gamin nakaroon ka alin yung nausoy ay manana ko nung sinilas ay siyan mo makon siyan ka nag-uba kung siyan ka nag-uba makon igtura imong sinilas nga ron uwa man sir nagpadayon yun imaw maagto imaw sa kusina maguwa ay ako nga na medyo may nabatsagan yun ako sa baka na doy ano ka nga may makong doon nga na naalin damat gamin nakakarara tapos sa tuhon na yun nagsabat
1: nuwa taro na ginaubra saan ang normal nga kwan
0: uwa
1: negative
0: uwa
1: nga na nga wate ikaw
0: uwa agraana agraana tara nga na tanga mata nga na anang itsura tanga na medyo makita mo tanga na nga medyo watay mo nga na watan na naisip anang nga naubra.
1: Parang huwag mo kasahig ko anong ginaubra, nagpabalik-balik yung mao. Imagine may something kita
0: nga
1: tabo ka na parang makarap observation.
0: Uwa, anang hambag nausoy na ng chinelas. Uwa ko man imaw nakikita nga nausoy na nara. Nga dungok imaw nga nausoy na ng chinelas. Gatika nga to imaw nga diretso nga agto imaw sa kusina, mabalik, maagto, mabalik. Tapos karon hatugon dayo, nagsabat yung dayon ang tiya nga. No, sin ka naghalin ay. So, biran yun kay mama mo, sin ka naghalin. Basi kung nag-inhalin ka malay ito. Eh, ba, may manang basi manan hatlo. Kay hatlog makong imaw ron ay nagpinaugan-ugan makong imaw ito. Hatlog makong imaw hibako ni daddy na. Kita na makong bunok ito, magpinaugan sa guwa.
1: Marunga siguro, ma'am, gasod, eh, ma'am, dahil basi man akong bunagon imaw, something makaroon siguro ang nagasod sa anong pinsar.
0: Oh, do yun ba nga yun nagsugod sa amon nga isip. Tapos, nagigto nga to sa amo, nagpangutan na pagit ay mautuman nga. Ma, paano ako nakauli? Ay, napaisip ko ako nga, naalit ang unga nga ra.
1: Parang nalukong tabay mo naman, no? Conscious, ima, pero
0: parang... Oo, doon nga, ni. Oo, tapos ginbuo ni mo ni daddy na, ginpilit yun, imaw itpailis nga, ni. Siyempre, basa nga ni mo at ugan. Ginpilit yun ni mo sanang amang napagto sa amon nga CR nga, magpaligos na ni magbanlaw, nagmailisan yun imaw. Ay, din nga, gindap ako ni mo ni daddy na, itaumat nga ni kong haman, agi napilit kali mga magpabanlawon. Mutadapak imaw sa anang atuhod. Ay tumangis na imaw, tapos pagtangis na nga rara, anang tangis, baga nga rara, medyo ibat ah. Ay, agtunan kay mo, agin kupkupan, pag kupkup ko ka na, hatapak ko anang utulo nga may bukog. Ay, nagin ka mako, nang bakusin ka nagbuod buko nga rang kabaho-baho, tapos ginusisa ko, may ano ta, may gas-gas araan ng buko nga ron, na yes, sa ugo, makugat ah. Ay, utan ako imaw, sin ka mako nagbuod buko, yung balik naman ra ako ng pangutana nga, sin ako nagbuod buko ma. Di nag-worry, utan alin na kita makong daywa nga naman, it naga, ginabalik mo man ka ako ng pangutana. No, ganyan ni mako na ako pag i-joke mako na, ako na ila karon. Masapo mako na ako abong na ubra, gapulig ako kay tita mo. Ay, tapos na rin, nagtinangis yung taimaw. Hindi, nailisan yun ni mo ni daddy na. Ako matangar, siyempre, may nagnanapapaisip ko na ako, nag-research ako sa Google nga, kung alin ang na-observe sa unga nga to. Nga, nag-uli mako, basta nag-research ko sa Google na nung natapukan, na ay hato nga ni, nagwat ito nga, kung makaroon galing nga, medyo, ano, naging eyes nga ron ay medyo, hindi kakita, or some bilog, or something blurry, at may mga makato, may confusion, ay, sign it, head injury, ay, hambar ko, basi mga kundi na, ano, tayo mauraho, nahuhog, tayo mamakon sa puno, ura, o, hinambarong, imaw, itanang kahatang, mga makaryo, itang senaryo, nagsuot sa kuto,
1: sa isip. Dahil uli ng gaong kimo, ma'am, is may panawan sa nagausin, damang, something makaroon,
0: why mo nag-gaong ka, pero, rina nang ginhamba ka ko nga. Dara tong nga ano nga tong gimbaka na ng flashlight nga to ay gausay ko na imawit.
1: Ay, okay.
0: Yamang. Sa anda kay bahan na ng mga ano. Pero ay mo nagaong ka ko nga. Datong time nga to nga mga pagpano na agtoy mo kung suwa mo't imo nagaong ka ko to. Dumdumat ano mo na at imo sa libot.
1: Okay.
0: Ay, di. Pagtapos mo nga to it, sa Google nga to, hamba kung sa kaito, diba siya mako nakugog, ay muna alin, tayo mura, kinubaan, pinukubot ang ikaw ba? Tapos, naghamba ta rin yung mga, ma, sakit yun, arang ugo, matuhog ako. Di sumaka tayo magdusab sa gugban, ag nagkatuhog. Ay, hindi tayo mapakali. Ay, si daddy, anang anara, gumawa matagali sa guwag, nag-usit lang punaya, ginpilit, imaw itpabangon, naging butangan na munimot lang punaya sa ugo. Ay, habang ginabutangan ni matlang punaya, nagtinangis, imaw, nag-complainyo, imaw nga, sakit-sakit ako no anang ugo.
1: Pero wag ito imaw gasugid, ma'am, no? Nga, hararo ka maturan, nga nakon, nagali ako, makaroon?
0: Huwag ka man nga ni ka, nasa it, mabuo nga info, dahil nabalik naman ka muna mong pangutana, man, kung napaalin, imaw nakauli. Ay, nagpangutan na pagid ako ka na, ay, ay, siin mo makong ginbuaring baling ka nga ra. Paano ka nakauli ka rin? Dahil sayon, kuro baling ka nga to. Halin ito sa ang ginikanan to sa pihak, sa may tigaw. Dahil nagtawag kami ito kay nanay nga. Bui kami it. Pagbabuti kami it baling ka nanay, isang kiriyang. Pero, uwat na namon din subuar ang unga na mag-agto ito, magbuo it baling ka. Ay, doon nga, sen ka mako, paano mo mako na buuraya nga ra? Paano ka nakaagto ito kay nanay? Paano ka mako nakauli, nakatabok sa kasada, paano ka nakadiritso na sa aton?
1: Siguro nakatog imat ima ito, ma'am, tapos ay siyempre medyo may nakabuo ro imong parents ito yung ano, mga balingoy. Yung paugay ho na siguro ka na, ma'am, no?
0: Uwa. Bali, raya nga rin, nag-anoon kami, nagtanda kong investigation ang mga igmang hood ito, hay. So yun nga, nasayaran namon nga, uwa pat imaw nakabot baling ka nga ron igto bali na halin mo sa nga kaibahan nga tunga igto sa pihak nga nga to sa may tigaw naghampang imaw igto sa nga kaibahan tapos nagatabukot asanda iya paagpauli sa amon agharon ko no ha sunggaban tay mauit motor. Pagkasunggab ko no ka na, matumba imaw. Ding ano ko no imaw ho, gin buuligan ko ni imaw sa anang nga kahampang nga ron nga hakwaton pabinit. Ginbalikan ko no imaw, driver nga ron, agin hambagan it gago ka, agpumanaw. So yun matangar na, suno mataron sa sugid sa anang mga kaibahan, ay mga may edad man yun anang kaibahan, mga mabaho, mga 11, 12 years old, makaro yun.
1: At saan na taron makapatunay, una sa nada time, kat matabo rin nga pagkabangga si Munga?
0: Oo.
1: Okay.
0: Ay, doon nga, pagkabangga ko nung aron, kabuhay patay mo na umpawan.
1: Mm-hmm.
0: Siguro tag naumpawan yun imaw, nakabangon yun imaw, wasan na nagpadayon it tabok. Bali nagtanaog sanda ito sa ubos at nagpahuway-huway pat ako nasa na sa may puno nga ron.
1: Mm-hmm.
0: So yun man nga ni ro hamba man isang bilog nga ito nga nakakita nakapanukan da nga nag-agi nga taga-amon nga nakita na kuno si uno ina sa ubos nga ron sa may kalsada man nga ron ay nagpanili nakakita ka na.
1: Mm-hmm.
0: Nag-resano man sa ambay nga tama mata nga babuhay pat abay pagkaumpaw ko na ang imaw igto agnag duhong-duhong pat ah. Tapos bumalik yata imaw aging joke panganig ko nimo sa anong nga nahan ko ano bilang ko ha pero no na pero hanggang mata sa anong mga suraan na nga ginahinambay at ginapinangutana sa anang mga kahampang naalin ako ay pero giga inistorya ko na sana at mga iba yun yata nang ginahinambay ko na sa ampang naalin ko no imaw.
1: So
0: kung ko that time may something muta sa ana nga uulit po
1: parang kung aton kanon mama nang the way mo makabay. Dahil sa kabaskog siguro ko impact ag siyempre din ani rolastro nanay parang naduduga tay mo sa anang piniino ba no?
0: Oo. Tapos ko no nagagto rin nga nagagto imaw to kay nanay. Hay umad siyempre sin ang kong nanay nga ra. Rin nga laong na mata nagagto tay si ang unga dahil gaagto gid matabi ito rang unga nga gaagto tay to permis ang nanay ro nay. Nagagto ko na ito rang unga kay nanay hambay ni nanay. Hamat iya ka nagan hamat ka basa-basa at ugan ang pinaugan ka umangin pangisgan imaw ni nanay.
1: Mm-hmm.
0: Haywa man kunog kasabat imaw ko na nanay. Hay, uli ka kung nanay. Dahil haman na rayo tita mo ngarang baling ka nga yan pabuho. So binbit-bit na mat ako no ag naguli.
1: Mm-hmm.
0: Pero what knowing ng ginikanan sa natabu ka na.
1: Uh-huh.
0: Tapos binsundan pa ko ni imaw ni nanay itanaw ro na hasta makaabot ko ni imaw di ka to sa kalsada nga to. Nakita mat ako no ni nanay nga nakatabok, nagsaka, matimaw pa agtoy ka to sa diversion nga nga itong kalsada, tumabok, at nagpaubos, and then hasa na duwa, on ito pala kung naimaw sa pananawan ni nanay. So it means safe ko tayo nga nakauli ito sa amon.
1: Oo.
0: Ang uli matimaw, hatuon nga ni, pag abot at ang ato, hay, naging tungtong na rubaling ka nga ito ka ako, na hatuon dayo, na ano, napagtagni, unamon itong mga istorya, bagat mga unga nga, kabungguan, tanga ni mo nga, medyo, talugtara ng utok.
1: Oo. Okay. So, paano malabo sa point ka nag-decide ka mo magpa-hospital?
0: Dato nga ni, nagahinambay imaw it. Pasakit-sakit yun ako noon ang ugo.
1: Ah, so,
0: kinuba agdato nga ni nga, diba, nagkasakit, naghambay yung sakit anang ugo. Nag-search man ako nga to sa Google it anang atong mga ginhambag na observe ko kana. So, parang di ka to ako nag-base. Pagkatapos, igtuon kami din ilisan ko kun imaw igtuon kami sa guwa gahugat kami sa asawa hay gin ana nga ang asawa nga ra nagapahaom it motor nga gapanaw nga ni kami so igto sa amon nga mingko garahe.
1: Mm-hmm.
0: Ay kasi daddy nga sinuman na ron ma, galin imo ina sa aton.
1: Mm.
0: So tinukob ang dayon it nervyo sa ana nga tong ginhambal. Eh mangkon si daddy mo mangkon doon wa kakilala ay. Sino man na ron? Kamag-inat imo sa aton ho.
1: Ay, okay.
0: Pwede. Tinukob dak nervyo sa ko nang nguyat ang tuwad pero siyempre ginakupkupan ko nga ni mo yung nagatangis imo sang gilid.
1: Mm.
0: Ay, tapos ang unga man nga pangaywa, ina man sa among printi naga dinagagan, gusto nga ni magmonetize. Sino man na rin yung unga nga ramaho? Ding makaroon at ay, imo masang mangho doon si Bibing.
1: Eh.
0: Hadi, di katot ang kinubaan yung tanggit it husto ka to. Hipos man kung di magtangis, sama ko ka na, agto man kung kita sa kalibo. Ano yung tanginasabat ka kung galing kita sa kalibo, mahaman ka panaw kita. Mga makaroon yun, tag mga uwa, tag mga, medyo uwa, tabaya nga ron sa anang lingo-lingo, hindi ka to, tag yung tugubo, tag yung nervyos. So nagsakay yun kami nga ra, minbilin ko rang maisot nga uwa, ito sang maguwang, nagsakay yun kami nga, nagbiyahin kami. Pag-abot yan namun sa highway nga, sa may mga mantikip, gambaw, timo nga, sakit ang uwa, matuhog ako ay, nakinusi ko imaw nga, hindi magtuhog, tapos ay, yun, napabalik-balik ko imaw istorya kung alin nung natabukan na nga kung may mabuuman ba akong information ay uwa gid ah. Bali, habang gabuhay nga time ko nagakaduwa, tara na nga, ano, ano nga isip ay, tao nga ni, mawa ako kasayod, alin ang napangutan na kangaroon, gamin na karoon nga tayo maway, tugot ako ni maway. Hindi mo ako magtugog, basta nga nakaabot kami ay ginakinagot ko, anang likod, ginalamusan, pimusang alima nga, hindi yung makatugog imaw. Tapos, sa pag-abot naman iya sa emergency, ay siyempre ako nanay ako. Ko, ano, nang isip nga, nalin lang nga. Ay, hakwat ko yung mga gintagay iya sa emergency at St. Gabay. In, may nakapila matay na mga taywang bilog yata nga ga, ano man, gapag-check up man, or kung alin ay. As ako it nurse kung alin ang tadapo ka na. Yung sugid ko, agitag mga, ako na ito nga, ano man ito nga, hindi mo ko kay tanong nga sa bilog nga eyes, may buko imaw, tapos medyo tolero imaw, confusion imaw, ay, rin nga nagtawag na yung doon nurse nga sa ibabaw sa doktor, ginhambal man do, sintomas nga to, hato, insigit ay dagali, at itong mga symptoms nga, parang sign yun, ato nga may something imaw sa injury mo sa
1: sa brain, sana nga brain, medyo so, something may damaged, ah.
0: Oo, kaya gin ano to yagi kami ho gin dali-dali kaya gin entertain kaya gin kami it mga personal ino sa emergency gin asikaso gin ano hanya gin mo mga CT scan mga ano gin butang mo sweldo in chicken mo agadto sa bilog na doktor nga to nga ina man sa emergency nag ano man imaw nagpanguta naman imaw sa kung naanin ka to ayo man nga nimo ta buong information sa unga
1: okay
0: gin kay gin chicken nanda it para sa pain nga to, kasi di ako complain yung imot masakit, ano nga, ugo. Ato, wanda yun, mga after 2 hours ka to, ay, nagguwa, guting sa kaon kami iya sa ibabaw, yung CT scan yung imaw, gin, anong imaw ito sa emergency, gin, ubra, unta, nanay, pag saka, tanam mo niya sa ano, nagguwa, ro yung result, may head injury, did mata, imaw.
1: Okay.
0: So, pero at that time, maroon, uwa pa ta kami kasayod nga, nabumbuan tayo mawit, motor.
1: Oh.
0: So nagpanik ko na ako, nagtawag ako sa amon. Ang bal ko ay, manang makon ay may head injury at si uno. Maga ang makon nga mayad raan na nga brain. Ay, mugli makon at makatot raan na nga behavior katon. Anang mga reaction katon kaina. Ay, si mana nga, ragin hinyo na ako nga, nang ako na pwede, usuya, bimakon kung sino ang mga nakahampang karakaina, ay anday matit mo lang makon ko nung mga umatoy. Pwede makon nang agto ni igtog, mang usisa, kahit sa nang mga unga. Kung naalin imawra, kung nahugog, kung nahaboy itbato, mga makaroon ba ya?
1: At katoon nagawa na nagambaw isang dang hardagali, naligsa, timot motor.
0: Oo. Ag sa mga sugid, ito nga, rondo yun, gid, ang hitaan lang tayo imaw ron, ay pagsunggab ka na, gin, ay baywan lang tayo imaw.
1: Kaya imbalikan man, pero instead buligan, ay ginambalan pat mga intinaga.
0: Oo, oo. Tapos, nagsugid man doon mga, unga nga na nga, siguro ron, tagla itong hasunggaban, yun yung mga togwa, pa imaw kabangon, inapasan na sa gilid, itkasada, naga, ano sang unga ay may nag-agi ko nung MDRRM o yata or ambulansya. Nagbundo mat ako no dong yung ambulansya nga ron. Nagpanaog tapos nag-ask ko no sanda sang unga nga ra kung okay ka lang to. Alin no masakit imo? may bali ka, yung assess man ba nanda ng unga, pero naghambal, sabi ko na ako nga unga, nga rin ako. Okay lang imaw, wa man, okay lang ako. Mm. Eh siguro ron, may something, may ano ko imaw, sanang utak, nakinubaan yun, siguro imaw, ay rin yun, anong sinabat.
1: Kung ako tanaw na bihis, siguro mamay na-locked imaw, magsugid kung anong kamatora, na siyempre ba siguro sa kwan man doon, sa waman mo nila, nga maakigan siguro imaw ni ninyo bilang parents man matuod, no? Para, agdo anong last road, abidit, ato makita, agi sa actual, dahil sa ugo, sa buhok, siguro na natabunan, dubukol nga, hantagali, nakadamage sa alang brain, ma'am.
0: Mm-mm.
1: Okay. So nakapablatter ka mo karaman. Dito ang purpose sabi makabulig kami kinyo para mausoy baga na itong atong ma-identify na itong tag-rider na itong nakabangga. Nakapablatter ka mo ma nakakuan ka mo sa police station dahil daw ulihin na mo update to kay ina kay ongoing for investigation. Nag-usay sa nat mga CCTV camera ang footage mga base na nakita na itong natabosing unga ma'am.
0: Nagpa-blatter yun ako, ikura ako nga mga, ang igmang ho, digto karon doon nag-asikaso ro nagpa-blatter, sir. Dahil siyempre, iyang anik kami.
1: Opo, oo. Okay. Pero wapat la latest, ma'am, update ro police kinyo, ma'am?
0: Kahapon, two times yung nga nagtawag, iya kahapon doon makato, PNP, ganda, musta ng laro, sitwasyon sang unga, doon yun,
1: Okay. Pero makal ma'am kung gapamati tag rider ma'am no sila ko may konsensya man siguro limaw ano imong maipaabot ka ng mensahe ma'am
0: pero yun doon nga may saga man dang unga sa uwa ay habanggaan yun nana kung taag nakita man nana nga natumba ang unga so ako man kung taag nagbundo limaw gin-assess naman ang unga kung alin da anang last row it unga nga to kung buhi pa o kung nanugon. Bukod it, kari nga nisunod sa sugit ito nga, it mga anang kaibahan nga, pinbalik ka na, aghambagan na pa it gago ka. So, sino nga nanay rumaila it makaroyon nga sitwasyon, di ba? Kung pwede man kunta nga, kung sa aman ay nakagubot man kami, kung sala sa akong unga, ag nakaano kami kimo, ay pwede man siguro natin ma-istoryahan doon. Di ba nga? Ay, buko talikdan mo tara ako nga. Talikdan mo tara ako nga. Kung ako man kung ta, kung anang yung ubra, ay rin nga. Abir na haglo kung tayo mo nga magpakita kamon or mag, ano kamon.
2: Foro de los Pueblos.
3: Datoro pahayag ko mismong nanay, 10 years old nga, unga nga gagaki, no? Mga K-5. Batsag naton do, ako ba nanda, siyempre, wag ata sang expect nga mauron tagali din ngatan kanang ungag ro anda nga pagtanaw na sa libot kanda nga bagay-baga nga nagahampang no mga K5 sino na balikan naton ay kamusta man baga kararo investigation it makato PNP may chance sa baga nga ma-identify tag driver nga ay apisar daw may una nga unit ag ano ro suksok kuno ko driver pero siyempre, wag it ita plate number nga inabuitan nga para mas madasig ta ma-identify. Oh? Ino na, balikan ta ro investigation at makato PNP sa pagbalik ta. Matapos siya may importante nga mga pahanomdom. Standby!
2: Yonar Viray Foro Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM I Care Gold.
4: Ako si Rene 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapag sana ako sang mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: 龙嘅独孤
1: ，GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅泰
1: ，GTX 500，GTX
0: 500，
1: 唔系 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿木阿妈，
1: 我那个电路十二摩阿泰
0: ，master 电路阿泰
1: ，happy 嘅努力
0: ，GTX 500，master
1: 力卡
0: ，epic
1: 电波
0: ，GTX 500。
2: ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.

0: Si
1: Efektibo
0: Gift.
1: Mighty
2: Mabaka sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo Gift.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
6: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: DTX.

0: Na estasyon K5 News FM.
1: Yon or Viray.
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 7:37 yon daton nga oras sag balikita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Ang siyempre sa gyapon ninyong anchorman, K5 Leonard Viray. For naton balikan din nga investigation it Makato PNP, no? Sa rin nga hit and run. Pagbunggo sa rin nga 10 years old nga unga nga yaki, no? Nga confined makaroon sa private hospital. Eron do status na naka that time naka ICU imaw pero daw nangin stable na, no? Ra nang situation okay naman, conscious man gid imaw, naga response na sa anang ginikanan, pero siyempre sakit gapon ang ugo dahil nga ni nga saroy nga lastro na nga siguro mako na mga printed agurot motor do umigo ka na tapos ihampak pag inanara ng uto sa kalsada. So ag 10 years old unga pataron, no? Mga K5. So before that, ro latest investigation at Makato PNP, you know, manikita at D3 Bio. Rong kampiyon niya suplemento, mga K5. Makaragaling adlaw, mga masubra 12,000, no? Ka mga kaibanghura natin, mga low graduates, rong nagapartisipa sa unang adlaw, ita 2026 nga bar examination. Tip natin sa mga nag-take rin at mga examination, mas pagid nga gaagam ikaw, matandaan mo ro mga lesson, tanatangin pang studyhan mo, no? Mapanami it di tribayo ro imo karon nga pamatsyagan because of the ketones, no? Nga una sa di tribayo, mga K5, so ana karon nga bugtawon, no? Imo nga cognitive function para nga mas likaw ka pa sa Alzheimer's disease, tapos ay malinaw pa rin memorya, matinandaon ka baga in short, and nagaserbi abing pagkaon ni mismong brain naton, rong ketones nga na sa D3Bio. Dugangan pa it MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa ito niyang ikaayong gawas. So dapat inom kita sa pamahaw or mas nami pagid before kita magkatugog. Nagiinom kita at mga dayuang kapsula agit D3Bio. Agad niya ma-improve rong quality of sleep ni mo, o mga ka-K5. Nga niinom, antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist, mag D3Bio.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
2: Sa ito niya pagpadayon, Rindo na tabo sa day nga nga 10 years old, diba? Dahil ray nanay na malataan ang expect, nga gina-expect ka na daw makauli matimot safe. Dahil una malay mo sa libot, nanda eh. Dahil nandang bagay, hindi ka nakapit sa may public market, it makato. Likod na karon, diversion. Diba, gagaposto sa may dumga. Now, ranang unga, siyempre, 10 years old, may mga barkada. Nagtabok sa karsada, may ginaantunan. Agatot nga ni aksidente, tanga na sa pagtabok na nasunggaban it motor, mga K5, ag sa pagsunggab, ay inapok kita nga ni Kunay Mau, maroon pinatindog imo ka ng mga kaibahan. Ag katubat, siyag nanda nga, nagkakalipong-lipong, Kunay Mau, ay makon mo rin impact ka ng pagbanggag, inapok pa yung mga skarsada. Galing sa part ito nga, do kwan yung abi problem, huwag mo kasugid it mayad sa nga nanay, dahil intindihan ko man, dahil that time, mabuyog na ng ugog, nagasakit. No, hindi na malatag kung ano gid na tabo. Dahil imo mismo kung kutan-o ni tatay na ni mama na nagamba man imo nga ano man nakako na tabo ay amo ni mo to daw gamat-amat at kwandra ng memory baga duwa din ani sa impact o pagkabangga ka na. No? Now makaroon nagasikit justice ra nang nanay ag tatay, ra nang family. Dahil abinanda ko nang hugot aba sa puno ko naalin. Dahil umat may makitang lasto sa nangawas dahil sana tagaling ugo dahil may buhok kay di makita. Ngayon na tagaling itong hakapa ni nanay nang may bukol. Oh. Gindaga sa hospital. Now, kamusta ro investigation? Nga ginapatigayon, it aton ka ng Makato PNP. E kahapon, ginbalikan ni K5 Sandroy, masako pa biro deputy kahapon it Makato PNP kay Sir Tihada and then si Hepe not available. So, mga hapon gid. Ngayon, binalikan ko patrol tak hapot-hapon si Captain Vincent Kenneth Mercader. No? Ay, run ng investigator kara si Giro Libot kahapon nag-osoit mga CCTV camera nga basi rin ka to na posibleng nasa pool bagaro driver nga ra, no? Na-capture di ma kung makita rin nga plate number kung anong klase nga motor do ring nakabangga. So, nga, ato na pamatian partner do pahayag ni Hepe. No? Ara da part sa reportorial areo. Ara ra. Ana rupahayag ni Hepe agod ma latag na tondel dumotor kuno nakabangga bi karakana mga K5 hay Yamaha Sniper 150 nga may black ag blue nga stripe. O basi man yung mga nagapamati rin na nga familiar kinyo na yung unit, no? Yamaha Sniper 150 nga may black ag blue nga stripes. Agro driver that time kat nag-agi sa diversion road nakasuksok imaw itay karang itom nga helmet, itom man nga jacket ag medium built rana nga pangawason mga ka-K5. Medium built, alright? So, basi identify nyo sa helmet pagang, sa motor pagang, sino rin rider nga nag-drive ita Yamaha Sniper 150, itom ra jacket, itom man da helmet, medium built rayawas. No? Ako nakutangani sa ding driver nga kung kapamati ka man, surrender ka lang sa PNP, kapit ka lang sa PNP. Agad basi kung mapahagan-hagan pa, kapati akong digbuhay ra, ma-identify ra. Kita to niya kapulisan ay, singgi di mo magwa, kung di karo man lang man sa may crossing highway man ita, makato ag daya ka rin anuman siya. Di ba? Pamali mo mag-apos dun. Mga K5, ano, may chance agad nga ma-identify rin mo. Araro pa hayag ang latest update ha, alin sa ton nga makato PNP pamatian na ton.
1: Foro de los Pueblos.
3: Mga K5, makakasama natin yan sa interview si Police Captain Vincent Kenneth Mercader, no, ang Chief of Police ng Makato Municipal Police Station. Tungkol ito sa nangyayaring allege, no, na hit and run. Sir, una sa lahat, good afternoon po.
4: Okay, good afternoon po. So, yung incident po is nangyari ng kinagabihan ng September 4. So, ang ating victim po is 10 years old, male po na minor. Naglalakad po sila pauwi. So habang naglalakad, may onting laro, naglalaro sila. Balit tatlo sila mga minor along bypass road sa may sitio Tigyaw, sa may barangay Poblasyon Makato. So for info lang, malapit lang po to sa may likod ng ano, ng public market ng 6 PM. So while attempting to cross ang isang minor na ang ating victim sa may highway, malapit po sa Maagma Construction Supply, ang bata po ay na side sweep ng motorcycle. So yung impact po has nothing to do with the injury ng ating victim, no. So yung side sweep naman hindi naman directly nabangga ang bata, but na side sweep. So yung side sweep na yan is nag-cause ng tumba ng ating victim. So pagtumba niya, gumulong siya at tamaan po yung ulo niya sa semento sa sahig. Yun po yung nag-cause ng mild concussion na nahilo siya at hindi niya masyado maalala yung mga pangyayari. Pero meron pong isang ambulansya na timing lang rin na nakadaan, then tinanong niya ang bata, no, kung okay ba ang bata. Sabi naman ng mga bata is okay lang naman po siya, kaya hindi na rin natutukan ng ambulansya. So ang bata ay nakauwi pa sa kanila, doon lang nalaman ng magulang na siya ay natamaan sa likod ng ulo at tinakbo po sa hospital.
3: Alright. Sir, ano pong ginawa nitong ano, sir, ng driver na itong nakabangga?
4: After ng side sweep, tinakbuhan po ng driver. So ito po ay
3: hindi naman lang tinulungan or chinek yung sitwasyon.
4: Yes po, hindi po niya tinulungan. So umalis lang po siya sa incident area.
3: Sir, nakilala na po natin or na-identify itong driver nitong ano na to, sir, naka-side trip sa bata.
4: As of now, yung ating suspect still remains unidentified, pero meron po tayo mga follow-up tracking operations na ongoing po ngayon.
3: Alright. Sir, may CCTV po ba doon sa area na yon, sir, sa pinangyarihan ng insidente?
4: Sa Maagma Construction, meron pong CCTV, pero malabo po siya, so hindi rin na-verify, no, ang plate number. Ang meron lang tayo is ang vehicle profile, which is the Yamaha Sniper na 150. Black po siya with blue stripes. At ang driver is a medium build, male, wearing a black helmet and black jacket.
3: Okay. Sir, kailan po nag-report itong family ng victim natin dito sa PNB po?
4: Bale, ang family is pumunta ng kinaumagahan ng September 5, the following day, 7:40 AM dito po sa police station.
3: Mga ilan pong bata daw nakasama nitong minor de edad natin, sir, at ilang taon po itong ano natin, victim?
4: Bali, meron po siyang kasamang dalawang kasamahan. Mm-hmm. Ang victim po natin is 10 years old at ang kasamahan niya is 12 and 14 years old.
3: Mm-hmm. Alright. Prior to the incident, sir, ano po munang ginagawa nitong mga bata na ito bago sila akmang patawin sana?
4: So, based sa statement ng ating mga witnesses, ang mga bata, naglalaro po sila, pero hindi naman po sa may kalsada mismo. Nagkataon lang na pagtawid ng ating victim is may dumaan na motorcycle.
3: Alright. Sir, kamusta po yung status nitong victim na ito, sir? Kamusta po yung lagay niya ngayon?
4: Ang victim naman po natin is gising naman po, pero siya ay nanatiling naka-confine po sa hospital.
3: Mm-hmm. Ano po, sir, sa ICU?
4: Hindi naman po. Naka-confine lang naman po siya. Yes po, for other observation.
3: Ano po yung sabi ng family, sir? Mag-ano ba sila? Mag-file ba sila ng kaso sa driver nitong naka-sideswip sa bata?
4: Yes po. Bali, ang balak talaga natin is pa-file lang talaga natin ang kaso ng reckless imprudence resulting to physical injury. Yun lang po. Inaantay pa natin paano natin ma-identify ang suspect na nag-hit and run.
3: Sir, posible po ba na ma-endorse ito sa ating LTO, itong driver na ito?
4: Sa ngayon, nag-coordinate naman po kami sa LTO and naghanap pa kami ng ibang CCTV na within the area na pwede makapakita sa amin na kahit plate number ng ating vehicle ng suspect para ma-determine natin kung sino ba ang may-ari at kung ang may-ari ba ay nagda-drive ng motor.
3: Aside sa sir, sa mga kasama nitong victim, may mga iba po bang tao doon na nakakita sa insidente?
4: As of now, wala pang witness na pumunta dito sa station para makapagbigay ng statement. So, ongoing pa ang investigation and we're still tracking yung mga CCTV natin kung meron pa bang ibang tao na nakakita sa incident.
3: Alright. Sir, kapag magsampa ng kaso yung family, sir, regular filing na ito, sir?
4: Yes po, regular filing.
3: Alright po. Sige. Lastly siguro, sir, mensahe, most especially po sa mga bata, sa mga menor de edad na naglalaro sa gilid ng daan or kahit hindi man sa gilid ng daan pero kumbaga may danger po na may possibility na magkaroon ng insidente at sa mga drivers din po na akala nila walang tao pero biglang may susulpot pala sa gitna ng daan.
4: So first of all, gusto po namin mag-appeal sa public, especially sa mga residents and other business owners kung meron pa tayong mga available CCTV footages na malapit po sa incident area na baka makatulong sa investigasyon. At the same time, ang mga bystander kung meron man nakakita at makapagbigay ng statement nila na makapagtulong sa investigasyon ay magiging malaking tulong po sa part namin. Sa huli, yung mga magulang po, paalalahan natin ang mga anak natin regarding sa road safety and ang tamang pagtuwid ng kalsada. Magtingin, makinig at mag-observe bago tumawid at pag maglalaro sila, huwag po tayo malapit sa mga busy roads, especially po national highways. At sa mga nagmamaneho po, magdahan-dahan po tayo, especially pag nasa gabi, hindi po natin alam, baka biglang may tumakbo, especially po ito ay isang residential area. Iwasan po natin mag-overspeed at siguraduhin na kumpleto ang ilaws natin.
3: With this information, mga K5, no, kay Police Captain Mark Alert,
2: hepe na. Daturo pahayag ita hepe, no? So, andang gid nga nabuo sa datong atong footage, makita ro Yamaha 150, kwan imaura mga K5, may black ag blue nga stripe. No? Pero black imo nga Yamaha, ag lalang stripe is blue. No? Driver, nakasuksok ito mga jacket, ito mga helmet, medium built na nga panggawason ni Gagaki, no? So basi kilaga nyo. E kung magpakamatigar ray mao nga hindi magpakita sa tunyo pulis, ay mas magabugat gidra nang penalty ron ay isang pagisayod based sa rengi na tawag naton Article 365 it Revised Penal Code K5. Rengarang reckless imprudence resulting to physical injury ay hepingin naman. Pero kung kakon serious physical injury ra, eh makon mo nga na ICU tanay mao, ro unga nga ra, banggaan mo tana nga, tapos balikan mo nga, bi mo kunta, buligan, mugayon patanana, hambaga na patat kung nano-nano to nga, mga bad words, lugin baso pananaro nga, butang na ton, sagagin ko, abi man ako nga, unga nga nyo eh, butang ta, pagkaigo mo ka na daw, simpre, pati ikaw madisgrasya matuod, daw kuba mo man, ay may kunta karon nga, ginambal mga binga, hindi ka mo magmauron, ay ho, magadayahig kamot mga motorista, hinaling ka, kamusta ka to? Ay, oh, dyan ang baskog tatukay na. Mga mauron baga? Ay, buhiluhan pa, bidi karong area ron. No? Mga K5, pag gumulpiki, siguro tabok taro nga. Ay, kung tayo balik doon mo, aga tubad yun mo bilang rider, do natabo nga ragod, at least ay masayarang gid ko pamilya, bilog ng istorya. No? Kung ano gid ro natabo, kung may sayara nang unga, tiba tunon. Pero ikaw bilang driver, dapat tayo mangin responsable ka man ha? Puro'y natabo, no? Ay, isang pag-isayod, mga 2 years and 4 months or 1 year and 6 months do 1 day to 6 years. Gali, no, pinaka-max kikaroon nga mapriso ka kung halimbawa ma-identify ka. Dahil lambay ko, hepe, hindi pwedeng digid ma-identify ra. Huwag malimot ibang gapsan, di karoon malang doon sa may highway man nga sakop it boundary ta makato agnuman siya, no? Kung dumiritsi mo pa leso, mas kita man gapon mo rito sa diversion leso. Kita hindi pwede dahil may mga CCTV camera no, nga naka-install una sa rin nga ron nga area nga anak ko ibang mga establishment nga pwede nga ginahagip premium plate number nga ron. Hindi pwede nga hindi ko ma-identify. Gid. Pilang bilog pa nga CCTV camera rin gin pang review ng dagharon nakita gon nga ikaw rin nakabangga. No? Ngani dapat ay yapit ka na lang rin na sa PNP. At klaro, huli mo natabo ang makipag-istorya ka at mataway sa pamilya. Basi ma, ebilin pamilya mabuot matay, no? Randa man lang kung tama na yung matawa ang makilan na driver. Kung matawa mat-justice natabo sa nang unga nga rin. No? Mga K5, may mga marawang edad mato, dito mabalibaran nga nagpano-panaw man, no? Kaya ba ng mga barkada, nag-jamming-jamming, nag-usit mga halima, gamangani ko nung damang, mga pabakayan doon, plus light. Kalibangan nung katkita man, kaagi man that time. Pero nga bima na ron nga siguro eh, wala na matanaw ro piyak ng karsada tumabok tayo mamaroon nga nahabanggaan mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
2: Alas 7.55 gong aton nga oras aga sa aton ka na nga pagbalik no aton ilatag ro rayang araman nga information no, aga natabo nga ra nga implementation itupad sa barangay Mabilo sa Banwat, New Washington ay ginugan it positibong komento ag reaksyon. The first time ko na binatabura eh. Dahil pag hinamba mo to pa, di ho hilamon niya tana. No? Kung naman yan, pa-attendance yung rima. Pa-hilam na kay Pedro to. Tapos, baton ka na dayot kwarta. Di ba? E nun, nabalikan taro style man nga na ko taga Mabilon yung Washington. Again, pag-usog na tarito sa para ng mga binipisaryo. Balikan tarar with Kapitan Manunosan sa pagbalikta matapos siya may importante nga pahanondom. Stand by!
1: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. PDX 500.
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati na mo nga may PDX 500.
6: Kasi sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
6: Subong kamusta?
5: O ay, niko ginibatsyan maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang PDX 500?
5: PDX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
1: PDX 500.
7: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies gintunan ha, and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
8: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser. Pero ang makapugo nga hindi ka mag-cancer, wala ginaya ginatutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants, nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag MITC, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga maka-cancer, aprobado pas gobyerno, pero ang mga buta nga maga-prevent para mag-cancer, why gid sir?
9: I totally agree. But bangod nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
8: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
9: Gusto.
8: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh my God. Damo-damo.
9: May mga treats.
10: Damo gidya mga...
8: Refined sugar, Sir Boy. Okay, kenapa?
10: Ice cream. Spouse,
8: no? Food loaded with additives and preservatives.
9: Arapagid.
8: Oh. May tani kung gainom ka DTX 500 kag MITC. At least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatian.
1: DTX 500.
11: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo barangay Kamingawan, Kabankalan City.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita. Tagbakal ko dayon sa DTX inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko tag dua-dua ka kapsul morning o dua-dua ko tapos inang pagkaubos ko sir may alibyo git so buong gimintinance ko nagit sir ka namin namin nagit sa akon nga mata
1: DTX 500
8: you be race
9: init sa kadlaw
8: Kung di bastante mo antioxidant sa imulawas, di bastante DTX 500 kag MITC, di pwede ka magka skin cancer sa JP. No? Sa mga pagtuon, mga 2,000 kataw nga gakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
9: Grabe, no?
8: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
9: Ay, grabe. Did this form cancer na.
8: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo, traffic enforcer. Ano pa sa RGP?
9: Farmer,
10: manguma, construction worker.
8: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gituwag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
9: Sa kadamo, no?
8: Tiyang survival rate sina, grabe. Gadipindi na kung ano ka bakod ang ima, no?
9: Kagun, ano nga organ ang apektado?
8: Oh, kag ano ka bakod?
9: Ano ka bakod?
8: So, ang nami ya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag MITC. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom MITC. Nga mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
9: Ang potential ya to stop cancer.
8: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag MITC, or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Kampeon na istasyon K5 News FM Yonar Viray Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:01 daton nga oras, balikita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyong anchorman K5 Leonard Viray. Good morning anay ha, sa mga listeners naton, by the way, nga nagapamati na sa may part 8 na yakara nga Maria Cristina sa Madalag, no, nga nagapamati, happy Monday.